mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni o ojo Wednesday oni ni ojo ketala number ti o se pin osu eleka run odun 2026 gbogbo eyan omo Olorun mo ki yin to logun mo ki yin teleso teleso mo ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde gbogbo le ni bo le wa emi a mo ki gbe pe ojo meta ni nbe ninu ose ta ki fi si awewa ojo alakoko oni ojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isinmi eya simi mo ojo elekeji ni oni bayi ojo Wednesday eleyi ti awon Yoruba gbagbo pe oni lojo iwubo won ni ebo mo fin ebo mo da awa gbagbo nu bibeli pe oni lojo anu mi mo boyo le se ami bo se ndide bo iwo atomo era anugba anu tin sogo lori te idajo yo si dide fun yin ni gbogbo ya in the name of Jesus eke eni baba general anugba ojo jimo oni ojo eleketa ta ki bi se awewa eyan omo Olorun bi awada bi ere o si ton jisi imole alaye adua meta ni Olorun ki ko ni we ojo bayi egbo gbogbo le ojo meta life is ya wewa adua meta ni ohun ki ko ko to di pe ma lo sori Facebook ki n to ni emu bottle water yin dani oni lo pe ojo keji bottle water lowo re mo si so e ti mo so fun won lana mo ni ki won fi pamo e mo ti je nsoro le gbogbo le ya gbadua meta ti Olorun ki ko adua lakoko ni adua ope Olorun ki fi sere eyin te ba je oluka bibeli o mo pe Olorun feran olope ah o ni eyin eniyan mi eyin mi igba te ba yin mi ma to mu ki sunkun ileku to jade fun yin agbara nbe ninu ope gansa e mo bo ni bi pepe aladua lo gari ran olope lo ga aladua e mo bo wa do bale e ja dupe lowo baba mi baba re oni majemu oni pekun ewa oba banise aran ni duotini ni bole wa kin lo gbe wo debi to deyi

0: Doroni,
1: Ejago,
0: Ule Messi,
1: Fanfano, Ejago,
0: Angeli FM 96.7,
1: Ejago.
2: Eku asoji o ago mefa ti lugerege lati ikani lagelu FM oke gajuki ile funfun balao felele nilu Ibadan akojopo oroyin agbaye lamoto yin wa lafejumo oni temitayo oye ladun loni royin saaju egbo koko to wa ninu iroyin na igba keje are lewa Nigeria tele Atiku Abubakar ti benu atelu ilana eto abo ti are to nbe loro ibayi Bola Tinubu filede gege bi asofin tele kan ni Nigeria se ti dagbere faye nigbekun awon ajinigbe ijoba ipinle Samfara ti buwolu ekun owo ifeyinti awon osise ijoba ipinle ohun to nti awon osise feyinti ni awon ijoba abile to nbe nti butoro ipinle na Ajo eleto ilera lagbaye World Health Organization ti se ikilo fun awon orilede ta ko ma wo awon arin ajo ti won dedun arinle se ti kun niran ajo to n sakoso ere ballu Nigeria NFF ona ni won ti fi ofin de atari ayo kan bayi to ko re nje Adamu titi di ojo mi ojo ri lori bo se fan fere Goliwomi ngba fun Rangers egboro yohun lekunrere igba keji are lewa Nigeria tele Atiku Abubakar ti benu atelu ato eto abo labe sakoso are Bola Tinubu latari ipapoda omolegbumo asofin apapo keji lewa Nigeria tele Haba Adamu nigbekun awon ajinigbe Adamu ni won jabo pe awon agbebon ajinigbegbe ni oju opona Maruse ilu Abuja se Kaduna ni ojo keta osu karun odun ta wa nu re to si dagbere faye leyin ojo mesan to ti lo nigbekun awon ajinigbe ohun bo ti le je pe amolebi re lakaka lati gba idasile re ninu gbolohun ti Atiku Abubakar fita lati pase lo lowo pataki lori etoroyin ati ikansira ni Frank Shaibu o lo ti sapejuwe iru isele be bo n safihan wipe eto abo ti buturo Nigeria o n fojojumo yirin si ni igba keje are Nigeria tele safomo wipe ipapoda asofin tele ohun o na in lo je adanu nla nla iyen fun ijoba Nigeria ati gbogbo omo niyan lapapo papa julo en to ba nigbagbo ninu oro omo niyan ile to se n tabuku pe ijoba Nigeria ti kuna lori ojuse won lati dabubu emi ati duke omoniyan ewe oludije fun ipo are lodun 2023 labi asia egbe Labour Peter Obi ti gbe osuba kare fun awon nurse ati awon iya agbe bi fun ifaraji won lati ri pe eka eto ilera ni Nigeria ona lo duro wamu wamu bi won se nse ayajo nurse lagbaye todun yi ninu atejade ti Peter Obi fita lojupo X iyen ni ana ojo isegun Tuesday nibe ni Obi ti sapejuwe awon nurse gege bi emi eka eto ilera ni Nigeria ti kaakiri agbaye ti won se nko ipari biribi lati ri pe eto ilera to gbamu se wa ni tibuturu le yi gomina ipinle Anambra tele ohun gbosuba kare fawon nurse Nigeria fun mi ma se takun takun bo ti le je pe ilana sise won buru jai be ni ayika ti won ti nse na ina ni ko se ri to nti pe ko si eronja ati irinse toto fun lati sise be lo je pe awon alaisan po ju awon nurse lo nle yi be lo gbosuba kare fun awon nurse o si tun

0: ilu ibaba ni oke gajoke ni le oluya denbi 96.7 sani osani frequency ti ti wa o ese te nbo wa
1: kali modeyi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba
2: Lagilu FM 96.7

0: at tijani oloko dana sport doctor o mo le nbe yen na e wo wa nbe yen na ke tun mo lanfani lati mo ba wa share ba wa double tap e ba wa ebo sisi biasa titi la yo akisola ebo sisi e ja bere ni to ni se pelu orilede wa Nigeria ka to mo fe e lo si oke okun e ma gbagbe lori eto ta lo ta lana mo se leri fun yin pe laaro yi awon kan beji ti oluko ni o se mo ri o to bere lowo awon alakoso ke bi agbabolu ti Real Madrid ko to le tewo gbase o ti bere meta tele mo bo ya pe ngba won fi lokan bale meta ta hun o tun ti a bere meji mi bayi a gba si yin laaro yi ba kada ama denu awon ike bi agbabolu lolokan ojo kan na paapa julo atun ma gbe yen na yewo awon oluko ni ti ko ti Chelsea ti won kakale yi oluko ni ti nlo bi mefa pe ko to di pe idije fi eyi agbaye o gbina ya awon fe kede oluko ni inu ke bi agbabolu ohun ko to di pe world cup bere awon fe kede oluko ni ti o je oluko ni ti o je permanent ti se oluko ni fidiye won wa ka awon agbe oluko ni bi mefa kan kale agbe yewo ati mo se bo won oluko ni wo lo je pe ilana to fi n tuko nu pe bi agbabolu to ti sise tele tele iwo nu won lo jomo ti Chelsea a n bo lapa abe yen e ja bere ni to ni se pelu orilede wa Nigeria nu ko ti Super Falcons UK to ele ta ti n pologo lati jo yi e pe ko ti Super Falcons won lo UK to o ni imurasile de idije WAFCON Women Africa Cup of Nation eleti o mo lanfani ati waye lorilede Morocco ko ni le bossi mo bayi o papa julo ifigabaga ta pe amo pelu orilede Jamaica iye ninu UK to o na ni ifigabaga un beji o ko ni le waye mo tori pe orilede ti Jamaica won ni ntin ba won fera lasiko yi o koja ka won lo mo gba friendly match kan senior team owo ta won na lenu jo meta yi iye fun ti we walk up playoff awon o ti pa owo to to be wole pada opolopo bukata si ni be lorun awon atun ni awon to be ran yin mo ballu lasiko yi ko jo lake ko jo loko idi ni yen ti fi gabaga awon o se ni waye mo gege bi ti wa nte wa lowo bayi ni pe ajo edfm laipe yi won ma kede ilana mi orilede mi in to sumo ni pe ko je orilede lati ile adulawo lati ba gba ifigabaga ka won mo yi iyen ko bi agbabolu ti Super Falcons ki won le lanfani aba won ya yi si la pe won ki won le lanfani ati gba ifigabaga olore sore ko to di pe idije ti WAFCON mo lanfani ati waye ke si mo gbagbe pe lenu jo meta yi una ni agbo lati nu ko ti Super Falcons pe won fi esun kan ajo NFF bi an se nse fun iko ti Super Eagles be ko ni won se fa won ti Super Eagles ba fe gba figabaga boya idije labele ni o abi idije to ni se pelu ajo FIFA ni o package ti e ma fun iko ti Super Eagles papa julo awon ifigabaga olore sore tan ma pe amo fun iko ti Super Eagles ko yi won yi se be fun iko bi agbabolu ti Super Falcons e mo pe ajo NFF o ni fe kin ti awon omo yi aba won ya yi ti won so ko se ma won la gbogbo ona ni won fe wa lati pe amo ifigabaga olore sore to duro dede fun an lati be ye ka sun owo waju adari ayo ele to dari ifigabaga to waye laarin iko bi agbabolu ti Enugu Rangers ati iko bi agbabolu ti Benden Insurance ibi ti o ti fi ya je bende pelu ami ayo meji seyo kan baba n so nipa Yakubu Adamu loko e Yakub Adamu gege bi ti ti alowo bayi o na ni pe ajo ti se abojuto league agboje torilede wa Nigeria NPFL won ti ni o lo duro nle na bayi o lai ni gbedeke igba ti o wole pada je kini adari ayo Yakubu Adamu ki lo se gangan o na ni ti goli wo mi gba ile to munu fi gabaga to waye laarin ko Rangers ati Benden Insurance nibi ti ko ti Rangers to ti fi ya je Benden pelu ami ayo meji seyo kan won ni mo je agbo si nbe awon si wo atunwo yi ominu si ko awon pe e wa gba ni elaja se referee na leleyi eleyi ko mo ni ko bara ti enikan idije league ni o mo ko ba yo mo boju NPFA je pewu awon adari ayowo le wa ngbe 7 yi eyin na ewo penalty to mu video yen be lori ti je kama fan family video yen be nbe penalty ti adari ayo yi to mu iyen no vigabaga ohun ni ja opolopo lenu pe mo gba wa se penalty na leleyi lai zenu film e won ti ni o lo duro le na bayi o ko to di pe o fi ti e ko ba dije ti league orilede wa Nigeria o ba reputation na NPFL o ba je o fi ti e ko ba won ko to di be I to se gan o ti ko be NPFL to gi wi ti nkan ba lo dada nu dije league ko ni lo fa sugbon ti nkan ba to ba akude ba ba league laarin iseju bi melo kan o ti kaakiri gbogbo le agbalaye ijoba atalo baba n ben TikTok bayi ala Madrid bi nkan se ri lapa abe yen niyan o won ni lasiko yi ko mo dari ifigabaga kankan bayi bayi bayi ka se leni atun ma yi koto a ma yi koto to ba di ago mewa ku seju marun ni bayi ki se 9:45 am ago mewa o ku seju marun la mo yi koto ti ka se laaro bayi network yen tana tana yan bayi o *347*1004*2#*347*1004*2# tabi www.cash.ng ticket ojojumo anfani meta ni o fun o yato si pe yo fun ni anfani alailegbe lati je cash e ni tojojumo yo tun fun ni anfani alailegbe lati kopa ninu ti koto ti cash e iyen Friday cashport yato si yun yo tu wa fun ni anfani lati kopa ninu ti koto iyi koto ti ileya cashport ti kanle kun gbogbogbo bayi ibi te yan ko ti je 500,000 ateran agbo to duro dede agbo to le ba mo lu kan agbo to je pe to ba mu jade bayi ko se en ti o fe fi agbo ti won ba agbo ti e kan iso mo lu lo ti lo mu iru agbo be kan awon agbo ta nsonu to yato sa awon agbo te yan kan le daje iru ayala nisin bo ba awon agbo ti an ta ni 150-200 nisin bayala ba joko ti won ba fantasy daada to ta daada ayala le je gogo etan ki se iru awon agbo baun la nso o awon agbo to je pe to ba mu dadugbo yin awon ti o kin ki o tele won si mo ki o pe ba lagbaja ku mo ra odun o mami ibi eyan odo yiyan emi mo ngbe be injuwe fun o ni pe be ba ti dadubule ibi ti mo ngbe ni e pin je odun dodo ti ana o e pa awon agbo kan wa be eyan ba mu dele awon eyan bi eyan ba je odun da won bi kan won ni binu wo ma wo pe melo na ni agbo ohun won ni binu sugba awon agbo kan wa bo ba gbe dele bo ba n je de bi to ye ko wa n je de awon eyan o kan labuku pe eran yi tobi eran yi tobi koja ko n je odun mo dodo ti a iru awon agbo ta fe pinu iyen ni ti ileya cashport laaro yi a pinwo fawon ti o gbo pe *347*1004*2# tabi www.cash.ng network yen tan number o tan na bayi o bo ba ni to ba se tan lo mo play cash e o le ti gbagbe o mo je ja o tan ba hun e ja loju oja awon ololufe gege agbabolu ti Arsenal e mo pe gbogbo kan ni mo se lẹnu pe won wo final Champions League ojojumo ni won pe wa e dakun ja ti ri pe gbe agbabolu to gba idije UEFA Champions League lai padanu ifigabaga kankan won si mo pe awon bawon ba se ru e ni sayi ipe gbe agbabolu Arsenal ni kankan ni ko se be won sa n pe wa ni ejo awon fe mo ni awon ti fowo si lapa bi pe Arsenal ba ile se be Arsenal ni o je ipe gbe agbabolu akoko ti o ko gba Champions League lai padanu ifigabaga kankan melo la awon to ti se be melo ni a ti won gba idije ti UEFA Champions League lai padanu ifigabaga kankan lati gba to ti wa ni lati aye European Cup to fi dori UEFA Champions League a gba si yin la e ja loju oja ba ba de ka te sowo waju asiso a ni gba titi agbole la gba ko le ya wa kiakia e ku kale
1: Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi Chicken Flavor?
2: Oh yeah, spell celery.
3: S-E-L-A-R-I-E. Celery.
1: Bros, you want turn onto salary? Okay, spell turmeric.
4: T-U-R-M-E-R-I-C.
1: Yes, so
4: turmeric.
1: Correct. One carton of Maggi Chicken Flavor for you.
5: Maggi Chicken Flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.
6: Ìrìn àjò umra láti ṣàlékún imani kálíbà jìrì ayé jìrì àlìkíámọ̀ tún ti wá ṣí sílẹ̀ nílé iṣẹ́ aljanna travels fún gbogbo mùsùlùmí tí kìí fi umra ṣeré láti wá bá ṣe umra oṣù keje tá lọ ní July 21 tá padà ní July 30 ìfowókọọlẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ báyìí báyìí ìparí oṣù yìí ni ó sì kásẹ̀ ńlẹ̀ tó bá dẹ̀ jẹ́ umra maulud lẹ́fẹ́ bá wa ṣe èyí tí ó wáyé nínú oṣù kẹjọ ọdún 2026 ká fowókọọlẹ̀ lójú ọjọ́ ló parí ẹ̀ ọ̀kan sì tún wá ní umra december èyí tí ó wáyé nínú oṣù kejìlá ọdún 2026 ẹ tètè máa bọ̀ wá sí aljanna travels tó wà ní Nevada Plaza 140-142 Liberty Road Elewure bus stop Ibadan kó tó kásẹ̀ ńlẹ̀ o ṣe mọ̀ pé gbogbo ètò ni aláwù ń bá wa tò tó gúnrégé ní aljanna travels èyíkéyìí umra tẹ fẹ́ bá wa ṣe ní aljanna travels ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí ni kẹ́ ẹ máa pè 0904-444-4945 a wà lórí àwọn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook àti Instagram @aljannatravels.ng pẹ̀lú aljanna travels ìfọ̀kànbalẹ̀ ní umra lílọ.
7: Aya mi abeke olowo sibi ewo njije lasiko yi
8: olowo ri mi alani o sa mo pe mi abeke ade ki foro je wa sere
7: benti eri
8: asiko mazavita ti to
7: alani ore mi o de lo nje olokele mazavita ni yi.

0: kan ti lagelu lagelu 96.7 FM oke gajo kele to kale sino gbale fun bala lagbegbe felele ni le ibadan je kan ma le to iroyin ere idagaja ile to du si gbogbo kan si o wa Facebook lagelu 96.7 FM ati ni TikTok ati tijani oloku dana sport actor no so ja o ton la ago mewa ku iseju maran le ni lawaye ko to ti cash ye network yen o da tan yan yan bayi o star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash tabi www.cashshare.ng eja lanfani ati sanwo waju up gunners lotun lo si awa oni e mo gba champions league o sugbon ipe boya pe arsenal ni o ko gba champions league pelu unbeaten yen ipe bi agbabolu ti inter milan olokoko dawo ni 1963-64 ipe ikoko kokoko lanfani ati gba uefa champions mo pe gba na european cup ni pelu unbeaten iko ajax amsterdam 1971-72 1994-1995 o na fi unbeaten gba iko ti nottingham forest na 1978-79 iko liverpool 1980-1981 83-1984 ac milan awon sa ti an fi unbeaten gba champions league ni mo so yen o boya european cup si ni ac milan 88-89 93-94 Resta Belgrade na 1990-1991 Olympic Marseille Olympic Marseille 92-1993 o na lanfani ati from beating gba iko Manchester United ni iko eyo kan dondo ele to gba on beating meji nigba to di UEFA Champions League 1992-1993 on beating le gba 1988-1999 ko padanu ifigabaga kankan bakada ikwege agbabolu ti Barcelona iko Barcelona na 2005-2006 e ti gbagbe iko Bayern Munich 2019-2020 Bayern Munich leyin gba to nse be 2019-2020 Man City 2022-2023 season una o gba be bakana iko ti Madrid 2023-2024 sugbon gba to ti di Champions League awon to se be Man U Marseille AC Milan Ajax ati pe bi agbabolu ti Bayern Munich bi kan se rinu sugbon Man U ohun ti ze meji nti e o ti ze meji nigba to ti di UEFA Champions League sugbon ta ba so nipa loni league phase bayi e Barcelona ba gba pelu unbeaten loni league phase ti an fi bi bere bi odun sa bi melo kan Arsenal na fi o ti fi tan ti e balenu pe ni league phase awon la won kokon se be lagbara Olorun up gunners Arsenal ni o ko se be lagbara Olorun asi so ti ni eyan kokan Arsenal ba gba league eyan kokan 50,000 Arsenal ba tu wa gba league to gba UEFA Champions League o di double eyan kokan 100,000 emi won ko bo loni la won mo abuo zo lo la ni pe eyin lowo to to bayi le da titi bi e je agba bi wole nipa en ti oluko ni o se mo ri o ti n so fun agent ti e pe meta akoko to n bere lowo awon alakoso ko Madrid won si tan ati si meta elekeji abi meji elekeji meta akoko e mo gbagbe o ni pe to n ba fe gba ise o kere to n wo gba odun meji elekeji ni pe leyin match conference nikan lowo mo lo igbe oluko ni wa awon kini kan journalist awon kini kan papers won fe ba coach ohun o raaye o elekeji niyan eleketa ni wipe awon coaching crew ohun to won ko bo e ma fi ala fi bo kan sibe pe Madrid ni goalkeeper trainer kan o won ni kini kan o won wa fi si kosi n to jo be o kosi n to jo be o so ti ye yin ba on meta koko nu meji elekeji to tun wa bere lowo awon alakoso ko ti Madrid lati odo agbenuso e ta ba so nipa George Mendes ni wipe lakoko na gbogbo yi pe olukọ ni o se mo wi o oni le full back abi ni suru na ja koko gbe striker na in ti n ba bere latodo yin pe aye ti mo fe player si lele e ba n fe be player bayi ni mo fe si be e ba n fe be akoko niyan elekeji nu meji to tun wa bere ni wipe ti n ba fi ya je player kankan o se nti o da mo wa ni fun to se yi o ifigabaga meta lo ni gba o e mo pe mi pe eloza player yen wa important edin si match meji abe edin si eyo kan en tin ba ti fi ya je e mo da si to ba ti je pe looto lo se to ti to fi jiya e gbe 3 matches yen ti poju 2 matches yen ti poju ki lo data se so pe player to pe de training ko mo play match se ko train je ta ni agba pa eja wole lapa abi eja wole aku dede woye ogbeni ayotunjo lateju
1: akoju ma toko akoju ma gbarale ake gbogbo ti tun gba ti te fin gba oni ti
0: aku dede woye Mr. Akorede Yusuf agbani wa ku epo
1: aku dede woye toko aku dede gbarale aku bere sele ni gbogbo tojo ni ko da ni lopin kan wa aku rojo ni lo ni to kan ni jo ni jo baje gbogbo olori fe kakira bala aye tan tojo ana olohun ni fi gbogbo yin le
0: ajo wo ledi clear
2: atoko e ma lu Mr. Fun ogbeni yimo ogbeni ni ogbeni nje
0: ogbeni
2: akorede yusuf
0: akorede yusuf okunu
2: sanyeri
0: nje o le declare nje o declaration
2: ojo saturday ni
0: ojo saturday o lo party
2: ojo saturday o ma je bi abi nkan bi abi 6 role
0: da gumelu wa nu
2: ibi ta time ta wa mu ni
0: olohun e wole lo gbo olohun
2: o di dodo
0: be ba wo
2: le o le wo ta no
0: o ba wa jaye titi
2: ma le gba
0: ma se gba e ja wo condition yi o ti bere meta tele mo boya gba to meta yen won ti fara mo yen lo tun fa ti o se ran oluko ni agent e le ti pe o tun ku meji o player bayi lo won fe aye bayi lo won fe player si e mo da si pe en to nowo si yen ko da attack ẹyin nikan lo ti da ohun lohun mo di tohun se fe gbe sibe akoko niyan elekeji en to in tohun ba en tohun ba fi ya je boyo pe de training awon mu training lago mokanla ohun wa de level 1 abe level 2 ohun wa ni to next match ta fe gba yen oni play ko si bi player yen se fe kanka to kan mo bo nda si pe bo le se le bench Kylian Mbappe nbo ti pe de training e ja wo se kini o le work bayi
2: tabani ka wo lapodo ti se mi le so yi pe o le work o de le ma work tori pe ta ba wo oluko ni yen oluko ni o se mi ori o a ri pe oluko ni to na ti se ninu ko egba gba bo lori amadi to da gin se oluko ni ti yan le fi owo oro seyin ni so lati le so yi pe ohun fe lase lori boya pe agba bolu pe ko to de abi ohun fe gbe agba bolu awon wa so pe nkan kan bayi ni awon fe emi ro yi pe o ti tete n pe won si akiyesi wi pe to e ba fe ki n pada wa awon ilana ti mo fe lo lele awon kan ti mo fe ohun lele so emi ro pe awon iko egbe gbagbolu madrid lawon na ma wa joko ti won wo pe okay nkan to so yin ijo le work lapo odo ti wa
0: because iru team ti madrid je ki se
2: la ku sin ki so semo tori na lohun na se ngbe won ni condition le ohun na o fe ko ohun de be ko ohun ma tu le lenu oro seri ta ba wo dada te ba de awon iko egbe gbagbolu ti won ba excel ti won se dada eri pe oluko ni ma ni enu ninu awon eko be so at least oluko ni mi ma n gbe 70% 60% to tun ja awon big team na te ba wa awon team to je pe won je big team to je pe awon ni won sa awon alakoso be ni won se gbogbo e lo wo won dada flop na lo ma n dale ni igbeyin igbeyin ta ba wo oruko egba gba bolu PSG nisin ti won se dada lowo lowo bayi e lo wo oru nkan to sele nbe nigba na lo eri pe ngba ti gbogbo won kura won jo ko si aseyori kankan fun won
0: ta believe pe star
2: la le gba champions league gba champions league ni ngba ti oluko ni Luis Enrique de to wo pe awon eleyi won lagbara ju mi lo wa la won ma po fun mi won ni je ko won sa aseyori to pa alakoso sibe any din kan bayi won na ni de ma deliver fun yin
0: e femi na ni kan bayi
2: e femi na ni kan bayi egbe agbara yi wo mi te ba ti le fun mi lagbara eri bo se yo gbo awon agba bolu yi ku oni kokan gbogbo àwọn ojú tàwọn àti òótọ́ àwọn èèyàn tí wọ́n pé àwọn ọlọ́mọ agbá champions league fún wọn ó yí race gbogbo wọn pátápátá gbogbo wọn lọ́tọ́ ẹwà wo achievement ti ọmọkùnrin yìí ni irú ẹ̀ náà dẹ̀ ṣẹlẹ̀ nínú kan gbagbá bọ́ọ̀lù barcelona náà nígbà tí olùkọ́ni pep guardiola tí wọ́n gbé wá
0: lati la masia
2: lati la masia to n na di e bo se ora yo awon agbabolu yi ni kokan o yo won kokan
0: awon to ba pe to n ba so fun pe wa
2: won ni da ohun lohun
0: e so pe ejo wa
2: so e wo ngba to ti aseyori yen de e wo gogo nuko e gba agbabolu to n lo e ri pe o n de be ohun na n fun won ni condition terms and condition lo n gbe won nkan bayi ni mo fe nkan bayi mo fe se so emi ro pe nkan ti oluko ni o se mo ri o n bere yi o le se se ki won fun o le se se kon ma fun bo gege bi nkan bi iko ti iko e gba agbabolu Real Madrid se je emi o ro pe won a le gba laye iru nkan o ko le je pe ninu nkan meta to bere possibility wa ki won fun lanfani eyo kan ninu e so anfani eyo ko le iru to so pe ohun fe gba agbabolu ti Madrid ba wo pe El Island lawon fe gbe ta won mo pe awon fe fi pawo ni sahin so won a lo fe El Island lapo odo ti won ni e to ma so pe ohun need bi aso le lohun need o pe Madrid kon ma ni goalkeeper ka agbabolu lo ba keep
0: abagba
2: so ki won lo gbe El Island yen because awon galaticos n pa won se ilana ti won lati le so oluko ni to ba fe wa sibe to ba fun ni terms and condition won wo won ma joso tun joso sin ewo la le gba ninu e ewo la le gba ni
1: atoko ta ba wo lapo lete mi ro pe yoruba bo won ni sisike jo ni le meji te ba gbo to ba mi to se be ba te ba gbo eyan le eyan le mo lo bi kan kokoto lenu ko to je pe de se kokoto na ko to ko re na ti o ba mo nkan to se
0: o tun le ko be lotun la
1: ko be lotun la ti o ba ti ma to so la po lo te mi ro pe ta ma so rusi mo re o ta de so ro korea o ti ko jambere o ti mo kini nkan to mi o su bun ju ni se abi re so o ti an wo pe o kin bool mo se ton ni su ni gbe re kinji iyan ni be ta ba wo ikan to n ko so di ba ya ri pe soro kan ko to kuro ninu ko re o ni regret ohun ni ngba to wa ninu ko Madrid ma to fe kuro o ni ni asole to pe ko n to paro e ba ti ba yo le gbe asole ko ba ya Diego Lopez agbe lagbe bayi to fi bench Kakasilas ko to ri pe kuro ninu ikan adu o ni regret to ohun ni pe o pe ko n to runu pe o ye ko n paro
0: asole
1: se pe o suma ko je ku boya asole iyen Kakasilas o le wa na to je pe won gbo lenu ngba yen bo boya ko to rese wa le ko to le ni igbuya lati le se be boya o ti fe late so la ko de mero pe gbo won to nbere fun yin o suma kan fun ni gbogbo anfani la ko kan to le mu fun won ni anfani ni pe ko bebe wa se lodo won fora Florentino Perez lo pe o kin nkan yi bi se lo yi o lati ma lo ese pon na o na n se gara pe ta ba soro president kakiri agbalaye o ko siru president to n
0: be ni
1: o de ri nkan to ka si
0: 74
1: to
0: ba ka ta ba ka pe tan yan yan ga 76 lo je
1: so ta ba to ba soro to ba e mo pe te ba ari se la rika to ba ti ri pe okin gbogun to na so nsin o fe ri gbe ndi pe okin ẹ láti ẹ̀rọ afẹ́ gbé president mi náà wá ẹ gbé wá sẹ́gbẹ̀ ẹ jọ síra wọn ní tó bá súnmọ́rù tó ń ṣe ṣe hàn pé lápọ̀dọ̀ tiẹ̀ láti wá máa jẹ́ akọni tó ń pera rẹ̀ yẹn lọ òun náà nílò pé tó bá ti di pé òkè sáà méjì sẹ́yìn sí kò sí fi kankan so nọ́wádẹ́ sọ pé ẹyin ikọ̀ kan gba league 36 níjẹ́ òní bíi around 22 nǹkan kan ní league wa tí ikọ̀ bá sá wọn ó ti wá 29 báyìí so bí o ṣe ṣẹlẹ̀ láàrin kan man u àti liverpool jó nínú ẹ tí liverpool wà ní 10 title tí man u wà ní 7 so ìgbà tó wọra wọn rán tí man u fi dé 20 liverpool wọn pò ní 18
0: ṣùgbọ́n torí wàhálà tó wà mọ́ àbá madrid nísìnyí yóò fẹ́ tètè gba nǹkan ó sì nílò olùkọ́ni
1: ó dẹ̀ nílò olùkọ́ni ó dẹ̀ rí pé wàhálà ti ń dé ó dẹ̀ nílò ẹnitẹ́nu ẹ lè ká àwọn alágbára tó kó jọ because sẹ́yìn bá ká alágbára jọ ìyẹn náà nílò alágbára láti darí
0: isabelua
1: abelua
0: this is abi alonso
1: so mo ọ̀rọ̀ kan tẹ́ wa sọ lẹ́ẹ̀kan jẹ́ afẹ́ gbárò olùkọ́ ní abelua àwọn náà lè láṣeyọrí nínú ọkọ̀ ṣùgbọ́n àwọn agbábọ́ọ̀lù kan gbọ́dọ̀ kúrò ń bẹ yóò ní nǹkan
0: yóò kó wọn àti bí àwọn bíi adagula
1: àwọn adagula tẹnu tiẹ náà ni àwọn ibrahim diaz àwọn tẹnu tiẹ náà
0: sit down there
1: tí ó sọ pé tó bá ti gbé bọ̀ mọ́ kọjá sẹ́ńtà o tí wọn ó dẹ̀ dùn ún bẹ̀ tí wọn ti dé sẹ́ńtà so èmi rò pé tẹ́ ẹ̀ bá ti akóru kylian mbappe jọ àti fini junior tony jude bellingham tó ní gbogbo àwọn nǹkan tá à ń kà á lẹ̀ antonio rudiger e ri pe o nilo oluko ni to na kan rin to je pe to ba soro o se mo re o le soro ki ran kele Mbappe soro le tori pe ko si nkan kan ti a fe so o se mo re o da
0: ta ma gba FIFA club oko
1: ko si ti ko ma ba gba o le so o se mo re o di nkan kan gbogbo nkan ye ni o se mo re na ti gba seyin se mero pe lati so pe an fe gba e pa sunday ni pe tactically o pe o le je old school style bo se pe oluko ni mi na na to yen ba re pe old school style lo nlo yen na le upgrade ma te pa so pe dandan awa ta so re sin ni gba kan ta na ya photo analog la ya gba te digital di a so sibe so o na le ti ku la analog ko ti bo si digital
0: o na le fi ma gbe en to wa ninu omi bo si ori yen olohun obi yin
1: so olohun obi wo na ko si gbogbo na olohun

0: kaabo pada leka ipolowo oja wa
1: eseun
0: edo ki iroyin le ngbo lowo ikani lagilu fm oke to ga joke nibe le tin gbo wa oketekete kaaki egun merin agbaye fun toni bi e se ngbo wa ketekete e mo 30 lati gboju wa live and direct lori facebook wa pelu lagilu 96.7 fm oke to ga joke ni badan e ba wa share e e pe ko kare ile ajo je odun be nikan oni se mo pe okele akobure ki rawon obe je ki imele ko yin papapa to n safo mo pe ilana pipa opo mu omo oye ta mo si consensus inu egbe oselu olosisu owo egbe apc in nigeria won pe nise o na ni o ti mi lese bayi nitori pe awon moye ti won je mokale ni 101 aspirant o na ni won ti fi ife han bi pe han fe gba ticket lati dije du ipo gomina yen ni ipinle 28 states be ni won pe seri awon moye tan wi ge se pe won fe nu yaran be won ti gba form won si gba iwe ifi ife han pelu lodo awon ti won sakoso bi won se fi form ta fe ni to ba fe gba form lati dije du ipo kan tabo mi nu egbe apc seri awon ti won je omo oye to fe dije du ipo gomina iye ni nigeria labi agbe oselu ti apc won pe won lo jara bi pe ipinle kwara ni awon omo oye ti pojulo ti won je meridin ni ogun 16 aspirant ile to je pe ana won fe gakaso ki won joko lori apere gege bi gomina ipinle kwara leyin gomina abdurrahman abdurrazak be oni won fide oro mule o ipi oro pe be baba wa si ipinle oyo awon omo oye to won po lo bi rere o nitori pe mokanla la ti won tun ti gba form bakan na gba setan ati diye du ipo gomina be bo ti le je wi pe ipe ile ise are ti n fiyan wi pe senator to n soju ekun gusu oyo oyo south senatorial district sarafadin ali oni omo oye ti won ta orule lori ewe ni ipinle ogun bakan na won fi die mule wi pe senator solomon olamilekan ti gbe yan mo si yayi o na ni won ti falo oke ni ita gbangba sibe abayomi ohun si n so pe rara awon ojo fani laba wa lo si ipinle adamawa lohun won wi pe awon omo oyi ana tun lo bi rere mo lo bi rere nbe eleti ana pe ah nibi ti nkan de duro bayi a awon lo si primary ni eto odibo gbangba la sata la won se sugbon ilana fifo moye lowo oke won lo kese jari ni ipinle bonu pelu gbogbo ewoye o won pe leyin ipinle iko ile to je pe won ti so pe oba femi amsat igba keji gomina ipinle iko o na ni won to fa ni owo soke nbe ti gbogbo e si ti mo bi ti nkan ti na won ni pe opolopo awon to je omoye ni won ti npe ana ba yo awon na sati leyin fo ti won ti nkede ni ita gbangba won wa ni to be ju be lo o awon meji kan tun yari pe gbu awon ojo lo seto ribo ni le ta tiri samuel ajose ati lauren jim kamal ile ta ni pe awon ni gba nti me nle yi ka won lo seto ribo in la won fi eyan ju awon pe bi oro se nlo re o ninu egbe oselu apc nti butoro nigeria eyan lo suju weroyin tribune keta ibe le ti muka
2: oda je kin tun se be kin mu eleyi iwe iroyin the guardian ona loko o to di edo ki iroyin lo ro tuni ijoba apapo orilede nigeria ni won ni gbogbo awon alana bi won tin samulo wo ninu eto oraje ile yi n lojo o ki awon eyan kan ti mu tons light ti won si ntana si pe dakun bo le tin se yun lagbon be hun won ni egbe oselu alatako ni iyen egbe oselu bo mi lowo kin bo lowo adc won ni na ni won ti fesun kan isakoso are Bola Ahmed Tinubu to nti egbe oselu APC wi pe won mama lo ona alumo koroyin lati gbon owo kan ile to billion lona 1000 naira 800 billion naira kuro ninu apo asun orilede yi ti won si nko pamo fun mimo se eto oselu baba di odun 2027 won ni bo ti le je pe isakoso ele ti nbe lode yi ina na ji salaye oro wi pe awon o le ma yawo mo lati gbo bukata omi le ngbe awon nkan ti nbe niwaju isakoso la ko ta wa yi egbe oselu alatako ohun o na ni won fi gbe ita o la ko ti won ni ijoba apapo won tun ti ngba lero wi pe won fe lo re yawo kan lodo ile ifowopamọ agbaye World Bank won ni owo ohun lori to bi billion kan o le die dollar iyen $1.25 billion ti won fe lo re ya gege bi owo ere ti won fi mo fi se isakoso la ko ta wa yi nigbati egbe oselu ADC ele ti won fi esun kan ijoba tin be lode wi pe owo ti en ko pamọ awon mo wi pe e fe fi jagun ni e fe fi se ayuyu eto dibo baba di odun 2027 ninu oro ti e eni ti se alakoso fe ka eto nawo nile yi taiwo oyedele won ni na lo ji so asotun so re o wi pe e gbo o ye ka wa nkan se o sori ipa o wole lori lede nigeria papa julo a le mo yawo mo nitori opolopo nkan ni o lanu kale to ye ki joba kan nawo le lara re ini mo pese nkan maye derun mi mo pese e ka eto lera eleyi ti o le fegbe kegbe pelu awon ti le okiri e ka eto eko eleyi to mo yen lori ati be be lo lai ni rogboku le owo ya lati lokiri ninu oro ti e eni ti wa salukuru fu egbe oselu bomi lowo kin bo lowo ADC iyen Bolaji Abdullahi nlo wa sapejuwe mimo ko owo kuro ninu owo apo asun orilede Nigeria iyen FAAC Federal Allocation Account oni un wa woye pe oro wo la le alaye wo la le se lori eleyi oni bi oju wi pe aiwa anitiju iwa anifi omo niyan ati wo daran mambele ina lo nri irufe igbesi ohun si o o te waju wi pe owo ile to billion lona egbeta naira 800 billion naira ele ti ijoba apapo ti won ko lapasun ele yi oni eda pe ba bi APC kina be bi se oni owo ohun si lele a mo pe e fe fi si ayuyu ninu eto dibo odun 2027 ele tan wo lo kan ni oni ijoba apapo won yo wo ranwo lori epo ati ogba awon igbese ele ti e tin gbe won si na wo opolopo wo si awon ijoba ni ipele ko awon sibe sibe na igbese aye awon Nigeria se ni nlo inu mele ti orisi nfo bi eni ti san gini atari oni kila ti le so ebi npa awon omo Nigeria si lojojumo e si so wi pe e tun tari owo topo si ijoba ipinle oni awon ilewe wa o se lo mo eto e ka eto lera wa nko gbogbo e ti di ayere pe koda ko fe si awon dokita lawon ilewo so mo to nti awon nkan to ye won mo lo lawon ilewo so hun egbe oselu ADC ena wa fi gbe ta e gbo ibi to ro dedu e mo wule yawo kankan mo owo eleyi ti won koku o lapo ijoba apapo apo asun ijoba orilede Nigeria e lo re ko le abi ke lo re pe awon eyan kankan wa se se iwadi ori kini win lori oro na o
0: o da je kemi lo tara si ipinle Bauchi nibe ni mo ti muroyin eleyi ti won pe eyan ogun odun amo joni lowo fele fele o adajo ti ile ejo iga ijoba apapo to kale sabuja yen oa equal to on lo ti gbon ri o lana ode wi pe awon o le gba ipe ti eni to je akako agba yanyan ti ipinle Bauchi Siraju Muhammad jaja ele ti o nbere lowo ile ejo na pe ki won fun lori ofe lati le teko leti ko ririn ajo lo si Saudi Arabia lati lo ri josin nbe lati be lo nko o ko won tun wa se ayo fun eto lera ohun le ti won pe won si ngbejo re lowo nile wa Nigeria iyen Siraju Muhammad yi oni won gbejo lati pase ajo EFCC ajo to ngbogun ti wa odaran lori eto na atoro aje Nigeria to tenikan to ko renji aliyu Abubakar ti won fi esun kan wi pe o nyo ise ba sese pasiparo owo se lai gba ase lowo ijoba pepe won pe esun marun le ta turi pe won fi eyin panwo olu jade won tun wa ndawo ilu gba ibomi ilu papa julo to je ti ipinle Bauchi ona won pa ni ponpo be won pe apapo wo kan eleyi to je 1.6 billion naira ona ni won pe awon won yi ni won lu ona ma olon alumakoro yi ni won fi ewo ku lapo ijoba ti won se bo se wu won lasiko ti igbejo na nte waju lanu ode yi leyin ayewo fini fini fun to je eleri akoko abi Mbola Williams eleyi ti won safo mo wi pe ohun je osise nti e ni banki kan ti se UB to n teni kan ti ohun je agbejoro fun won iyen Chris Uche San ni won salaye fun ni ejo wi pe agbejoro awon o pe o ni ki won jo jare o iwe irinna won ke o fun fun gba die na won fe irin ajo fun ride ose meji sugba ti le ejo n pe gbogbo na la mo ogbon ka ferenu kawati
2: eje ase be ka loju oja eku kale

0: Eka bo pada leka ipolowo oja wa idoki iroyin to nkile to hale o nte si waju e seun te darapo mo wa laaro e lo goju o wa e ba wa share e pin ko kare ile ajoje odo be nikan oni
1: o da je ki o se be kin tun mu eleyi ni ahin won ni eni ti e se alakoso fe ka eto agbara eleyi to se ku o lo office eni ti tun dafun tolo lati gba ticket egbe oselu APC lori edije fun ipo gomina lodun 2027 ni ipinle oyo eyin oloye adebayo adelabu won na lo mo ti fi emi idunnu ati idupe han si omilengbe awon ti won je ololufe re ati olutele re ni ipinle oyo fun bi won ti tuke tike tike tike tike tike ti won ni eni ti o le rin o ni won o gbe won pe ani se mo fe mo bi nkan o se lo inibi ti adelabu ti fe lo re fi rungba re han wi pe ohun ojoko ohun na fe dije run ni fun ipo gomina ni ipinle oyo baba di odun 2027 won ni ba won nilu bi an se nilu lolorin korin tinu kalukundo pe adelabu gbagbagba ni a nbe leyin re o ninu atejade eleyi to filede eni ti se amugbalegbe lori royin fun oloye adebayo adelabu comrade femi awogboro ina ni o salayoro wi pe adelabu omo dupe dupe pe okun lowo gbogbo awon ti je adari adari adari ninu egbe oselu onigbale APC to nti awon onisi owo onisowo ati awon onikarakata legbelegbe won te ma awon agbe awon adari elesin awon adari agbegbe awon odo awon ti je akeko lorilede Nigeria nipinle Oyo ati awon omilengbe omo egbe oselu APC ni gbogbo ijoba bile meteta le ni ogbon eleyi tin be ni ipinle Oyo oni bi ko wa yin be se tuke tike tike tike tike ti jade ti bi ta di se iberongba han ti o fe egbese mo oni mo dupe lowo yin eyin le je kikini ko se se o bi eru ba si dupe o fe gba mi si ni ninu atejade eleyi to fi lede ohun oni o ti wa gbangbangba wi pe eyin eyan te bo tai eni fe si un ni nigba ti o wa mo so ni teyin o ba soro teyin oni fi owo bonu oni e wo awon omilengbero ti han tu jade nibi fi erongba han oloye bayo adelabu iru ri ofe seleri ke awon eyan po to baun nibi ti enikan ti ba tin fi erongba ninu eto selu ni orilede Nigeria ni ipinle Oyo oloye adelabu won ni inu oni inu won ma du gan mo ni fun atileyin ele to n ri gba lowo awon eyan lati gba tele to n ti ko wi fipo le gege bi alakoso fun eka agbara orilede Nigeria wi pe egbo a ko to nti mo sin joba apapo to eje lo re si awon omilengbe eyan mi ni ipinle Oyo kings jade fun ipo gomina ni ipinle Oyo awugboro lo fi otele oro na ninu oro ti awugboro tun te jade oni adelabu ina lo wa salayoro o wi pe ohun ti se tese lati yi tun itan ipinle Oyo ko ka le pada si ipo asiwaju eleyi ta wa lati igba pipe seyin to nti mimo sorilede Nigeria so waju o wayo oni adelabu lo tun wa dupe o lowo are Bola Ahmed Tinubu fun atileyin eleyi ti o nse fun o oni o wa fi owo ami dani loju soya wi pe ewo aya ti mo nfowo gba eran ni o jobojobo ke se egun pin bi ti wuli omo ohun se tan ohun si mo te waju lati mo se atileyin alai legbe fun are Bola Ahmed Tinubu lati je kodibo koja wi olubori pada si office lele keji gege bi are o baba di odun 2027 adelabu lo wa fi akuku ohun o bi kesi gbogbo awon omilengbe adari adari ninu egbe oselu APC awon omo egbe oselu APC ni ijoba bile meteta le ni ogbon ti nbe ni ipinle Oyo wi pe a e mo se be iyeye omo ni gbomo o irukere asi gbomo orun mila e duro ti won o e fowo ti won leyin gege bi igba eke bi ti ma fi owo ti le lati je ki ohun oja wi olubori ninu eto dibo abenu primary ele ti o wa ninu egbe oselu ohun o oni ohun si wa fi so ohun fi owo odani loju soya fun yin o e wo won ni o mu ika o fi to ile laos nawo es oke wi pe ohun o ni ja yin tan mo pẹrin bi ti wuli omo o
0: o da be je ka wa si ekun idibo Ibadan Southeast Ibadan Northeast Federal Constituency mo pe n to safihan bi igba otun akoko otun ninu oselu ni ekun idibo na o ni wi pe enikan to n je oloselu ese kuku eleyin ju anu eyan to je pe ni fe ilu to n tomo niyan dokan denu denu iyen dokita Adesina Kazim Abidi Kugu KSO oni o ti kede bayi to eti gba form pe o n se tan o lati dije dupo lati soju ekun odibo Ibadan Southeast North East Federal Constituency ni Ilegbimọ Asofin Apapọ Keji Labuja Federal House of Representatives inu egbe oselu ADC egbe olowo bowo African Democratic Congress saju eto dibo timbo ni 2027 wa pe dokita Adesina Kazim Abide Kugu KSO eleeto je dokita eleeto mo nipa imo itoju opolo arun opolo sugbon to fi legacy to fi se ibugbe United Kingdom o na ni opolopo eyan mo si KSO o lo wa Labuja bayi ni bi to je pe o tin pari ato ati eto gbogbo lati ri pe form to gba o bu wolu daada be lo ti wa jeje ifaraje re bi pe o nse tan o lati je asoju rere asoju to ni akoyawo asoju to se gbekele asoju eleeto e pe yo mu iroyin lagbara ni okokodun to nti igbaye gbadun omo niyan yo fa ojo rere mere mere wa se ekun odibo re won pe fun opolopo odun oni dokita Adesina Kazim Abide Kugu agba kin boba jiroro ti le badan ina lo ti je egun soso ti pari ike eleeto e pe o mu idagbasoki agbegbe ni okokodun to nti ma se atileyin to gbangban fun awon odo won pe itesiwaju to nti mimu idagbasoke ba eto eko nitori pe eko a ma gbe ni niyi ogban gbe ni gba gogoro won lo mu yen na ni okokodun be lo wa mu oro omo niyan won ni iyen gangan ini nbe lo kan aya re won ni bi Abide Kugu bo se gba fohun ko nse tan lati lo dije soju ekun odibo to won Ibadan South East North East Federal Constituency Ilegbimọ Asofin Apapọ Keji Labuja Federal House of Representatives ele lo ti je ki opolopo awon mekunu ki won ma ni afojusun re ireti otun yen lawujo pe a odolangba ele to ni fe ilu setan lati gban kale lowo oya todun modun ele to je pe opolopo to ja won asoju baba ti gba ibo tan bayi won o tan ti won mo be o ni won pe dokita Adesina Kazim Abide Kugu KSO won pe ma to gba form tan o se ipade po pelu awon agba egbe lara awon to fara kinra pelu ti won jo ni oro kan gbolohun bi meji o ni gba keji are lewa Nigeria tele Alhaji Atiku Abubakar igba keji akowe apapo egbe oselu ohun awao Yusuf tonti omowe Bamidele Ajadi enikan to nje party national leader iyen engineer Ajide Adeniji ti won je alaga fema tele Abide Kugu wa foro ta wi pe se ri eto won ti gba yi o wi pe bo n se gba form na ase itala kan sepo in la won se to se fi han pe egbe oselu ADC je egbe ti o tayo ninu eto ribo 2027
1: oda eyin iyayin ina ni a ti mo se wale lo ro tun ni oniyan se olobe se nte ba fi fe je se won eko ibinu bi a ba ti de ni agun mesan e mo pade temi tayo oye ladun aboro ire to ta pe ni je ka jo so Abide mi lo ko temi o akade lo ko baba to bi mi lo mo ra gba bi o ba se lo ro bo ba pe ti a mo se lojo ale oni yo san wa si dada
0: temi tayo oye ladun aboro lo ko mi le kan si agbalejo Reverend Amos Owolabi gẹgẹ bi alejo lati nu egbe oselu accord asiko ta wa asiko ile ti egbe kokan fa mu yi le ni lasiko ya agbalejo kan lara to fi fehan lati dije dupo labe egbe oselu accord egbe alatan pako e seun te n gbo wa ire atayo la fi pade lo dabo
2: la gelu FM jagaba gogo retio

0: O da mi. O ti wa su mi bayi.
1: Ah ah. Ranti, kilo de kilo su enbe.
0: Ba se nbi ni niyan o. Osu to lo ni mo lo fill gas. Ti mo de mo yin ti mo fill en gba yin. Nse ni mo de be laipe. Bo ba so fun mi pe o ti gbowo lori.
1: Ehe.
0: Ohun ti o wa se mi kaye fi ni pe. Gbogbo nkan lo mo si loja lojojumo. Owo to nwole fun mi lososu ko ka nkan kan. Bukata de nfeju si.
1: Wo aburo ko se wo nikan o. Everywhere ni gbogbo eyan lo mo wi pe asiko yi o ni agbara gan. Iwo na ma po mo meji ni mo ti bi awon mejeji nbe nile tori owo school won kin to se ne kin to se tohun o de mo pe yawo mi o ni se kankan lowo ijeta oni ijeta e ni keteka si pe mi lori owo ile ibi ta fe gbe gbogbo e ka bayi o ti e wa aye ni
0: e wo boja mi afi ko lo nba wa da si
2: ehe mo ki gbogbo eti to lanfani ati ma gbo mi lowo lowo bayi ka kiri ilu Ibadan atagbegbe e o ye ke ti mo pe te ba ti gbohun yi iroyin ayo lo bade Benny, lati le ise Empower Consult. Ekoko te atejise MPC. Oruko yin at address yin soranse si
3: 09063848209.
2: Ile ise Empower Consult je gbajugbaja ile ise ti joba fonte lu. Gege bi ile ise to nba ni risoro owo sise, iyen business consultancy. Ati riran ni lowo nipa eto oro aje. Ade ile ise yi sile lati koni ba se nsowo jere ati fun eto ironi lagbara fawon omo orilede Nigeria akeko jade ile eko giga awon osise ijoba ataladani pelu gbogbo eni to fe ja anfani orire afojusun ile ise yi ni lati mu kaye rorun fun gbogbo eniyan koda niru asiko bayi toro aje dorikodo to de nira fun opo awon eniyan lati mowo lo senu e de ma wo eyin te ngbo mi eni opo nkan te fe fowo se lojojumo lososese lo shoshu koda lododun gege bi apere iye ti won ta nkan loja won si ni lojojumo afefe gas tan fi ti gbowo lori owo ole na ti gbenu soke nkan be ti won loja be si la won nkan asara loge na ti won ehe eyin okunrin eyin gan mo pe lati fe yawo lakoko ta wa ki se kere mi amo iye omo lu abi ni pe ke wa ni fokan bale ke lowo lowo lati le fi gbo bukata yin lai ni di eru bukata le ore tabe bi lori Oya etetete MPC oruko yin at address yin se woranse si
3: 09063848209
2: nje yin wa je odo ti o ni se lowo bi abi se te yin se ofun yin ni fokan bale ojo waju abeyin je onise osu to je wipe gbogbo owo te ba gba gbese le fi man san abi eyin je osise ijoba ni joba ibile ipinle tabi federal Boye yin de je yawo ile to nwowo lati fi bere owo sise tabi omo ile iwe giga to kon wa nle nitori idikan abomiran e ma foya o tumo si wipe e wa lara awon to koju osun lati janfani ti ile ise Empower Consult muwa e ti atejise MPC oruko yin ati address yin so woranse si
3: 09063848209
2: awon yoruba bo won wipe omo to ba sipa ni ya re ngbe ile ise empower consult ti setan lati ran awon eniyan lowo lati bere owo sise iye awon to ba sipa to fe tun aye ara won se nipa owo sise won ko yin lofe be se le sewo jere ati bi eto osuna yin se le ru gogo titi teyin na fi dominira pelu eto oro aje yin oya bi bo se nsoro bayi eyin na e mu phone yin ete MPC oruko yin ati address yin se won se si
3: 09063848209 awon to ba ngbo wa lori eto yi awon na ma fi 1000 naira wole awon ti o ba si lara awon ogun ta kokon mu lo ma fi 15000 naira wole
2: ba teji se yin ba se nde le se empower consult awon osise won ma kan si yin lati je ke mo boya e koju osun fun anfani yi idi ni pe aye perete lo wa nle awon to ba tete kan si won ni won akoko da lohun nitori pe ko soju saju nbe ko se duro wo e tetete MPC oruko yin at address yin se oranse si
3: 09063848209
2: iyen lati foruko yin taboruko ile ise yin sile boye yin je akeko jade ile eko giga omo ile iwe onisowo onise osu odo ti onise lowo koda boye yin je yawo ile e ma je ka anfani yi fo iru e kan si won loni keyin na ja anfani yi oruko mi ni Kunle Akande e ku ikale
4: la gelu FM jagaba gogo retio

Eku ojuma alayo lako tun eku oye to la peregede. Foto ro yi eto yin eto wa je ka jo so le n gbo lowo ni kan ni lagilu FM. Oke to gaju ki. Be se n gbo wa kitikiti na le lori ofe lati lo wa live and direct lori Facebook. E ma pe ajoro ni Yoruba n pe ni ijero. Isewo ikoro won ta badi jowo. O ye ki ogun ni. Oro eto odibo Nigeria ti o waye ni 2027 odun tin bo to je pe alakale bi eto odibo se lo oni ajo eleto odibo Nigeria ti fi ta ti won ti lakale gbede ke si wa lori akoko ti gbogbo egbe kokan ti won mu omoye won se mo wi pe eni ti egbe oselu ba fakale omoye ti won ba fakale oni won jo fi iga ti won fi gbaga iru akoko yi on ti o se pataki oni ki awon omo egbe oselu kokan ki won ri daju wi pe awon sise papo pelu awon to je oloyi egbe lati fa omoye iyen candidate ele ti omoyanyan kale to le se oju to le se ilu to ni riri to gbangban daada lati te ipinle wa si waju ti oni yo Nigeria le ati ijoba abile ko wa wa be ba si wo Nigeria lowo bayi okan ojo ka awon egbe oselu o ni won tin biyanju ti mi ni won mile amada ko egbe oselu APC PDP egbe Accord MDC ati be lo a n gbo titi APM ru ti ipinle Oyo n bi

0: aboro in lo ko mi okan lara awon agba egbe nu egbe oselu accord yen magaji igbesola paul ajo wa lori eto laaro eni le ti won ko wori pelu reverend amos olabi wa si ori eto je ka jo so laaro ni kini ipo wo gan ni o wu reverend amos oluadami lare olabi ninu egbe oselu ti accord e ko ojuma laye ban ki ogun atun gbo wale
1: e ka ro gugu ara di oruko mi ni reverend oludare olabi amos ti mo je okan ninu oludije ninu egbe accord ni oyo south senatorial district ni agbara olorun ti asin mo pe ti wa olorun se gege bi egbe to lami to la ka bayi ni ipele oyo
0: ebi accord eje okan lara to ti fife han se e ti gba ticket
1: ticket egbe na mo nkan ti won se ki kan se gbogbo eyan legbe mo pe sugbon gbogbo eyan ko legbe mo yan lo to anu lo ma gbe eyan dibe sugbon ta gbagbo ni pe anu o je pa anu olorun ni ti won si mo pe integrity la gbe dani so anybody to ba gbe integrity dani egbe o ni so ru eni benu benu
0: e je ki n bere pe kilode to fi je pe ilegbimo asofin agbale fe lo e se onjare e je n tumu dada nitori pe oro yi o jade tato lekan yen e ba mi ki awon ti won gbo wa pada lekan si
1: mo ki gbogbo ara le ara ilu to n gbo mi ni ipinle Oyo oruko mi lekan si ni reverend oludare owolabi amos ti mo nfe dije ni inu egbe accord mo dije bayi inu egbe accord gege bi senator fun ipo senator ni Oyo South Senatorial District ti agbe ni agbara olorun awa na emi na ni olorun o kaye ti mo lo si ilu Abuja tori pe egbe mi fi mi lokan bale po pe egbe ti on integrity ti gogo awi ti gogo eyan fe pelu street credibility ti gomina wa na ta n reti to si gbe dani Oluyomi Hamsat o da mi loju pe ni odun 2027 awa la ma control Oyo state lagbara Olorun
0: o da be mo wa n bere bere kan pe kilode to je pe legbun asofin agba le fe lo senate Oyo central senatorial district ijoba abile mesan lo wa mo Oyo Central
1: Oyo South
0: leyin fe lo ijoba abile mesan toto ni lo wa ni Oyo South Ibadan ati Ibarapa
1: northeast southeast southwest northwest Edo ati Ibarapa meteta
0: iyen ni pe ijoba abile marun ninu ninu gboro Ibadan ikan ni Edo o je mefa meta ni Ibarapa oda e se ti eshala kilode to je pe beyen lo wu yin
2: tori pe mo je omo bibi Ibadan northeast mo de ti wa no se lu ti pe and won yan ma mo nkan ti ohun to ati nkan ti ohun julo ni ti integrity ari pe award e ni ti capability mo ri pe mo worth e ni ti gbogbo nkan to re mi o mo to ku Olorun ko ma mu wa ko lo ma bukun wa siwaju si ti mo pe ngba ti won ba ti eyan ba lo so de gangba mi gan te ba dode nisin ti won gba ice cream le o ti mo pa won mi ke loni tan tun ya tan tun gbe kini kan wa bi ni okun bi nkan kan o ti mo pe awon obi abi omode loni mo ngba to ba to bi ti onje agba e mo po onje agba ni a ti mo po onje agba oni ti senator yen ibe na la de teri si
0: onje agba ni
2: be ni
0: ẹni pẹ ti pẹ ninu oselu igba o le darapọ mọ egbe oselu
2: lati 99
0: egbe oselu o le fi bẹrẹ
2: mo bẹrẹ pẹlu egbe oselu
0: pdp le fi bẹrẹ
2: bẹẹni
0: ẹ ti lọ to egbe oselu bi mẹwa o tori
2: ara o ọlọrun o jẹ lẹyin pdp oni mo tun wa sinu accord mi o tun se gbe mi mọ
0: ki la foju soye to fi jẹ pe ilegbimọ asofin apapọ le fẹ lọ
2: nitori pe awa mo pe dividend democracy yen ohun tó yẹ kí ó dàbí ẹni tí wọ́n fi owó nǹkan rán pé lọ gbé àpò yangan yìí o lọ gbé fún àwọn èèyàn o gbápò èlùbọ́ ìfún wọn gbé àpò rẹ̀ sí fún wọn nígbà tí ó fi délé se mo pe eyan ba ti en fi apo nkan to ti wa di Congo nigba ti o fi daarin awon eyan se mo ko ti ba dem o ti ba dividend yen je awa gbo kan le integrity yen pe iberu Olorun o la fi se iberu Olorun yen awa je kawon eyan mo bi gomina kan nilu kan ti mi o fe daruko igba ti gomina yen o ti depo awon eyan mo pe owo nbe ni lu state yen won mo pe ko so wo state yen o mo ti le daruko tori egbe mi na ni Losun state awon eyan ma wo pe ko so wo losun nigba ti Ademola Adeleke debe lawon eyan mo pe asowo nbe losun teyan gomina to so dun to se bridge meje temi si mo pe tori yomi na ba debe yo se ju bridge
0: o asiko campaign o ti to
2: be ni so be le
0: ati mo boya
2: senator
0: Alhaji Oriyomi gan ni igba ti ket egbe yin
2: ah o ni Olorun ni jari laburu Olorun mo je afi Olorun mo je Olorun ni si aleyan radarada ti o wa ri o ese nle ti olohun ofirin ti olohun fe ko ri ori lohun o ko le ti won ko si oke Olorun mo ni je gbe o baje Olorun ni jare di ogun aye ni bori wa o awon leader egbe wa mo to to
0: okay
2: awon ta eni ti a fa kale o gbodo ni street credibility o gbodo wa acceptable fun gbogbo ara ilu eyan gbodo se egbe wa egbe to lopo gbogbo awon to wa to je stakeholders fun egbe accord awon to poro won sise dada ni
0: okay.
2: Kan si awon ti kan mo ro pe baba ti ro nje ta je laaro yi ani damoran to lamo rara
0: o mo yi pe mi fe lo sodo alagba Fatai o se nu to ti darapo e je lo sori ambition yin ise meji ise meta lo wa waju yin tolorun ba ko pe egba ticket inu egbe oselu te wa ise akoko ni pe fe sofin
2: be ni
0: ise ekeji o ni pe ke da si eka alase ke jo wo bi nkan se nlo nbe eleketa o ni ke lo ipo yin na ke fawoja nkan mirimiri wa si
2: ekun
0: idibo yin te ba wo Oyo South Senatorial District alafo olowa nbe awon alebu o le lero ipo ti wa nbe fojo pipe te lero pe be ba dele igbimo asofin te ba gbe awon aba kan kale yo sanfani fun ekun idibo yin ati Nigeria lapapo
2: aba ti o sanfani fun odidi orilede Nigeria iru aba yen la wa ntori e lo awon aba kan nbe to je pe aba yen mekunu lo sise fun sugbon ti awon to wa nbe ti won ti ba titan ti mo wi pe to ba ti ru aba yen ba ti sise fun mekunu mekunu na o mo nto to yo mo nto ye se ri lori awon kan ti awa kokko ni lokan ta fe ba lo ni pe bi o ni asofin o se moju to idajo ododo baba ti ri yen la kokko ilu ti o ba ti si ofin o ni ese ma npo nbe so we are going to fight for the right of the masses and that is very very hitting our heart all of us that are going under the accord ni pe ta ba dulu ri ofe ta debe awa ma je lenu kan ma so pe e je ki ara ilu ri dajo ododo gba elekeji ni pe se ri dividend of democracy ke sori dan signboard la mo ko sa ni ma ko sori billboard ori billboard ni elomi tin pe dividend democracy te awa o ni se yen on ta o se e woru ibarapa mete ta yen there are lot teyan le se fun won be to je pe
0: kini awon kan na
2: akoko e woru ibarapa mete ta onje lo nti be jade ati mo pe onje lo nti be jade e wa lo nra okada omo lanke e nra fun won be
0: okada na o gbe lo soko
2: okada gbojo daje ti daye ni agbe ti nloko nkan ti agbe ofisi se loko ta bara katakata fun won pe katakata yi ni local government by local government e ko bi mewa si local government kan te ko mewa si local government keji mewa si local government keta pe owo epo de kan ni ke ma san laarin ara yin e sanwo kankan lati fi se ayarin eyi lo daju pe ka wa ma pin iresi fun dividend jo mi lo won fi je tan te ba tun buyan iresi to ba ti poju gan yo baje ni so sugbe ni ti o gbin iresi gangan o le gbe dide that is fun awon to wa niru ona ibarapa yen fun awon to wa laarin ilu nbi nkan ta le se po ti governor gomba se empower ti senatorians awon to wa nbe won le se empower ti won na ti won pera won jo pe bawo la se pe instead ta fi wa ma fun yan ni ayonu lo so e dakun se dividend ni ke yan ma fun yan ni hand fan ko won ni won se ironi lagbara iru eko la fe se a create awon ile ifowopamo ti awon eyan le ma lo eni kan so pe gba temi ati eni kan ta jo ndamo yo ni a won gba won ni da pada mu ni o ni ba sese ti eni to so lori ti o ba ti lemi buruku ni ni okan awon to wa sale won ni se nkan buruku nkan po
0: ele toto po
2: eto po ta le se fun won a de jo se te ri ni accord a man sise wa a man combine everything together ni a wa ati awon to ndije gege to fe dije ni bi gomina especially Alhaji Oriyomi a jo man joko gbogbo gba ni pe ta ba ti e tejoba yi ki la se to le ro awon eyan lorun ni ipinle Oyo awon de ti ati ma di ati se manifestos to je pe a mu ki ipinle Oyo ko dabi Liverpool ni lo Oyinbo ni
0: igba wo ni primary egbe yen wa yi
2: lagbara na se tin boy na ni
0: date wo
2: awon gawa ni won le but ati mo pe lati laarin Monday to nbo si ipari ose yen
0: oro ipo teyin fe gba yen mi o le ndu ninu accord
2: awon eyan na o tun wa sugbon lowo lowo yi
0: erira yin
2: imorira mi morira mi bayi
0: won bere bere kan le kan e soro pe eloni je ki erin ti o da ke erin na kanga
2: e
0: Alhaji Oriyomi Hamzat le fe ko gba ticket lati dije du gomina
2: lagbaro lohun
0: ni abe accord
2: be ni o
0: won so wi pe olubani damoran pataki si gomina ipinle Oyo ti won ese ko fi po won le won dara po megbe oselu accord
2: be ni
0: iye Fatai Oseni ana si ti fife lati dije dupo gomina
2: be ni awon na ti e ti gba form won la won fe dupo gomina
0: be ni
2: eyin to da la won na se se mo pe ko se tin to da ti o wo teyan ba de ronun to da to lo wo awon to wa je stakeholders egbe awon ni o wa je ki eni yo mo pe mo wori ninu oselu nkan po eyan le ma du ipo gomina nkan ti won le fun ti gomina ba wole o po gbogbo eyan le je gomina ko de possible ke nikan ti gbin su ko da ko ko gbin gbogbo e ki awa so pe awa de the end laba ni ko so nje nle mo e ja gbagbo pe lagbara Olorun ibi ti o da ti o pe Oyo state le gba akodu Olorun
0: eru magaji egbe sola o ye ki nbi won le ri oro die lori oro ti oro egbe oselu ibere ti mo fe be lowo magaji egbe sola tori pe kan ni won nu egbe oselu akodu lojo to ti pe mo ranti gbogbo 2022 2023 gbogbo faakaja ti o waye ninu egbe mo so mo pe kan ni bayi ni southwest ipo ledi mu bayi ti o ba ti pada
3: lowo lowo tenu wa ni zona southwest tan tori na ni mo so fun gbogbo awon ti ajo ndari egbe sugbon gbogbo wa ta wa ninu tenu to tan ni last year yen asaju egbe la si je we are zona leaders ti mo sin sakoso mo ni ipinle mefefa
0: ni ipinle mefefa na ta ba wo egbe yi se egbe accord yi se egbe te pada lo pada lepo melomi ni 2027 gba tu ye oro tu ye oto ba gagangba tan
3: lowo lowo se ri ni awon ipinle papa lawon ipinle te egbe accord ti rese wale ko sin ton joyun se n pe n teyan ba ni eyin ya eyin eyan le fe ra loja ko mo rira ati ni oludije fun are
0: ti ni
3: ti ni
0: sugbon ti gomina
3: pe kan wa sugbon ti gomina yi accord fe se ijoba tori oju omo niyan la fi bi egbe yen kale ni korita
0: fe se ijoba ke se pe pada lepo
3: a fe se ijoba
0: ye ati accord ti dibo last ni pinyo 2011
3: 2015 la ye kabiyesi
0: 2011 ni
3: 2015 adi 2015
0: leyin igba yen enlepo
3: ni iyipada otun ti wa de inu orun la wa ngba na ati wa mboji bayi
0: e ti wa mboji o tumo si pe lu egbe lati di
3: a fe lu egbe ke soro gomina nikan a fe lu egbe lati mu aye pada
0: a be fe pada fi negotiate lojo waju
3: o si to jo ma tun wa sori eto ma wa so fun yin gba si ku campaign ba to pe e ri logo egbe accord ti a si ni oludije to se pe ni lagbara Olorun awon ipinle Oyo ti reti
0: o ma wa lori ballot tele tele na
3: ani awon
0: na le so yi pe fe lo se pe
3: ani awon eniyan mimi edun won ma reti egbe accord the only credible alternative
0: accord ni
3: be
0: the only credible
3: alternative ni ipinle Oyo bayi
0: eja lo polowo oja nigba ta ba dile ka polowo oja eto yin eto wa je ka jo so fun to ro oni te waju temi tayo oye ladun aburo lo ko mi e se n te n gbo wa
4: Wadiluwa FM 96.7.
5: Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi Chicken Flavor? Oh yeah, spell celery.
6: S-E-L-A-R-I-E. Celery.
5: Bros, you want to turn into salary? Okay, spell turmeric.
7: T-U-R-M-E-R-I-C.
5: Yes, so.
7: Turmeric.
5: Correct. One carton of Maggi Chicken Flavor for you.
8: Maggi Chicken Flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.

0: Ok. A tout ti de dan niye. Iyen lati yi koto ti cash ye. A won ti o gbo pe cash ye. Eh a bere si yi koto mu bayi. *347*1004*2#. *347*1004*2#. Tabi www.cashier.ng. Egbabe yen na wole baba so nipa ti koto ti cash ye. Gege ba je so pe ileya cash port yin kanle kun gbogbo gbogbo bayi o sunmo wa awa na sunmo o sunmo wa awa na sunmo baba so nipa ti ileya cash port gbogbo awon eyan ni a ti jasi nwo to ba se ngbo owo ti lo bi 50 million la lanfani ati pin eyan kan si je 500,000 atagbo 500,000 atagbo gbogbo ticket ojojumo yen anfani meji ni o fun o yato si pe yo fun ni anfani alailegbe iyen lati je winni ojojumo ti cashport friday na nbe yo tun fun ni anfani ati kopa ninu ti koto ti ileya cashport bi nkan se ri niyen lapa abe yen e ja bere si yi koto ohun e ja bere si yi koto ohun 50,000 la koko ta ni number yi ani number yi 090 lo bere number yen zero six sixty six lo pari number yi 0666 o lo pari number yi ta ni number ohun awa ti pe number ohun bayi o a ti pe number ohun o tin lo 50,000 la koko nu tani number yi ogo da ko mo fi elo ako ojumo o
1: ako ojumo o
0: ako ojumo o ki lo ko yin bole wa ilagelu lati pe yin
1: ati gbopa osupo erun mi bayin o wa
0: gbopa ki lo ko yin
1: badmost avi gelu ko mi
0: Badmus Taovik, congratulations. Eti je 50,000 lori cash e laaro yi.
1: Ah, thank you baba mi. E se gan
0: ni. Customer care wa ma pe yin se gbo sa.
1: O da, o so
0: wa. Owo yin se ma te yin lowo bi nkan se ri nu. 50,000 la koko nu. 50,000 le keji. A ma yi koto to na si mo mo ja o si baba yin koto loku da o lekun lati play cash e o. Baba yin koto lowo. Ko je. Je o tun ma si pe iyan o tumo si pe wo le play cash ye *347*1004*2# tabi www.cashier.ng bi nkan se rinu ta ni number 50,000 le keji 07 o lo bere number yi 0013 lo pari number yi Hello, ako ojumo o.
1: Hello.
0: Hello, ako ojumo. Lagelu lati npe yin kilo ko yin bole wa yi.
1: Ewo lo ko nu.
0: Lati.
1: Lati felele.
0: Lati felele. Congratulations. E ti je 50,000 lori cash e laaro yi.
1: Ah,
0: alhamdulillah. Customer care wa ma pe yin bowo yin se ma te yin lowo se gbo sa. Bi nkan se rinu. 50,000 le keji nu. 100,000. Ta ni 100,000 ati yi ko to ohun bayi o. Awon number yen tin wonu ara won lo bayi. 090 lo bere number yi. 5649 lo pari number yi 5649 lo pari number yi ati pe number ohun o
1: Hello
0: ako ojumo o
1: ako ojumo sa o
0: lagelu la tin pe yin kilo ko yin bole wa yi
1: Abraham lo la do lo mi
0: kila pe
1: Abdullah
0: Congratulations, 100,000 laaro yi lori cash ye.
1: Oh,
0: Congratulations. Customer ti e wa ma pe yin. Bo wo yin se ma te yin lowo, won ma pe yin bo wo yin se ma te yin lowo. Bi nkan se ri lapa be yen niyan. Eje aye ko to ti 150,000. Eje aye ko to ti 150. Mo ja otan. Ko di o lowo lati play o. Ko di o lowo lati play, ko di o lowo lati play baba nji ko to lo. Ati ji awon number won sira won bayi. Ta lo ni 150 yi, ta lo ni 150. Ileya Cashport n bo. Owo ti lo bi 50 million la lanfani ati pin. Ati pin na nu. 150,000. O eto lo bere number yi. 0999 lo pari number yi. 0999 lo pari number yi. Ta ni number yi ogo. E lo ako ojumo o.
1: E ka ro.
0: La gelu la tin pe yin ki lo ko yin bule wa yi.
1: Mo ti mo mo wa sai ki ajo ba. Wa la sari mo nje.
0: Ki lo ko yin.
1: Olusola
0: Faleye. Congratulations laaro yi. E ti je 150,000.
1: Thank you.
0: Customer care wa ma pe yin sir.
1: All right,
0: sir. Wo yin se ma te yin lowo bi nkan se rinu. Congratulations Congratulations. Bi nkan se ri laaro inu. Ipade to the splash. Lori eto ta lota. Laago meji la saago kan atun yi ko to ti ka se nbe na. Jemi o mo lo bayi Jemi o mo lo titi gba na e se te n gbo lagelu e ma gbo lagelu lo so wo waju e ku kale

0: nta awe pe ohun o goke lo yo so kale ah awon baba yen ni trust sa strong room bi tin kowo si owo super ni kokoro e wa ke won wa ro pe super le gbowo un yo ji sa lo won ronu be ri nto ba so fun figure to ba so fun super yo mu so kale ba mi ni fun o baba ni fun o baba olomo kan dobale ni yakata baba mi ese o olohun je pe fun emi yin ogun o wa ti ri film o nijo le la se kini otun lani ohun o ti lo nti e yo ba ma prepare mufu iwo tele loko olomo ile odo re you know fi confidence mu lo pe boya won ro pe ohun paro ni njo ti an ba nse suna omo e kan gbo e ga fara oni le yi o e ti e ti ma ri robi robi nta guruguru baba dedubu baba dedubu baba dedubu baba dedubu abi marun mefa ni won fun mara won nu oko ni baba o ba so kale omo wa tin se suna omo ni la wa ki o baba olomo o fe ya were pe njo won odaran bayi o ba ma sagajo
1: o fe ni foro bi o sori eni
0: ni baba adedibu fi ni organic follower eleyun ke lo fe fi ja iru eleyun ti baba adedibu to si fi agajo ko pe eyan ya oya oya egbonje fun eyan wa o ti an je su amala meji meji ti baba se ko bo sapara to wa bagbada ni to yo envelope to fi le iyawo re onda to fi le ya olomo lowo to me envelope to fi le olomo lowo eyin o se lu aye esin ba ri yin le kan odun ayipo e ise wa labuja ni ke se pe eyan fe wa selu tele ko gere ke kan gate ile o be un ti won ko bere ni pe se won fun in appointment leyin yun ti o tele ni se ti pe won hin ti pe won e lo pe won e pe won e pe won tori oda e pe won si nle bayi o ni phone number e lo o tese pe nikan en to ba pe ni o so pe ah won oloyin o si arandi won ti lo America lati jeta o si so fun mi ko to mo lo be eni egun le ko mo roju bi se reyan ni re arorun keke gbogbo awon to gbo to lowo ti won ro wi pe olooto la won
1: le le won ba
0: e ni dibo fun won e ni dibo fun won
1: won le le le won ba o wa wa wa ori
0: gbogbo awon ti an pe won lo ilu ebo won mo gbogbo e oye won si ti an si ni lokan we pe awon o se daada pelu yin ka ni kan o gbe mic nisin ko so pe emi o ni kobo tin fe nikan kan o emi o ni nkan kan tin fe nikan kan o ise te ba ran mi mo fe lo je nbe o te ba rero 100 le ni to ba di lola ti pa ti pa le fi ri 40 awon 60 o ya danu awon 40 yen won tun wo pe boya okan sere ni to ba tun dot la to tun wi be ero 25 o tun ya danu
1: bẹ́ẹ̀
0: ni nkankan tẹ́ fẹ́ nìkankan a máa rinṣẹ́ wa látọ̀dọ̀ à ń tẹ̀ ló lọ́sẹ̀lú àwọn kan ń tẹ̀ ló lọ́sẹ̀lú kan ń bàdàn mo fọ́kọ rẹ̀ ṣe sàrà àtòrí ìfẹ́ kọ́ dàbí ẹni wípé èèyàn ń ṣe ìpolongo àti ìkéde olóṣèlú tá a wí kì í fún yàn lówó kì í ra ń jẹ fún yàn ẹ̀yin lẹ́tùn dáwó mọ́tò jọ lọ́dọ̀ ara
1: yìí
0: ìyẹn ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá fẹ́ jọ jáde ń ẹ jọ dáwó mọ́tò bọ́ọ̀sì
1: ẹ̀yin
0: eyan melo ni a le so pe iye bayi la nta first egbe wa o iye bayi la nta o ti won fila iye bayi ni fila o be ba ni fe si mi te fe ki n wole eyin na da si o eyan melo lo le se be kaluku o te first ko te fila ninu gbogbo eyin te fe gba si ai gbogbo egbe to fe fa yan kale e te fila e te first e ko so office yin e ko so lu ile egbe yin ke wa so pe fe se campaign ijoba yin e wa so pe first ati fila iye bayi ni o eni o ba ni fe mi ko wa ra first ko wa ra fila a ni foko ko yan njo na o ago bayi la si bere e mura yin mewa mewa bi mejila mejila ke gba boss kokan ke jo dawo boss jo to ba ti re ye to koda to ba rero to ba rero bi 1000 abi 2000 wa light a lie mo gba pe oga ni o Edanwo, ETF, FEC experiment. Ta ni wo fun dan kara ofe, ti wo fun ni owo.
1: Atun ti de fi atin de. Imole je o, okunkun parada.
0: O n to won lo. Be ba si fe se nte fe se o.
1: Atun ti de bi atin de. Imole je o.
0: DJ ni elo elo DJ
1: orun o
0: e ma fo lorin kankan e ma fi polongo polorin bayi ni nbo elo DJ pe DJ e ma lo DJ to popular gan e wa ko fila ati first yin solu le egbe pe kawon eyan mo wa ra awon to ba ni fe mi a fun yan lowo oko igba bayi ni bi bayi la ti pade o en to ba rero ni mo gba iru ero yen ni mo gba ni ololufe to to awon to mo ti won se egun le ni ka mo roju bo se nre eyan ni nre ara orun keke nigba to lelele laye abasa funra olon lo de o yi olon bi o se de okun re a gbo kede ati polowo oja die subsidy te yo gbogbo wa la fowo se ngba na tinu wa dun in subsidy yen igbagbo wa ni wi pe automatic tax ni fun ateru atomo ati mekunu atolu pe e ti gbe tax le wa lori indirect e o ye ki nkan o yi pada won bi are ni ki won o bi awon gomina iye ti won gba se won gbaru e ri
1: eni sere komura
0: iye ta awon gomina gba lasiko ijoba Bola Ahmed Tinubu leyin gba ti an yo subsidy ku lori epo
1: ni foro bi osori eni
0: kini won kaluku nfowo se ese to awon ipinle tun je gbese ese subsidy owo subsidy oni ye trillion te nri lojojumo oda kin lo data tun wa nje gbese gbese ta je le ko nimo o tun le si ni
1: o pa diti omo re a je ni be
0: se tikwa ni ka mo je gbese ka fi mo se nkan ka won ara ilu o le ba patewo ni owo to ba wa nle ka se nto ba ka ba se nje gbese si oni devalu naira wa o dijo nigeria o ba je gbese mo e wa aye muritala elo won se naira njo na an tin lo moka na ba mu $300 lowo $100 won se ti gbogbo riyadi yo kunle falafala ni nisin en to mu 1000 lowo ma ba kori adi bi melo le lowo agaga naira to wa convert ti o di $1,000 omo bi o se totulutu o wa ti devalue e ja gbokede ati polowo oja die

0: ó bẹ̀rẹ̀ sí ní tàn yà ń gbowó ń tàn yà ń gbowó ń tàn yà ń gbowó títí títí ìjọ tó pè lọ́jọ́ bẹ́ẹ̀dì rẹ̀ fún yà kò mọ̀ pé ìyá ti ra tíkẹ́ẹ̀tì ìyá lòun ó ṣe sọ̀práìsì. Ìyá bá ra tíkẹ́ẹ̀tì ìjọ tó pè ní bẹ́ẹ̀dì rẹ̀. Láàárọ̀ ìjọ tó pè lọ́jọ́ bẹ́ẹ̀dì rẹ̀ yẹn ni ìyá sọ̀kalẹ̀ ní Murità lálẹ́kọ̀ọ́. Ìyá sọ̀kalẹ̀ nù bá ọba tẹ fóònù gbagbagba happy birthday my love. Ní òun fẹ́ so kó gẹ́ẹ̀sì kankan òun fẹ́ ṣe sọ̀práìsì kankan. Then you want to give me dollar. Gbogbo ọmọ yahoo gbogbo ń tọ́kàn rẹ̀ ń wà ní bí ó ṣe gbowó bí ó ṣe gbowó. Ó lóun ní sọ̀práìsì fún un. Wọ́n á ní kó gbé sí fídíò. Nígbà tí ó gbé sí fídíò, orí ìyá tí ìyá ń wọ́ kinní ẹrú rẹ̀. Ó gbé báàgì ńlá kan kékeré kan. Ìyá bá ń wọ. Ó ní bo ni ìyá wà, ìyá lòun wà lẹ́kọ̀ọ́. Ṣéṣe bẹ́ẹ̀kọ́ náà ni lọ́ọ̀fù ń wà. Àyà ọmọkùnrin ti jáde dì pé òǹjọ́ òun ọ̀daràn báyìí. Kábíyèsí Olódùmarè. Ó fẹ́ sá fún ìyá ṣùgbọ́n tí ìyá tún sọ ó tún mu ìyá lòun wá fún ní ẹrù bẹ́ẹ̀dì ó ní ló kúnnú báàgì kejì ńlá tó ń gbé lọ́wọ́ ẹ̀. Ó ní unluggage lẹ́rù ń wà. Ó ní gbogbo báàgì ńlá ẹrù bẹ́ẹ̀dì rẹ̀ ló kún bẹ́ẹ̀. Ọwádìí ọba rán ni ń ṣẹ́ odò ọba kún. Ó kọ́kọ́ fẹ́ gbàyà ní blocking ṣùgbọ́n ojú rẹ̀ wo mọ́ ẹrù. Ó tún rántí pé ìyá ò lè wá lọ́wọ́ lásán. Wá bí ìyá pé ṣé ìyá mówó bọ̀ táwọn ó fi ṣe bẹ́ẹ̀dì. Ìyá ní ò sí problem owó wà ńlẹ̀. Ayé ọmọ ayé èèyàn ọmọ èèyàn. Ó ní ẹrù wà ńlẹ̀. Ọwá ń wo bi tọ́rọ̀ ọ́ ṣẹlẹ̀ sí. Òjò sú dẹ́dẹ́dẹ́dẹ́dẹ́. A ò mọ bi tó máa rọ̀ sí o. Ṣé yọ pàdé ìyá àbí ò ní pàdé ìyá? Bí ọ̀bá pàdé ìyá. Tí ọ̀bá pàdé ìyá. Kò lè rí ẹ̀bùn tí ìyá mú wá kò lè rí gbà. Tí ọ̀bá pàdé ìyá. Gbogbo báàgì tẹ́mù kúnnú ẹ̀ kò lè rí gbà. Ọwá doríta mẹ́ta tí dààmú onílé dààmú àjèjì ẹ máa wọlẹ̀ bàbá onílé ọlọ́nà. Bàbá olórùlé.
1: Wọ́n gàjí olóòtú tí kì í ṣẹgbẹ́ ààrẹ ìlú Bùnmi.
0: Ẹ máa wọlẹ̀.
1: Ẹ kú ètò sá.
0: Náà.
1: Mo kí àwọn èèyàn tí wọ́n ń tẹ́tí sí wa. Àwọn tí wọ́n ń wò wá lórí ìkànnì ayélujára àtàwọn tí wọ́n tún padà tún ètò yìí wò tí wọ́n tún tún gbọ́. Adé Agbolúfẹ́mi ló kọ mi.
0: Ẹ káàbọ̀.
1: Láti ilé iṣẹ́ Latons Gerard Roofing Company. Ibẹ̀ ni mo ti máa ń wá.
0: Ilé iṣẹ́ alálùbáríkà, ilé iṣẹ́ aláragbà ẹ̀dá.
1: Ẹ ṣeun gan ni sàbá mi. Ibẹ̀ náà ni mo dẹ̀ ti wá lásìkò yìí. Kí ni nǹkan tá a gbé dání tó jẹ́ wa lọ́wọ́ bí idán tó yé wa tán yányán bí ojú ọwọ́ àtẹ̀yìn ọwọ́? Òun náà ni kíkan òrùlé Gerard. Kíkan òrùlé Gerard yẹn yé wa gan gidi gan ni gẹ́gẹ́ bí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́. Èmi máa ń sọ ní gbogbo ìgbà mo dẹ̀ tún tún sọ láàárọ̀ yìí wípé àṣeyọrí tó lóòrìn nítumọ̀ òun ni ilé kíkọ́. Tọ́lọ́run bá ṣàánú èèyàn tí èrè bá wọnú iṣẹ́ èèyàn kéèyàn ò nílé lórí kò sí nǹkan tó burú ńbẹ. Àwọn Yorùbá gan máa ń sọ wípé kò sí kékeré akàn tí kì í nílé lórí torí wípé akàn mọ nǹkan tó ń ṣe ni. Ibi tí bíbó àṣírí dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ nínú ilé kíkọ́ ọ bẹ̀rẹ̀ níbi bíbó ilé yẹn.
0: Tórùlé bá
1: ti kọ́và rẹ̀ alájè. ibo teyin o ba ti ni kapa lati se gbogbo mi la won paparazzi eyan kun le eyan se gbe eyan se nkan kan yen won si le ba ti wa covered eyan le ku lo sibe meta ni Gerard but eyan yen wa na mo wi pe meji la wa gbe dani meji yen na lo de nbe lo wa disin alakoko leleyi to ni 70 years warranty lori elekeji leleyi to ni 50 years warranty lori eleketa yen awa ki lo sibe iyen ni pe alakoko yen fo didi 70 odun ta ba ti ba yin kan bayi fo didi 70 odun kan kan o ni se leyin 70 odun yen le tun to le change e elekeji 50 odun lo wa lori e leyin 50 odun yen ali wa jo pe ra wa wi pe kini ti to change bayi eleketa yen awa ki lo sibe awon eyan ti awon reti ni le se latuns alakoko eyin eyan to je pe ise ile kiko yin ti de level e pe ile se latuns la ro eyin eyan to je pe ba se nsoro yi en to igi lowo e pe ile se latuns eyin eyan te se prapet tabe ti se e pe ile se latuns e de ma gbagbe pe a ma so ni gbogbo gba wi pe ni won ba gba ti e ba ti mo wi pe Gerard le fe lo e ma ti kan gisele awa ko la so bi awon oyinbo won so bo orun se ma nro ni Nigeria o yato si ti bomi bojo se ma nro ni Nigeria o tun yato si ti bomi ta ba de site la ri pa won gimi ti ju awon gimi ti kako awon gimi ti ngbe lori ile idi niyan to se se pataki wi pe kawon eyan wa o focus si ki won ma ti kan igisele lara awon advantage ti orule Gerard ti o ni to je ko dayato laarin awon orule to kan to ku alakoko ni pe ni won ba agba ti orule Gerard ba ti le wa lori ile yin o ma increase the value property yin eyi ni awon oni total package na nwo ti won se ngbowo le ile Gerard ma increase the value property yin dandan niyan o ti kokko dayato elekeje yato si pe o ma beautify ile o ma je ki ile o lewa nkan kan beyen elekeji tun ni pe o ma mu adeku de ba ariwo san prove to yin bo se sinu Gerard okere o ma mu adeku de ba ariwo gidi gan ni idi ni to se je pe ojo ma ma ro ni ta eni gbo pojo ronu le Gerard lo nje be e de ma gbagbe nipa odun re gborin kan kan bi mo se so yen pe oni 70 years atoni 50 years so orule Gerard o da yato mo de ti soro nipa awon eyan ta n reti ni le se latuns bakan na la to wa n reti eyin eyan to je pe e fe change brown roof to wa lori ile yin eyin eyan to je pe boya awon panu ti pe ti pe kan to bi baba wa Abraham kan to bi Jesu olugba laraye kankan e lo ti wa lori ile yin te wa fe change e pe ile se latuns eyin eyan wa te wa ni diaspora oyinbo ti so aye di rorun e kan je ka wa ti yo jo soro lori phone ni ko si bi site yin se le jina to lai gba 1 naira lowo yin gbangba wali ani mo nso yi oro to ba soju ilu ofarase mo lai bere wan kobo lowo yin a ma lo si site yin bo de seyin te wan ejanu ni a ma take measurement ye gite ma lo a de ma take measurement ye Gerard te ma lo lai gba wan sisi lowo yin lati koko lo sibe ko si bi kibi ti le ohun le bo si Nigeria yale fe kan hotel e fe kan warehouses e fe kan estate bo de se personal residence e fe kan le epo e fe kan church e fe kan masalasi gbogbo structure to ba ti ni lo rule laye e pe le se latuns eyin na mo mi pe mi ki kan sadede jade ti ki ba se pe mo gbe n ti o se ran omo niyan lanfani wa o to ba de mu mi tin ba le gbe le se kan kan ri daju daju ile ise yen duro dede won debe debe ni ko soro 2 quarters ko soro 3 quarters lati wa sori platform alaje lo tu
0: o ti pe
1: ko den se bi nikan ata won other platform stan lo ki lo de fa ni wi pe o to nu iberu olohun to nti di akose mose ile yi ta ni ile ise latuns iyen le se ri pe won o drag won bi kankan ri won o de le drag won bi kankan
0: ewo
1: olule se latun si kale si suite 18 and 19 iyen ni fondex house after ale josi omo leyin christi glory tabernacle church bodi ja oju rin nibadan te ba ti koja church glory tabernacle yen e ti kan le se latuns gbangba la wa gbangba wali ani bi ti o mu ti e se koro la wa kolo mo fe ni kan wa pamo eyi wa ni ero bani soro ti e ma ma pese te de tun le fi atejise whatsapp ranse si fun oro to ni se pelu kikan orule nikan alakoko ni 08 0 0 0 0 8 7 8 7 9 7 9 7 3 5 3 5 3 9 0 8 0 0 0 8 7 8 7 9 7 3 5 3 5 3 9 tí wọ́n bá ń pè yẹn tó bá bí sí wọ́n tún lè pè 08 1 0 8 1 6 5 6 5 7 3 7 3 4 0 4 0 4 2 4 2 0 8 1 0 8 1 6 5 6 5 7 3 7 3 4 0 4 0 4 2 4 2 0 8 1 0 8 1 6 5 6 5 7 3 7 3 4 0 4 2 4 2
0: adi
1: agbolu femi lo ko mi pẹlu ile ise latuns orule kikan lori oro Gerard o ti baro
0: akola wole o lootu omo adaba nija omo ni ijoba ti pere lokun yin se gbagbe wi pe enti olowe ni boji ore keji to lowe boji o si ngbo la lowo ope to laarin ose meta meta o nlawo gan ko le mo yo si baba aka number baba ti wa lowe won sari ti o tewo sibe lai ran won lai se nkan kan won mo ba bo isu won mo ba bo ohun o sa nje lo ko si ni problem en to wa gbe ya ebo yi o fe gba nkan lowo ya ebo ko si expect pe ya o ebo yo wa lati America wa won bi an ba ti e wa fi nkan di won loju te di ba mu se ya 76 lo won mo fe baba en ba ta mo wo kabiyesi olohun okunrin ti mo recommend wi pe o nse bata ni lati bi odun meta ni ti nse bata mo ko awon bata kan ti mo ra ni Italy mo ko fun njo to wa polowo fun mi pe ohun fe ma se bata fun mi mo ni so le seru eleyi o ni ki mo wule dara mi lam ki njo ohun o se sample re wa o wa se meji meji irun awon bata ti mo fi sample re han o wa se meji meji fun mi lati gba yen ni nti waste owo mi lori Italian bata mo bo ba ri bata lese mi nisin mi ba wo bata Nigeria wo party re ti o ba ti Olorun mo mo o ti e ni lele njade tori n to fe gba lowo mi o ni je o ti e si ni ri ko ro pe bata Nigeria ni e ja mo patronize ara wa awon ti won consult yin to ra won eyan pe mi pe eni en te ni ka
2: ko be ni awon
0: yo ba wa se bata eni ta ni yo ba wa se bata o tin ba wa se bata o se ko si awuye wuye
2: ko si awuye wuye awon kan ma gba ti won le ni awon ati send gbogbo awon eyan ti ati se
0: awon eyan to fe gba bata fun le awon le ri gba sa ti ba book loni
2: ton ba book leni won ri gba lagbara olo
0: ti ba book leni
2: ton ba book leni won ri gba
0: ti o si ni yato fun potted ire n te n se fun mi
2: ni yato awon eyan ti mo ti send nkan ti a ti se to je ti tawon eyan pe ise won ti ready a ti send picture si won
0: kabiyesi
2: ti o de sawuye uye kankan lori e
0: ti o si wahala
2: kankan
0: se china lo ti korin ise wa ni abi Germany
2: an ra ni china na a ra n china na lo ni nkan teyan n fe ju
0: sugbon omode ara re ni bo lo ti rowo recruitment to to be
2: olorun na ni ise ti
0: mo
2: ni iyawo bank ise ti mo se ni ni sise leyin igba ti mo ti se server fe ni kan ri lodun to ti pe ti mo ti so pe olorun ma je sise mi ri laye mi ni sise mi leyin ti mo se like 16 years ago
0: kabiyesi olorun olorun si gba fun
2: o
0: oya mo fun ola nfani so phone number re eyin te ba je ewe ewoyi te ba nse koriya baun a mo ran yin lowo nta ni ta fi le contribute na ni so phone number
2: 08 1 08 1 54 54 50 50 59 59 08 08 awon to wa fe pe lati diaspora +234 +08 1 81 81 54 54 50 59 59 08 WhatsApp ati call
0: se ri omo ti mo gbe wa fun yin laaro yi bo ba se bata fun yin ti bata yin o ba da e wa gbowo yin pada lowo mi e ko wa ba mi nlage lu gbogbo jo mejo mo mo wa nbi bo ba ti se bata fun yin te like e iyo ba gba lowo yin e ko bata won wa fun mi ngo si fun yin lowo yin pada nbi to da mi lojude ai mo e customer diaspora ti mo ti fun ni oriro eri keyan wa Nigeria ko si mo se bata fa won tin gbe ilu Ebo Olorun ti gba fun o adupe okun awon ta n ba bo awon omo niyawu ta n ba bo iya de o o fi lo awon ore ni a ko lo gba je lara iya ko lo gbo lalara aya won gbo la re de se yo wa safola ni ko tete ma lo gbo lalara aya ko mo nti ya konu bani na ba gbe moto ya o di airport en de ti o de airport o pade ya ya ba bere si ni lo omo royin ta foju ba fa awon eyan ti won wo film ninu airport e wa gba awon olomo mo jo mo wa sori ibu omo do se ore ya re leleyi ni abiya abiya ya re o ti koje n to le biru omo eyan ya sa un so mo o ba gbe ya o de wo l'hôtel hôtel to gbe ya si 125,000 per night o bu ku jo marun wara wa ni ya juke re le o ti wa wo pe laarin ojo marun won ti gbo la lara aya ba won do hotel iya tu gbogbo eru kale ori gbogbo aso ori bata nbe iya rarara titi to fi ra underwear fun iya rarara ora ago o ko gbogbo nkan e se mo po ba lojije ko mo story to le fa sare fi gbowo lowo ya o wa so fun ya po un nbo o lo baba bo nsegun re wi pe client won kan o surprise won o ko so po un nbo o toro un paro fun to un fi n gbo lowo e wi pe ana ni birthday won ya won wa se surprise sugbon to so phone ni pe

ninu awon iya sugar mommy tin be Nigeria yen elomi ti surface di re debi pe bo ba pe boya pe in sare je in gbowo in ko nbe ni otan ra re je o so omo omo ti an pe magnet ti gberin gberin ba gberin so ko ti lo o ti lo nu iya re ti loose re ni gbogbo aye ba wa nba o soro ti an ba nbaru eni be soro ko ni gbo o aja ti olomo nu edo lo sa lo ko de ni ti ba advice re yo dota e pe kilo de ah kilo kilo sele gan aja ti o sonu se a mo gbo fere olode owo ti ekejiri omo to mu wa latekiti owo to ri un owo loju be ha omo to nsese mu omo small boy to nsese mu wa hey omo wa daran bayi o o tun ti gbo lalale ana ni won ba mu seke oya fun mi ni a se abi kini won pe won ba sare tewo si gbararara se ti bi e na ni o ni ni ngba ti e ta e peru eye kinre o ti basile kan be o woju e bayi wa e mu o ba pe eyin e lo fun baba mo ni wa fun won bi half a million ni half a million o mo baba bayi je o mo baba bayi je mo wi temi half a million se je omo yi mo gba omo yi ti mo gba ni o gba 56,000 Canadian dollar 56,000 Canadian dollar ti en wo no ya mo ma travel kin te lo semi die ko ri mi koko wa le fe change location fa awon client mi ya tori mo n prosecute kan lowo client mi e wa n Dubai o de wa ni sugan bo la fe lo ne kin mi na ti e travel ke mi na ogun ba lu wo ni mi na fe jo yin abani ja jo dodo client re to lo wa lo te o ba gbe ododo ya ngba ti ododo ya lo te ya ba ko ja dollar to je owo to se sowo koko ko kasi dollar woro woro kan bi $2,000 o ko foreign to jo ko kini ka ti pe o wa so pe odo won ni boy o sun lale ejo na iyen gan tun ti fe gbona ju oga re lo iyen ni wan prosecute e pe kawo tete se ni o tori ore ehun so fun pe ohun o se marriage pelu yin ni iya ni ko si problem wa le se marriage yen tan ba ti e fe lo pari gbogbo e lohun ohun gan na ni be sun man re ba ni o wa bi en to invite e so ni besuma nu ni besuma awon ole en to like July atorun ne ya ba ni yo sun odo hun o ba ni en to invite ya wa pe yo sun odo hun se de mo wi pe awon tin da kinin na ti so be wọ́n ti ju story bí orísi mẹ́ta tó lè yọwó wọ́n ti jù sí ìyá.
se mo nti oto kiyan wa o so fun ore re pe ohun o te ri ara won o se si ayo eyan ba ni ko n sare lo nu oko ko n lo mu nkankan ohun o fun le lo lara kini o fi pari ise eya kabiyesi olodumare eyo kan lo yo lo o lo meji o te meji ara eni tin wa fa nwo fo oju kokoro koto goke pada koto wo yara aya iya ti konu night gbogbo ara hun jo oluju kokoro ni ni bolobo lowo re de o la fi to n ba sin de bi toju otiti kabiyesi olohun

0: Lagilu FM 96.7.
1: Unique Fertility. Ọlọ́run dá ohun gbogbo fún ìlú àwa ìdá. Unique Fertility dé. Wọ́n ti kọ wọ̀ látòkè òkun. Àwọn èròjà tó mú àlàáfíà bọ́ àgọ́ ara. Mára bọ̀ sípò, mára jí gbégbé. Unique Fertility. Tọkùnrin wà, tobìnrin wà. Lóníwòrò capsule àtolómi. Ìwádìí ìjìnlẹ̀ òkè òkun ni wọ́n fi ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀. Àjọ NAFDAC kí lù lọ́n tẹ̀. FDA lamẹ́ríkà fọwọ́ sí. Ọ̀pọ̀ àwọn tó ti lo Unique Fertility lọ̀rọ̀ wọn ti já sọpẹ́ tí wọ́n ti kí wọn kú oríire. Website www.uniquefertility.org. Instagram Unique Fertility CEO. Facebook Unique Fertility app, TikTok, Unique Fertility app, olu ileṣẹ Unique Fertility wa ni Jankata Junction, After Kuola, opposite Sofeco Filling Station, Akala Express, Oluyole Extension, Ibadan, 08067153744, 09033556970. Unique Fertility lo wa si rerin ayo ni gbeyin.
2: Iya aburo ku ewu.
3: Bi kan se kere ni kokoro to o mo le ko le kan le akokan se loso nile alabaun aje pete dumare ba ti o leyin to bere le dote to ku ko kan le bole ko le se wo ko ririn gindin ile ise Latun's General Roofing Company loro kan ase ori ni le kikan akan lorule bo ba wa ninu olope to ko le pari ile ise Latun's General Roofing Company ni o pe fun General Roofing Sheets Classic Bond Milano Shingles Roman ati bebe lo ala won ti guarantee 70 odun 70 years wa lori won ata won ti guarantee 50 odun 50 years wa lori e to ba ti kan gisile ko si wahala ma bo nile ise Latun's General Roofing Company amasa gbogbo eyan to ba ti se perfect o ma ti kagisile o san ke kokoko kan si le ise Latun's General Roofing Company ke jo soro Gerard na aiba ama ki gama ba lo re gbe ko to di kikan asani suit 18 and 19 Pondex House behind Glory Tabernacle Bodija oju orin Ibadan telephone 0808797 3539 tabi 0816573442 bo se nkan le ko le pelu orule Gerard ni Latun's ara re le lo
0: Lagilu FM 96.7.
4: Binu mi se ndun ti Bolaji nlo teba lu leti ti nlo te ko furufu leti lati lo Saudi mo ki alaga egbe Kola Olotu fans club omo la popsi bigi wipe oku orire ojo bi re fun teni o ododun la rorogbo ododun la arawusa ododun la romo obe lori ate bodun ba dun peregun adewo oye popsi bigi omola o ti sodun odun ni o se temi towo tomo ode yara akiesi to lohun kokko se ni wipe Oda bi eni wipe ina yara wa mole si yato fun bon se fi le tele. O ti ri ya, iya ti ko nu na. Bi a se bere re jagbanu. Won bere jagbanu. Oju pe ohun o se be, ohun o se ni. Ogun to tolo bi ogun to re lo fun nu oko ojo ogun to je wi pe o sa ko ba fun gbesi aye won eleyo mo sare kabakaba bo se pe iyara pa lo ni won jo mo sun lojoju ile yi of unique oga agba alase unique ibi to pari aye esire o pelu ogun oloro to ti lu ara iya pariwo jade o si ke o gbe kini olo pariwo bawo won olo hotel wipe lala tinu Emma wole, alasi agba fun unique. Emma wole.
5: Mo ki tolomo gbogbo bi ti ohun mi ba nde la ro yi, so di odun bi. Oruko mi yi pada Ambassador Dr. Agbola Olaluwajo, emi oga agba yanyan fun ile ise unique facility.
4: Mo fe bere kini kan o. Awon nkan marugbo ta kebete yen lo ti ehun fun awon eyan ti won ra lodo yin ti ma je kokun se daada pelu obe ki lo de ti ki ni side effect bi awon mi ti won ma lo ya
5: se ri ogun ni facility ti se tinitigbo tinitigbo lo ni mo pe boya omi meji ni ke bu si o boya nkan ewe meji lo ye ke popo
4: ohun mo le jo me bo mi na ma ni side effect
5: be ni o po dada be se wa ri ko ti university fi yato laarin gbogbo ni pe only FDA approved America. Awon FDA yen o ti gbon yebe o ti test
4: eh. Na report to pe nkan yen.
5: Ah, wala. Be na ni Nafdac wa. Awon Nafdac wa na se bebe. Awon Nafdac wa ni laboratory to gbe okoko ma gbe ogbogun tele fe wa
6: ta yen. To Nigeria gan
5: ra. A koko gbe lo si lab won. To da so ma sakoba fo ago ara eyan. Abi ko ni sakoba. Ta ko ba ti ma be on the final approval. On the Nafdac approval. Gbogbo e de ni university ti gba. Odun kokon la wa ri. Ti university to ba wa se lara awon eyan ni ise ati ja eyan le gbe ro lowo laarin odun kan iru atu. Odun kokon la re. Akoso won lo wa npera won wa, lo npera won wa, lo npera
6: won. Eyan
5: kan wa lati America, New York, lana si odo wa. Du ko testin kan meji wa itori university na ni. O ni e wo university e mo yara yi te ba de bo se nroyin ni New York. On to wa si ni to gba lati pe ko wa lati ni yo kan si Nigeria o ni yo bi mefa ninu church am lo ti ni mefa ti to ti lo ti bi mo
4: Olorun ti gbadura yin nipa aseyori to loyun ati to lomo
6: be
4: won aseyori wo ni nwa nipa tokunrin
6: ah
5: tokunrin po ai mo ye lori phone ya jeja bayi
4: to birin o isi lati re te e ba fe rogorun meji nisin pa le mo te jade yin o wo yun ti o su yan sugbon tokunrin nko
5: tokunrin po lori phone ya jeja bayi ta ba tu jade bula 1 de 1000
6: Bola testimony.
5: O ni ki oju bayi lo ah o yo kini o jade na
4: ori
5: ajegun mo de ba mo de miri e ku fe le jabo loju bi ba tokunrin sunkun pe o ti sun o ni awon won so won eja won so wo te han so gbogbo e to ba di ko yo kini jade olobirin o bi mi ade pose pe kina wa ni ki le wa nda mo ara yi fun ata treat e ti kini jade si ta si o fe le so wa do lohun pe unique to ba to wa mo wa fi ajere on latojo yi gbogbo to ti na oni ko si bi to won ti dele aye lo
6: lo to won ti lo
4: awon eyan soro ile ise yin daada o sugbon ti awon eyan so ni wepe ah unique nda o ore ehun to mu lo won ti ni testimony o sugbon gba to n de be ah won lo won koda ari lara awon ti sanwo sile to se pe n gba won ba wo pe nigbe ba koko ba won soro inu won ma dun eyin wa le ko le sugbon ti a ba wo pe japa won ka kini
5: ni bayi
4: won tu va fe gbo pada se ma se be
5: se ri ni ile se university awon fe gbo mi si omi oto oja lu ibo la anta number 1 to ba ti so won sodo wa bayi ati ba n to doja won pa mbi elegbe po ti ra ni ati koruko won ni lori lati koruko won le lori yen o ko wa je podu kan le ni lo fi so wo oja yan ni won si
6: mo
5: wa la mo kan ti dollar na so dollar o duro so di kan igba mi a lo oke igba mi a lo ni ka ba je gbese
4: o ti eyin yin
5: ah
4: mo ri pe gbogbo igba te ma se 50% 75% ye bo wo ba ti drop eyin na o drop oja yan
5: be
4: ni eyin na o drop
5: ta na
4: drop ko pa te wo fun yin bi
5: biru isinsin bayi gbogbo yan ro tin pe wa fun le ya promo unique am I might ma je ki pro
4: to ni o ni asera tori pe se muslim e be se ta o
6: ase ti ramadan
4: e wa ni se
5: ti o ya kile ya to e ma yo ko je ati gbe sile bayi tori awon eyan na ni bu e je so pro unique facility won asiko tele janfani ere o 75% promo wa bayi ninu da merin owo te ni ka wa son awon fowo ko meta nbe eyan wa so eyan ko pere ede leyin lagboro olohun ni wa si ni
4: fa so fawo eyan na ni pe oja to ba dun owo ni o pa
5: be
4: so sise ah o
6: sise o
5: tan o ti ton
6: e wo ibadan la wa eyin te ba n bo la te kwata gbegbe ko be ba ti wo ko ibadan be ba ti de togate ibadan e bo le nbe so follow kada pele se uni fertility ni en lo ni junction jankata akala express ni ikoja ku ola won gbe yin dodo wa a ma nse laarin monday titi di friday a kin sise ni weekend eyin te ba n bo lati osun ni abuja ni lorin ni te ba ti wo ko ibadan ni iworo de sokale e wa wo new garage te ba de le po tota ni new garage e so follow kada tabi mara pele se uni fertility ibe ni en lo nu agbe yin de odo wa e pe mi si ori 090 33 55 69 69 70 090 033 55 55 69 70
5: gbogbo en ti o ba fe janfani 75% promo fun leya promo yi e ma pro bye ke wa janfani kere wa si le se wa o wa le wa to to digba leya e ko deposit 10000 naira ki 75% promo yi ma fo iru o ye pe sori 080 67 67 15 37 44 080 67 67 15 37 44
4: any kan lo nti fi 10000 de promo male lati time December oni so o si le continue
5: o ma pada wa o ri promo lo ma wa adura agba o ri

0: to eyin ololufe wa nile loko lodo te deyin odi
1: lohun
0: e to ka san o e ku de di asiko yo gobi te tin lanfani ati mo gbo wa gudugbe royin o na la to se be gbe kayin mole lati je ke mo bi nkan tin lo layi ka ti ayida yin eleyi agbe kale o lati deru ba yen
1: rara
0: koda bi oro film pe ke eyan ma wa digi loru
1: rara o
0: be eyan se wo ti won yinban fun ra won nun film sakin sa e rara o lati ba je ke mo
1: abi ti awon ijo la jade ti o ti
0: bi ke le ba mo bi o ti wo oro film jina ke ba mo bi ke ba mo bi nkan tin sele layi ka ti ayida yin ni o se mo awon agbalagba ni bo nile yoruba won ni ijagbon ose nikan fa eni fajagbon koni roju be ni a fajagbon mo koni raye
1: ni raye
0: tori won fi eyin la mo yin begbe oluwa re ohun o fi eyin wogbo
1: tabi
0: idi e na re ele ti a fi ngbara wa nimoran e ba ti wo pe won be nikan fa wala in wonu martini jade iwo na mo ku won oni nkan to fara ko
1: ta ni wo jade inu temi o se wo jade
0: o
1: fe wo ko ndaba ni abani kanda
0: nkan ko le mu
1: fori
0: pe won na wa nkikele
1: emi boduro kori oni ja wa ja osi always guide kari
0: mo din ki olo kari
1: ori mi wu
0: oyo wa ko ba ko ko mo
1: ja pari royin
0: abi de mi lo ko temi o akande lo ko baba to bi mi lo mo ragba bi o ba se lo ro bo ba pe ti a mo se lojo le kabo sori gudugbe royin
1: jo kan bo yin ti e beere to yo se lo wa le to wa ti wa do wa le to wa pada se nko
0: si ni ko le to bi ba bi se ago meji la ku seju kan lo yin
1: yo pada se
0: yo se
1: eh ora gbanu bi o se lo wo ro bo se ro le o le se losan o si jo wa
0: o ga ro san aleun ki se ago wa un akoko gbe se aye da
1: ni
0: ba gba ba so nkan pe bi o ba se la ro gbe se aye ni
1: o le se losan
0: bi o se losan yo pada se la le o da bi eni ti won ni won se nsi se o lesun in si bi oba
1: owo iweju o o ti mu ise iweju o ti mu mo ni
0: rara bi
1: o bi si ben o bi ben mega na bi ben

0: se bi e mi ba ba ti en gbe inu re se won ni ke pa so le ni o na ni eto e labe ofin orile de nigeria won na fi kele ofin gbe pa ito
1: ki na fi nna won na na bi
0: won si na fun won e n gba ba dinu
1: si won na wo salaye la ni gungun abi
0: ah so ba mo gbe je ba n gbe yawo bo ba yi gan won tin gan
1: won tin gan ato ko si na ato na
0: ori si e wo li bi ba tin mu omo wa yen gbe o so ro bayi eno esa mo so boya keyin na mo temi so na
1: mi mo ti se da olo mo je yan olo mo ja ti da ti mo ti yan lo bi awon sek
0: ami olo
1: ale le bayi ipile eko o na tun ni iroyin ele ti o je pe o nbe lowo mi na ele to nse lalaye si ta bayi pe ori na ni oko awon eyan kan yo ele to je ko won be ninu oko akero ele to je pe won lo eko ni jeje won ninu lo lati eko lo si abe okuta oni be ni oko akeru kan ile to ko minu ke oni ibe lo ti jabara to ku lo na re to si lo rolu won oni oko ohun bayi se lo pa fin igba ti en ba pa bi ready papo oni sugbon ori oko awon eyan ohun yo royan lo so pe olohun se o odo ti ebi ba npo na a ni rin be o
0: ba mi ah ori nkan oni agbara mo ki won ja sarin won
1: ah dan kini be ati me ma to to loro olohun da olohun to pin o pin lototo ni ah ah inu oju ni olola ju ototo ni
0: ara ma ju ki en ti en ti fun mi keke un
1: ki en ma sin o ma sin
0: to ma ti wa si de ki en fi si liya ki en ma je ni gbe ni ji ki en lo fun na ni ki en fa na ile yo kan
1: ana si oni ule so ule pe won si ipade pada pe se mi o ndeyo mi fun won
0: se mi o ti so lokun oro ori afa ti o ba paru enjo ni
1: gba
0: afa afa kan e pe ke do fun yin di mo ti lo ba yin pe ma ni le gbe ati ba yin
1: awon lo yin
0: ba ni e me ran do yin boda o do o e ba fi eti boli ori ke do du a fo da
1: ke se ro awon ile awon ile yo gbo kankan
0: e ba te me ri pe ohun first time ni si pe ohun pa kini o se
1: awon ati ah awon ile yo gbo kankan
0: o ina ebi ne won won
1: awon to won wo e gas ese kan emi kan na bi
0: de mo yi oje ninu were yin daily post ni ayin ile ise omo logun orile de nigeria mo to be ri o eje koko yo mo gbe fun itanyanyan won ni won ti fi kele ofin o won fi gbe afurasi ajini gbe gbe lowo molebi eni kidnapper ni ipinle kaduna koda won ni won gba ero obani so lowo re to nti awon kuku sikasi ni o ti se transfer won ni won gba lowo re lawon ni ah ile ise omo logun e mo se ti yin o ni ta o ko ni fe ta
1: ilu eko ona lo ti je pe iroyin na tun jade bakan na lati iwe iroyin ti daily post na ni o tin se lalaye sita pe ajo ile itori si sele pa jawiri ajo last man ni won ti se lalaye sita bayi pe awon ti lanfani lati ri pe awon do la awon eyan kan ti awon si ri pe awon pa ina kan to fe bele awon pa finfin oyin na ohun jo sugbon ko lanfani ati ran awon lemi ni ipinle eko nibo lo ti sele e mo gbo losan toni o
0: e je muyi na ninu iwe iroyin daily post won ni ile ise omo logun le yi won mo ton ti se bebe yato si bebe mo si gbe gbosa meje fun yin o won ni obin kan re o to nti awon omo merin ina ni won gba le ni owo awon ti awon agbesumo mi ninu ikolu ile ti won se si won ni ipinle niger
1: ipinle ti niger bakan na e na tun ti jade o oro agba won ni be lo je pe ile ise omo logun o na ni won awon yan tin se bayi ti won se san sa where don sa won ni kilo sele iroyan won ni won ti lanfani lati do la awon obirin ati awon omo ipere merin ototo ni akata awon ajinigbe won ni won ti wa nbe to bi ojo meta sugbon lanfani ati gba won pada wale layo ati alafia
0: eh okun kan re o won ni omo bibi nigeria to nti ile gesi ni ile ti an ni fi si ahamo pe ko mo je wa nbe latari bi an ni oji omo ara re gbe nigba na lohun won ni awon ti an wa je alamojuto ogba tun ni ro ngbo fe tu enikan ile won ni oni o se si tu le ah se o wa lo se fun
1: oji omo ara oji omo ara
0: sans abdo o ma pe ofin ohun o yato si bi
1: oji omo ara gbe wa sa lo
0: pe won se si tu le o to le je me tu le ni aba tu baba re lasiko yin bo loro re wa de duro bi aba de are gbogbo gudugbe iroyin e ma gbo
1: iroyin eleyi lo je iroyin ayo to si dun mo ninu gba iroyin muso ni won ni pe ijoba ipinle eko na ni won ti daro bayi pe e wo e de ka ku awon obirin jo ko si je pe ka se won ranwo fun won paapa julo awon iya wole eleyi to je pe won ko ni ise kan pato ti won se won ni awon obirin eleyi to tobi otale ni igbaniye na ni won ti ko ti won se ma so nje losho ton ma se losho to je ko won si ma fi ranse sile okere lohun ti won pe ni wapa nibo lo ti sele npinle eko awon wo ni won la anfani ati je anfani ohun e ma gbo losan to
2: ijoba le gesi oni awon na nawo soke pe awon du gbagbagba o leyin ki awon oniroyin kan ma tukun lorun won kan seun ba ti to ati bo ti ye ori le Nigeria ja ma loju oja
1: o ti nsewo

0: kaabo pada lati oju oja gudugbe royin na le nteti gbo bo ba ti gba ni
1: o ma npe be nle ni
0: le nu mo so ina mo so pe ke se bo ti to
1: script ni
0: bo ba e bo ba ti gba ni o ke se o feyun
1: mo ya mo ja
0: so iwo lo fe
1: mo ja lo be
0: e wa ni ma je mi oje kuru
1: o ti e ni gbogan
0: ni ajo kore jori lede Nigeria
1: okay
0: ini won ko ile to di royin gudugbe losan toni e ma gbagbe kan ni lagilu 96.7 fm na le gbo o
1: e lo gboju wa lori kan ni ti facebook
0: e fon si agbebe e fon si gboro
1: e te sibe
0: e tatejise yin be e ri po mole bi oju omo tuntun
1: mm
0: ke se pe omo wu balabala bi gba ti en da ilubo si oju phone ni ayin won ni arakun kan re o eni ogun odun won ma pe oruko re ni Sunday owo kade won ni ina lo ti si apatenu jewo ni iwaju adajo ile ejo kan ile ejo magistrate ti nbe ni agbe yaganku ni le badan wi pe excuse oluwa mi se ri esun ele ti an fi kanun ni iwaju yin yi be ni o ohun je bi pelu alaye e mo ja loro lorun gun rara kina lo se won ni won fi esun kan o ni iwaju adajo ile ejo magistrate wi pe se ri arakunrin iwa ti awon ba ni owo re awon bi wa ehin alo ni logba ma jiyan ni nkan ko wa ma ji nkan mi o awon ayon condemn irin onirin ina ni npale mo kaaki won nigba ta won wa gbe awon rin tan ba ni owo re tan gbe leri won won ni in lo bi egberun lona 80 naira 100,000 won ni ka to sarin jo o to pe egberun lona 80 naira ke se owo keke o won ni bo ti le je pe agbegbe bi ti owo kade yi eleyi ti ngbe won ni won afiyan de o amasa masa ni ojirin ko eni ti wa se magistrate ile ejo hun abileko adebola adiola won ni lo ti wa ni se ri ehin arakunrin te li ojirin ko yi ki awon rin adugo bo mi kan mo to ba sonu e lo re fi pamo si ahama na o ti ti o fi di ojo keji din ni ogun osu karun odun ta wa yi ka won ye gbogbo oro re o ku so pe on je bi pe lalaye saju eni arojo mo ni ni iyen prosecutor ASP Femi Omilana lo so fun ile ejo pe se ri akun eni bi ti pon mare lewe ni ojo kewa osu karun odun ta wa ni nkan bi ago mokanla oku iseju be dogun laaro ni agbegbe idi ayure lebadan won ni won mu o wi pe o njirin onirin ko Omilana lo sala yoro wi pe arakunrin yi ina lo je pe awon riun in mo ma ba won je in won pale won mo irun won jo wi pe yo se ko dada awon rin sin ni won lo bi nkan je nporuko re ni oluremi kuforiji en lo ni o ngba tan wa gbe leri won ah egberun lona 80,900 naira ke ma se owo keke ye pere ke kwasi o e ba wa gbe idajo le lori awon yoku tan na ma ko ni onirin je mo se ayon condemn e phone to ti baje baje ki won na le ma wi pe won o ni ma jirin onirin mo o na ti wa sala yoro pe e sa temper justice with mercy
1: ohun
0: je bi
1: o fe bonu
0: de lalaye
1: pelu alaye o na ni je pe n to sele lowo ti iroyin to ka tan na lo sele ni ipinle ti eko lohun ni to je pe iroyin ohun na lo tin se lalaye si ta bayi pe ile ejo na ni won ti pa lase bayi fun arabirin kan ile to je pe o ko re na ni Kafayat Murayo Salami to je ni afurasi ipe ko lo mo gba tegun ni ogba atunise tun iro ti kirikiri ile to nbe ni ipinle eko ki lo sele ki lo de o na ni opolopo nbere iwe iroyin ti Daily Post na lo wa se lalaye si ta bayi wipe esun eleyi ti won fi ko Kafayat Murayo lorun o na ni pe o ni se pelu owo kan eleyi to million mewa owo naira eleyi to de pe o yo lenu ero ti won pe ni POS bo ni sele won gan se sele ile ise olopa le wa o na ni won ko awon esun ohun bi merin ti won fi ko lorun nigba ti yan ba fi se ni ku ba nko yan lorun ipe iwo Kafayat o ti jebi esun yi abi o jebi loni koda kunjo won o jebi oni bayi na ni won ni bi ko gba oniduro re pelu million kan ati awon oniduro meji to si je pe o ko lati mu awon eyan ohun sile ni bayi le nti wa se magistrate ile ejo ohun eni ti in se Adeola Olatunbosun na loni ngba ti o ti riyan mu wa eje lo mo gba tegun ko lo mo gba fe ni ogba kirikiri bo ni se da won gan sise le opolopo gan bere oni ni osu kerin ni ojo ketala osu kerin odun ta wa yi o na lo je pe Murayo Salami ni o so fun omo to wa gba owo lowo re peace Godwin nigba ton wa gba owo ti won fun kaadi ti won wa gba owo to si je pe owo ton wa gba o lo bi million kan owo naira o ni be lo ti wo pe ah kaadi million kan owo naira o la je pe owo tun be ninu kaadi ohun
2: this is money money
1: be lo ti ba Godwin soro ipe kaadi ti to mu wa peace kaadi to mu wa ta lo ni kaadi ohun o lo ni adadi mi lo ni kaadi dadi mi lo ni kaadi omo olomo na fe fi baba re yan yan gan no ba ni ah se o le mu kaadi ohun wa na na please my daddy kaadi
2: wa bring my kaadi daddy kaadi
1: oni bi ti omo na ti lo mu kaadi baba re wa nu atm kaadi ni o ngba to mu de ni won ni se ni Murayo lo ran fe owo un loko kan lo nfe loko kan a wa mo boya alati odile ni abi ona to gba ko ye wa oninu asun kan eleyi to je ti asun ti op account re ti won pe ni Murayo Abdul Bashiro Ventures ona ni o nwo si to si nwo to se pe en to ni card na ni Godwin Eneche na lo ni card ohun oni sele ona lo sele ni agbegbe ti okota lon ni ipile Eko oni nigba ton wa ton ti ejo ohun ti won fura bi pe ta lo nyo owo yi oni be ni aba ti mori lo si odo awon lopa oni pelu ise iwadi na ba bere si ni topase ṣugbọn won ri card o ti mu card sowo aba o pe ah ba won se ngba yo owo ohun ngba to sa bere ise iwadi ton bere ise iwadi na ba topase owo ni won topase de wa sinu account kafaya ti Murayo Salami ni won ri pe ohun lo nbe owo ohun yo oni gba ti se iwadi ohun ti won wa topase re na won fi esun merin ko lorun oni jiji owo olowo ti so papa po lati tu jiji owo olowo lona ti o to jiji ohun ti o se titi e to tun ji card oni card ilu ogbon alumo o sa fe gbo eko lorun ni bayi o tin gba tegun ni o gba tun ni se tun won se laye bayi pe o se se o je pe yo fa jo pe bayi yo fi joko oba o nigba tan ba ti gbe igbejo kale
2: olomo ja daran olopa bi eyan ba se nke yo kan olopa le wa esun 1 billion
1: ke yan tun se nkan kan ni o sele ko tun se
2: tactic psychology ni
1: ko to mu bero ni bero
2: o se ko ro
1: to mu o ti ro
2: se kin
1: wa e to
2: ro o se ro yen esun kan ni
1: nigba to nlo
2: o wa lo mu
1: to tun lo to ronu pe ko ye ko mu
2: esun kan
1: o tun so
2: pe wa go kada abi orin se pe kile to fi gun okada lo
1: ko
2: ti wa to lo kada yen
1: e ti
2: jo 30 you know that wa won so pe hey 72 can charges
1: ko le bo
2: ni kan kan kilo mu se won to ba bonu ile
1: ko le bo ni ile
2: bonu ile won wa
1: won e ta je mo e wo nje bi gan
2: o nje bi ya dele mi je e mo ju ura le
1: anu
2: Hey Martini omi ri oje iwe iroyin the nation loko won ni okete boru o ma okun kan lo eni odun marun le ni ogbon 35 years old man ina pe o ti won si ti ni pe color re ma fi aso pe roko ba for the odun 14 won ni won gbe okunrin ohun lo si waju ile ejo kan eleyi to ri si oro to ba je mo an fa wahala ninu ile abi won fi ipa jalekun wole laro obirin won ni ile ejo won ti digbe kale ele ti nbe ni agbegbe ikeja ni ipinle eko won ni o fi pa jalekun wole lara omode bi keke kan eni odun mesan amasa won dako omode birin ohun won ni idajo ohun eni adajo Rahman Oshodi lo gbe kale o lana ode yi nigbati won ni eyin ore wa ki eni lati so lori esun ele ti won fi kan yin lo ba nrawo ebe pe dakun ese mi jeje ara mi ni oya se ri ngba to won fe se in to hun se hun ise esun ni o esun ni o kan ilekun okan hun kekekekeke o ni no ba silekun okan hun fun o ni esun lo ya ohun lo ese hun jeje ohun mo pun se ko to lo to won ni eni ohun ti won ni n gbe ni agbegbe Jamiu Raji Street ni agbegbe Ikotun won ni na ko gbe lo si waju ile ejo ohun ni ojo 14 osu kini odun 2021 lori esun wi pe o jeran sunkun sililana ti oto la romode bi kan won ni igbati nsalaye oro ni iwaju ile ejo ohun won ni baba omode birin ti won wu akoto pelu yi won ni lo salaye oro wi pe esi ma wo gbogbo ara aye my lord sir olomo ja si ore se ni ase gbogbo aja eleze bi ba npa ko le yan ma fun lo nje tori ti mi ba je yo tan yo bere si ni mo gbomo yan ti o si mo geyan ile yin wa ke yan je ki ebi ko lu padanu
0: oni se ri arakunrin n lo je pe o wa ba won ni o wi pe oni soro ile gbigbe ibi se re jina si ibi ti o gba ile si tohun ati yawo atanmo re ti an jo ngbe ma si wo pe owo moto o won ma gbe ni odo awon o ti o fi di opin ose ti o lo sodo awon molebi re o won ni ina ba si gba laye lodo awon won ni e si wa ma wo awon to jo lo si ile ijosin kan na le ba ni wa pe brother inda lord ni ki o ma gbe odo awon o o fi kun oro re wi pe ama sangba to di ojo kejo osu keta odun 2020 won ni ojo na je ojo bi mama omo eleje wa koto pelu yi won ni niya omo ibajade lo pe ohun fe lo ra awon grocery be sabi efo ewebe kankan loja o won ni gba ya re jade lo baba na ti jade lo won ni omodebirin omo odun mesan ni nigba na lohun ti won ni awon ti mo ni asan fo ni ku fo la dideun sickle cell won na pe omo omo ohun won ni o nikan lo wa se ku le won ni afi bi eh alu atabo bi we se conjunction papo o sa fi ipa jeran sunkun si la omodebirin le tori pe okan ri omo nikan ni le ni jona ni o won ni ngba mama re de na ba ni ha kilo subuti ohun ngba to ti oja ikotun de to lo ran ti ora pe ntuka ni ya bi di jale lo ba gbe gbogbo ntora lo dale ati bale la won ti bere o tan si lo re fi oro to ile si olopa leti ni bayi ogran ni ohun je bi pe lalaye nte ba fe se fun we sa mo jo poju won ni ko lo re mo gba tegun e won odun merin la na ni 14 years ni bi ti o ti mo gba
1: tegun
0: won ni ko lo lo nbe
3: gudugbe iroyin agbokogbon.
4: Thank God. Since I enrolled my child at Pathfinder College, he has improved greatly, become more confident, and excels in his studies.
5: Pathfinder, we are the success models. We are peculiar students.
6: Education is the key that unlocks the door to endless possibilities, shaping minds, building futures, and empowering dreams to soar. For an excellent educational background and robotic knowledge, Pathfinder College and Junior Academy is the way to go. A school with a proven track record that validates our achievements through academics and extracurricular activities. Pathfinder College and Junior Academy is equipped with modern educational and boarding facilities befitting this age of technology. Admission into JSS 1 and 2 and SS 1 and 2 is ongoing.
7: Examination dates are May 9, July 11th and August 8th, 2026.
6: Register your child today. For inquiries, call 0803-324-0047. 0803-324-0047. Pathfinder, raising your child for a greater tomorrow.
8: We are the best. Javis PR iCare Foundation. Don't log with that. We pay it in email of Bobo and Badata Bebe. The German Rawalit Bay, Bobunto Wada Dani. So when about Daye on a Catabiana, me, Tamba Lurawa, Woman Sokum Faro, Loko, Jokasaguara, Subanum Bobo Yala, Oju Lobara, Idipata Creator, Ajo Charity PR Foundation, Saint Pia Kesi Bobuinia, Top Bani, Penita Oju, Atitala Sawa Darapo, Maito Ayewo, Ojutun Lolawa, Nicharit PR iCare Foundation, and Fanila Bali, a rumba to Mofi Bekale, Comune Radani, 1000 Naira, Bre, Lowo Cardi, Officer Layawo. Reading glasses, lofe, fair, when Bali Lue, and he said, Ofella, you from Gobentrape, maybe a rock who's in a power, Oju, Ronobo, Lucopa, Tony Penny, Oju, as a Sabekale, Charity PR, I Care Foundation, Liba, don't want Babutti Ran, but I seen it all, Kiloton Dose, Orinagara, Koma, and it's one for Nita, Tepona, Loju Popo, Lafino, Malotara, Los Sayawodu, Retin number 94, opposite Unity Bank, Charity Council Building, Yan, Balabo Store, Little Solo, what in force and shopping complex, the world of the Bado, Lojo Jumanu, Agumesaros, Agumani Role, for Beda Talaye, 0905448444 ojulobara oni din do mo wa lagbari
9: labbaik allahumma labbaik
10: assalamu alaikum gbogbo muslimi ile ise akorin ajo sile mimo aljanna travels lo ki gbogbo wa papa julo gbogbo awon ti won tele wa lo si hajj odun 2026 won ni olohun gba ni bada fun gbogbo wa o a lo tun lo a lo gba olohun o se won wa ni karun awa ni ti o wi pe atete sun la tete ji fun gbogbo ele to fe ba wa se hajj 2027 yala awon ti o lanfani lati lo lodun yi won ni iforuko sile ti wa bere bayi ipari osu november 2026 ni gbogbo pepepe o wa sopin ni le se aljanna travels gege bi alakale ijoba saudi o wa to dipo kase nle anfani ti wa fun gbogbo awa ta fe bere lati darapo mo eto so die die pay small small ni le se aljanna travels to wa ni navada plaza 140/142 liberty road elewure bus stop ibadan kale ba jo gunle sorilede saudi arabia futi haji 2027 fun alaye lekurere e ma pe 0904444945 esile be wa wo lori www. aljannatravels.com pelu aljanna travels aji 2027 when lemonoto je be isn't light ala
11: aya mi abeke olowo sibi ewo njije lasiko yi
12: olowo ri mi alani o sa mo pe mi abeke ade ki foron je wa sere
11: benti eri
12: asiko mazavita ti to
13: alani ore mi o de lo nje olokele mazavita ni yi
11: be

0: Eka abo pada lati eka ipolowo ja gudugbiala ago 12 ona lo se nde se ti igoyin lati ikoni ti lagelu 96.7 okay gaju awon okay lo papa ipinle ti eko ona lo je pe iroyin to nbe lowo mi na lo di iroyin gudugbe ile to je pe ori se ko awon kan yo latari bi oko akeru kan ile to ko omi inu oke to sase de ya bara ti o si lo kolu oko akeru kan ile to je pe o nbo lati eko lo si togate ile to lo si ilu abeokuta won ni ori na lo ko awon eyan won yo lana ti se ojo osegun tuesday bo ni sele won gan se sele o won ni ajo ile ti o ri si oro isele pajawiri to je pe en to si je abenu gan won na ti se salawu ahmed na lo salaye oro un sita ni okota won ni nigba ti oko akeru ohun ti o nbo nti e ti o si muri lo si togate jeje re na ni oko akeru ohun ni won ni o sa dede so ijanu re nu to si je pe nigba ti o gbese le bayi na lori pe ah nkan ti sele lo pa fe ko mu won ni nibi to tin ri rabarabarabarabaraba na lo pe ki bo lo le gbe kini igba won ni oko to nbo na ni o rolu odi sugbon ori yo awon to nbe nu oko ohun tori on teyan ba ri oko ohun bayi se lo pa po finfin nigba ti a se gba bread kuro ni ile ise bread teyan wa te pelebe won ni awon eyan na bere si so pe ah ori mo ko yin yo o ori ko yin yo o nti o to bayi gan awon eyan so emi won nu be le n to wa je oga agba ohun fun le ise ajo pajawiri lo wa nse lalaye ipe ise ri eyin te n gbe oko soju popo e ma ri pe awon oko te n gbe jade yi eye ejanu re wu e wo taya ese re eye wo so mi nbe nbe eye wo gbogbo n to ni se pelu oko ko to di pe e ma gbe si opopona olopolopo awon to je awako yi o je pe ri asapajude o na ni won to ma sa to je ko ma ta ba ti sare tan bayi owo to ba gbese le ijanu bayi o pe o pa fin o nigba mi tere o ba po si janu gan ba so ti oko ba so ijanu re nu yo ra ri bi ti yo ra wo si lowo kan o ti wa ro won bayi pe tan ba ti wa nwa kokan mo mu ti o to je tan ba ti ti fe mu ti ke mo gule wa ko rara o ti wa n ki awon ero ohun pe olohun se won tori ko se n to fara pa o si si enikankan ele eto dagbere faye ninu isele
1: o baba nbe le mi fara pe alaye mi mu fe ki cloud ji ni na ki ni ma ri na ro kan dada
0: o ki ko le fi yo
1: ida ta ba be so ru e bo iyan ba ti san won tangan ti won ti ko to ba ko se eyin ni dera
0: mi o tun lo waju gan ni iye ni bokada yin ti lo pa yin lo pa won to wa waju awon ajo asobode arakunrin kan o be pa awon eyan
1: inu ko je ni ke to kun park ni ejo excuse mo ti pe mi le won ni pa mi tan ta be lo se yen
0: e mu la yeta wai
1: olorun sanu eni
0: ami o
1: omi re o iwe royin daily post loko to tun di gudugbe royin losan tuni oba oke mo ja se ise se won ni awon osise ile ise olopa agbon ti ipinle eboyin won ni won mo ti nawo ofin gan enikan ele tan ni o pera re ni woli ogbeni nwa pu james n lo ko re leyin ti ani foran kan o di toro fon kale o lori ayelujara nibi ti won isin fi esun kan wi pe o mu omode bi kan won ni anayonu awo ina ni won se pelu omode birin yi leyin ti won ni atun atawun bi omo ohun won fi esun kan wi pe emi kemi o ti konu re idi ese te pe emi ohun pe eru yo ba awon alejo won o si sa won gbodo sare jade ni o kuro nibi kolofin won ile ti an sa pamo si laro omode birin idi ere o tian na fin fi e malafi won fi han omode birin yi won ni omo ohun ina ni ile ise olopa ipinle ebo eboyin won ni won ti gbale o ti won isi mu lo si ile ikose esegun oyinbo ele ti nbe ni aegbe abakaliki eni ti wa se commissioner ile ise olopa ni ipinle ohun abileko hope okafo ni lo fi oro mu lede o lati ere ni ti salukoro fun ile ise olopa ni ipinle eboyin eni to soro ohun ni ojo esegun tuesday ni ilu abakaliki iyen sp joshua ukandu lo salaye oro yi pe isele labi in lo mo sele ni agbegbe isohumini agbaja community ni ijoba abile easy ni ipinle ohun oni loju ogan eleti fonran ohun to ti te awon lowo lawo si bere ti ni se iwadi na ri pe itosi awon na yin ina ni isele labi ohun lo ti sele won ni ngbati awon si debe na ri pe ah iya tan fi njo mo ji poju lesu pe e fe se idande fun omo e fe se itusile fun lowo awon emi okunkun eleti n gbe ninu re won te waju ninu oro wi pe ile ise olopa nigba ti awon to pase kini ohun won ni koda awon obi omo ohun won ni han ti gbe won lako yi eni ti ohun na mo emi okunkun le jade ninu eyan pelu gbalẹ eleti han ti renu agbo won ni ohun na eskiza woli e tele ade ile ise olopa office wa won ni nibe ni awon isi fi eni ona won fi pamọ si o ile ise olopa wa fi die mule wi pe awon eyan toro kan yi won be ni akata won tawon si nse ise iwadi lo ki lo se fun yin na ta fi fe gba emi re e lo mo gba emi e lo gba egbe ogbe mi okunkun e fe lupa se o wu abi kankan ni akata odo abi ki le fi die mule wi pe o gba emi okunkun eni ti wa se commissioner ile ise olopa ni ipinle Ebonyi hope okafo lo ti wa sala yoro wi pe ile ise olopa papa judo ti ipinle Ebonyi awon oni lagbe awon le o ki eni keni body yalo meke ni agbalagba ni ki won ma te eto re lojumole gege bi omo orilede Nigeria papa julo han mo kekeke ati awon eyan ile ti won o le dara won gbale pe e woli ile ti o fe gbe mi omo sole latari pe won ni omo ti gbe mi okunkun nbe lakata won
0: alele ipinle ti Eko to si je pe iwe iroyin ti Daily Post na ni o post iroyin ohun jade to si je pe o ti di gudugbe bayi futo san ti toni o oni be lo je pe ajo ton ri sisele ti pajawiri ni ipinle Eko ele ti a mo si lasma ona ni won ti fi idi e mule bayi pe ina mo rara kan na ni o be sile ni ilu Eko bo ni sele won gan sisele oni lana ti se ojo isegun ti tuesday ona ni eni ti je adari fun ti ajo ti lasma na ni o ba won niroyin soro to si tu wa ni eka ti taniji eni ti se afolabi olawale na ni o ba won ni iwe iroyin soro oni sheri oni ni osan gangan ni sele un sele nigbati awon gba ipe lori ero ile to je ti number ati pa jaburi ton mo si 769 ati 112 oni nigbati won pe awon bayi lo je pe alele frijangan la won bale bage sibe oni nigbati awon debe la won ri pe ina yi o tin mu ile alaja meji kan ile to je pe ile ijosin ti the apostolic church ona ni o lo igbagan ohun oni gbagan ohun bayi ngbati na mu lo de positive fe nawo mu ile keji la won ni ro o to ba nawo mu ile keji yo mu ile keta oni pelu awon osise awon la won ri pe awon pa ina ohun awon pa ko fenfen oni awon to tun be ninu ile gagara ohun la won lanfani ati do la jade kuro ninu gbagan ohun won an se lalaye sita won ni pe n to fa ina ohun gan ona ni na joba ile to sade dede lodidi to se pe owo to bade owo to gara ni oni gba to ba owo yen de nina bele buga on lo fa to fi je pe ina ohun bele won an se lalaye bayi sita wi pe ko se n to fara pa o ko si se en to jo olohun ni pe ninu isele ohun won ti wa nro awon eyan bayi pe ta ba tin lo ina ta ba ti fe ku nle e de ka ma pa won na o tori pe nigba mi ina to ba de nigba mi o le de mero lenu to ba ti de to ba ti muna yo mu nkan mi to si ti mu nkan mi yo so dorin ni o oni pe ejo ta ba nbe nle bayi lagboro olohun oba ani ridamu be la si ni foru
1: ami o eyo lolufe wa nigba ti aye gudugbe royin te so waju Ogun tona teni ade Sakirat lori Facebook esin wo Ige Sherif ama agba awon agba tin yo office gani you won ni awon kan se lati oyo alaafin oni baje Abidemi Adisa Adekunle Adebayo won ni welcome status esin Bijes Kumar Adebayo Yunus Ariola Olayemi ateyise npo nbe eje ko ma lobe
0: la kan be
1: eje mu yi ni ayin iwe royin Daily Post loko o to di gudugbe losan toni won ni ile ise omo logun orilede Nigeria mo beri eje kokoyo ti sector 7 ele ti won na nse labe operation enduring peace OPEP ni ibamu pelu awon ti won je ikojopo awon oseleto abo civilian JTF won ni na mo ti fi kele ofin gbe afurasi ajinigbe kan o ni abule Kamuru ni ijoba abile Zango Kataf ni ipinle Kaduna won ni enikan eleyi ti ohun je ayanana nipa ero ito abo ni agbon Lake Chad Zagazola Makama lo fi oro hunlede o loju itakun X-ray Makama lo sala yoro wi pe won bi kele o fi gbe eni ohun nigba ti won se ajosepo ise iwadi pararo ni agbon be won ni eni ohun ina ni epo ko re ni ogbeni Uzaini Jibrin eni odun 45 years na ni won bi kele o fi gbe o ni abule Kamuru le atari won fi esun kan wi pe olowo ninu isele imo jinigbe tin sele gbamagbama ni agbegbe Angwan Ali community ni ojo 36 osu 4 odun ta wa yi ni ijoba bile kan na won ni eni ohun ina ni reti wa wi pe olowo ninu gbogbo bi won se gbimo po won fe jiyan gbe bi won se jiyan gbe bi won se pada jigbe bi won se gbe olowo won lebi eni won ni ona olowo ninu oro ohun o won ni nbi oro wa dedu lasiko ta wa yi eni ohun salaye oro pe koda ngba ti an mu gan won ba ero lewo lowo re to nti owo kan ele to to egberun mewa naira 10,000 cash on tosi ni ni ba ni owo re won ti wa fi oro lede wi pe ise iwadi o si nte waju o lati ri daju wi pe gbogbo awon ti won lowo ninu bi an tin jiyan gbe ni agbegbe ohun won ya won bale bi owo aso o
0: ipinle ti eko to si je pe iroyin le ti o jade to je pe ajo akoro injo ti na na ni won ko iroyin le ijo ile to je pe o je iroyin ti muso ile ta pe ni happy ending iroyin ohun na lo nsi lalaye bayi pe ijoba ti ipinle eko o na ni won ti bere ni se idanileko bayi fun awon obirin ile to to ota le ni igba niye ile to je pe ikeko ohun lo ni se pelu pipese onje lilana eto ogbin ati dida onje sise lojo sibi kan alai se pe o baje en to wa je commissioner fun awon obirin ati lile osiwogbe eni tin se arabirin bolaji dada ona lo salaye oro hun sita oni opolopo awon obirin lo je pe ise ti won se na ni won fi ran awon oko won lowo to se popolopo na ni oni ise to se pe ti o ba ti se lowo obirin ile ngba mi ko ni dun be ni ko ni toro o wa se lalaye sita ohun lawon ti bere si ni ko won ni ikeko likeko nipe te ba pese onje bowl bayi le sese te ba mu onje eleyi nkan ogbin inu ke bayi le ku si te si mo ta lowo to joju o wa se lalaye sita oni pelu ifowosowopo ti NAFDAC ajo ti NAFDAC la won fi gbe eko ohun kale fun awon obirin lawon obirin nikan ni o oni won ti wa nje anfani e bayi oni won wa so bayi pe ko to di odun to nbo ni gboro won tun ti ri awon obirin to je pe won le fowo soya bayi pe nipa iranlowo ijoba ipinle Eko awon na le gbe awon kan re bayi se ati lati ran awon oko won lowo lawujo
1: Martini won ni dadun selu emi omo pe bi omo ba lo sere lodo baba re imo pe se tun
0: baba omo yon le baba omo be ke baba leru no so
1: won ma gbe le won ni iwe royin daily post gan loko won ni okunrin kan re o to je omo Nigeria ti tun si omo le gesi won ni okunrin ohun a ma je ife dayo adeyeye eni ti in si ewon ni ogba tun ni rokan ni le gesi lori esun wi pe o ji omo ara re gbe ina ni won ni won se si tule ni ogba tun ni ro e wa mo gbo o won ni isele ohun ina lo sele leyin ti ile ejo to ti ile ejo kan lo yojo aje Monday nibi ti won ti fi oro lede wi pe eni ohun ele ti won ni ko lo mo je e ko lo mo keko ni ogba tun ni ro HMP Pentoview ti won ni won kuna o lati bi to ile ise olopa leti lojo gan wi pe awon ti se asise o wi pe eni ohun ni awon se tule otele ti o be tule won ni ele to si fun adeyeye ni anfani lati bo ta lo eyi to je pe leyin igba ti an tule ti an ri pe o mo ko lo ye ki awon tule won ni ba so fun ile ise olopa ni agbon be ti won si bere si ni mo wa ka ki tan pe ni operation Scotland Yard ninu abowadi won ni adajo ina lo ti ran adeyeye ni ewon osu mefa o ninu osu kefa ti ngba tan si fi esun kan wi pe o fi omo ara re si odo o gba sodo lona ti oto won ni omo re ohun Laris Adeyeye ini epo ko omo na o won ni o si lo re mu lodo ya re ele tin je clear njose ni won ni omo na lo je pe ni orilede France ina lo ti gba o to si gbe firi gangan o ru lo si orilede Nigeria lati le gesi won ni omo ohun wa leleyi to je pe orilede France ni an ti bi lati gbe an si bi re odo ya re akata ya re ina ni mo wa won ni ile ejo ohun lo wa ni omo yi o olore fi agidi mu lodo ya re laise pe nu ya re dun si lojo 37 osu keje odun 2024 ina ni oro hun sele o won ni omo nsi lo ojo na sule lodo baba re ko to di wi pe o we bi ile so rilede Nigeria pe ma lo luwa won ni leyin ti won wa fi won gbe oro hun lo si iwaju ile ejo won ni ile ejo si pa lase ni ile gesi wi pe ire arakunrin Adeyeye omo to lo re mu ni ipati kuku lodo ya re won ma mo pe won ma ba re looto sugbon pelu tin bele to lo re fagidi mo lodo ya re da pada o ni won ba gbede ki ojo bayi won lo ba se as call obito omo dele ta gbani pe omo to omo ohun omo ohun ti won lo soro dile fun lori lede nigeria pe ko sin tojo ra pe ah nigeria lo se bi o wa ni won ni bo se kuna lati yoju ile ejoba ni pe o ti e o so wi pe enu ile ejo yi run o se bo wa lori lede yin e lo re gbe wa won ni gba ti won si gbade ede ne ba ni eran lewo su mefa e lo wa kan pe iwo o mo pe le gesi lo wa nbi o wa ko to sa wa ini afi ni ko lo mo lo su mefa nbe ni mo wa ran lewon to wa lo su mefa tin lo su mefa re lo lawon ti nbe ni ogbe won oto le te be tule ni ma tutu arakunrin le ni ma ni e tun lo wa o ke lo asiko re tan o
2: yo tun lo
1: e ma je lo o e lo mu
2: o lo sa no
1: mba mi
2: a je pe bi ta ri mo fun tosan tito ka mo
1: si bon e ja gba ipe 09123708675 na ni number ti e fi ba da 09123708675 na ni number ile ti owo odo wa ni ayin
2: e wa jo inte yabaka na ni ba wa da si
1: mega awon customer wa tin kan lekun
2: te ba inte wa ka pa ka ni ba
1: hello won si lu hello
3: hello
1: yes sir
3: awon ma kan ya tokun wa ku shegbe ni baje o kan ni faida ka kan
2: o
3: ti ta gba kan wa yan lori ti oni bayi la nse ni le ti wa
1: iwo
3: ko mi ni ile na ma je ko fun oporopo omo mi ni ko debo mi o kweto mo kiyin o pese fun alanfani ju e mo fun alanfani ba o le kokon e gbogbo gba papa lagi lupo ju be le kweto
1: eseun you know wa le eja ton mo kan si
2: mo n wuwa ka fun won
1: na mo n wuwa mo n lopo
2: ton ti royin ba ti
1: ni ni gan asenu fun yin ni
2: ah royin bele
1: tori eyin eyan wa e kiri hello
3: o ta so o
1: yes sir
3: ya ni wa fish la ton ara fun
1: oro re o
3: le pa awon mala awon sagburu sagbo ti won sasaku sa ti yenni o ye ki joba wa kan se soro won erin ta ri mole ta bi se a ti lembi funa won yo
1: ah
3: ko si ju eji erin pa ta ri mole won ti yo ha ade community kokan na won se lopolopo community bo do ye ki community kokan na mura la jo pe anybody ma fe ri won mo e ku eto
1: e seun e se nkan ni sa ija munyun na mega ija
2: da kan woni mo so na jogun ni ko won ji
1: e ka so je yes ma
2: akin yo
4: omo wa le
1: e ra jeri ya wa
4: e de pe ona na ko ba so Nigeria na se
1: sawa
4: ko mo lo mo mi asikin no se kan kin gin won ni bi ti ofe e won su me fa pe olosina mo re o do to ki ya I my ji so best Nigeria
1: Kilarigbo
2: Kilarigbo
1: toko taya ori afefe
2: Folakemi Maiti ati Benga
1: Olaiwo ati bale re owo bi kini sele nu ile won
2: egbo
1: e la fani ati gbo e si da si
2: e fokan bale
1: abile mi lo ko temi akanle lo ko aba to bi mi lo mo ro agba bi o ba se lo ro bo ba ko ti a mo se lojo ale o dabo
2: adupe tori pe wa nbe fun wa Martini Salah omo ba lo ko temi e se tengbo wa

0: to aki gbogbo ile pe e ka so se alafia on la bayin e ododubi oni oni ojo ketala osu karun odun 2026 teba wojo ago yin ba ye ri pe iseju merin o ti kuro lara in fact o ti sun si iseju marun ba o ti kuro lara ago kan e losan ti toni eto kila rigbo ona lati latun gbe wa si etigbo yin gege bi ise wa lojojo Wednesday ati ojo Thursday alero wi pe dada on la bayin fun gbogbo awon eyan to je pe oni on lojo bi won agbaladura pe won se opolopo odun laye oruko temi ni Folakemi Mighty e ko mi ololufe mi ale nobody ona wa lori joko e oloju cover do eh ṣugbọn kan ba du yen ko kan yin o emi ati enikan lukun da soju bo se soju ke tete dino leru yen nko kini ko kile se yin teyan ba tin ki oko e bayi gbogbo ri yin ma o ma tono sile ni bi warisi house to ba wulo le lo house mi nikan lo wa se ye yin
1: o se jare ara le fi megale
0: ara se mama ara mama kan bi en ton gbo we we pe si won
1: lara de ko mo gbon ri bi carburetor mi kra nbe file kan ko ba eyan ara le o wa kin jare mo kin Folakemi wa bi benga olayiwola lo ko ti mi kila rigbo titọ sayin o na lo yin o tun de se ti gbon yin ati de ba se mo de Folakemi so fun won pa ka se e ka se nbe fun won lati play
0: awon ti wa ti mo sugbon lati so fun won loni yi o hey ayi ko to ka se esi ti mo pe ko ni tabi sugbon kankan ninu ta ba ti so pa ma se ni kile wa ni lo lati se e ni lo lati ni phone kan lowo keyin de tat star
1: kan fi play
0: ket be ni e te star 347 star 1004 star 2 wash gbogbo nkan to ba ti ni ke se yen sa ma se phone la mo ni o tolo so be lo wa lowo mi o to ba sa ti je phone to de yin sise ni lo lati e ti beru rara ati rara nitori pe ko to ile ita ma yi titi di igba ti ile ya fi de se mo wi pe ile ya cashport nbo yato si pe e lanfani ati je owo loni e tun lanfani lati wa lara awon to ma darapo mo awon ta ma yi ko to cashport fun e de ti mo pe ki se kekere 50 million naira bi o
1: ko kekere o 50 million naira
0: teyan ba ri ma koja mi olugba la
1: teyan ba ri 50 million naira for a day o ma si wa bo
0: ah no not for a day
1: for a day akoko si wa
0: se
1: lo
0: ti mu wa bayi ni owo jegede ti mu wa bayi ti ma ri 50 million naira mi le si wa bo for a day o
1: how many weeks
0: for the rest of God knows iwa buruku jigo le to ba fogo fun lo
1: so yin wa eja itana to ntan
0: e ma je ko to si dala e ma do lo di gba mi nitoro le je yin gangan ohun ni eje loni tetun je lara 50 million naira yen ki le nilo lati sha ti so eyin e sha te star 347 star 1004 star 2 ash ohun ni ele te ma nilo lati se loso toni ejo ara mi ohun le mi fe fi sun yin se yin ejo ara mi ti mo de fe fi sun yin yen mi mo boya kin so pe mo fe apologize fun oko mi ni tabi kin bere lowo yin pe nje o se yin ri nje o se yin ri I ti mo ri mo feel bad but
1: so,
0: I still need
1: two things ni yo ba so pe en teyan ba fe ko larun kan lara no matter nkan to ba se o ye ko mo kemi ni fi react si e tori pe o sun won e ko ti ikun daada mi ni fi react bo nkan to ma n dun mi o ma n dun mi tawon ara le ba n fe ma soro si e fe ma bu e mo teni teni takisa tata o me ni o le se di bebere ka de fi leke si idi o me lo mi please mo mo pe o je obirin to je pe o ko akoyawo mo fi ma so pe full option ni alelomi ni ko ni fe soro sita fe ma je be ni pe o nikan lo n pe o de pe you are 99.3 so

0: easy money ko lo je ka rowo na adekunle omo gold ogara yan niyan o gba sin lara leyin ti folake ati benga oyato tawon won ti ko lorito kilari gbo lesu ton se ton mechanic lori afefe lo darapo mo yin ko ma da be ni gba da fi yin le nbe it's a Samuel, how you did now Samuel yan ton logo oruko temi ni Rotimi Johnson mechanic lori afefe je good bye to gbogbo ojo ru Wednesday bayi ma wa gbe sin lara a soro nipa oko ba se ndu oko ba se ngbadun bo se se ra sa ko sin nkan ti o se se mo ri oka kan leni 2025 model mbokin to so kin sare se introduction mechanic yin bo se ma nso gbogbo ojo ru pe nkan meji lo ma nba moto je alakoko sa be ni alakoko ohun la awon ona to je pe toko ba wonu e paun oko ri se kini o yawo oko taku to ba tori bomi o jade bayi elekeji awon mechanic awon ma support ma so ke mechanic well most times but ni ma so mechanic ni pe igba mi awon mechanic won a ma dogbon pe eja bayi manage ibi ti won si manage e won baje si ni sa eja suju abe nko sorry eja fun en to ba se leko oluwa to be loto oluwa to be loto e ka bo sori eto lagi 96.7 gbogbo bi ti awoja eto ide gbogbo agbaye ni mo ki e ka san e ka ro e ka awon to wa ni sign amo bi ta ra suko kan wa awon to wa ni Canada amo ta suko ta wa awon to wa London amo suko ta won wa sugbon olohun mo gbogbo awon to wa ye awon to wa nbere asuko la won wa bayi awon ti bere na wa ni bi ago meji oko sa ago meta iseju meta la koja ago meji nkan ta ti ta mu ti bere awon temi niyan ni gbogbo challenge gbogbo Okay, Ado, Ring Road, Ori Akala, Akala Akpemeji, Akala Akubo, Akala Ring Road. Ugwa wanta Akubo, Vuhin Pata Pata Mo, ya wanti Kolaba. Yilu leti me indala kia no, yilu jit wun yeni, ya la kia ise boko jito yeno, ya no shoshi, ko jito yeno, bugun bela tin gbora wa. A wanti mne o dife road, bugun mele yeni ti ilu Ibadan, bugun mwa akila san. Oje Ibadan, pa meje jo ilu Ibadan ti mwa kwen, sara tu ba lo sonu akpete, abiko lor sonu, ono, kilu kono, adubo, ati titi yeno, oje wa shakpa midori ba yo. Ono ido, yeah, you get it. Kato wawasara lubo sa, kato lo si, koso ni tomato ya gong kong. Ti mba ti wasuri to lo son, bugo koti epe li fi jamfa ni moto. Ni tuntun she, ni lilo, ni manso oro, ni kpae. Oko tuntun, be ni, ati ndo Nigeria, tori wu hama sokbo tokumbo, sa mori oko kondi ni sa, bo 55 million nera. Sha? 55 brand new 15 years to this 20 years oko mo sense ni gbogbo erin tuntun aga tuntun e fryness yora leju e sugbon duna e tun tamo tin to wa wa si bi ti mo tin se o ma tin die na ni o ti je lara speedometer ibi ta tin se lati je jare o na ti je nbe o ti ota lambe ni ota lambe ni okay lọ́sàn án nǹkan tí mo mú wá ṣe mọ̀ pé ṣókí ni máa ń mú wá tí máa ti mú wá ṣókí báyìí kò sí ọ̀dà gbogbo a lè jẹ àǹfààní ẹ̀ gbókè o èwo wá ni kí ẹ̀ máa ní mọ́tò kò dí pé àǹfààní kí ni mọ́tò wà fún sà ṣe mọ̀ pé títà nísà mọ́tò yìí ń bá ń jò kò ṣe nǹkan tó dà bẹ́ẹ̀ ni sà ẹlòmíì mọ̀ pé yàtọ̀ sí pé ó ń pariwo pọ̀ a máa jẹ́ pọ̀ sí mọ̀kàn tẹ́fẹ́ gbọ́ ni tí sàlẹ́sà mọ́tò yìí bá ń jò tó bá ń jò ibi mẹ́ta síbi mẹ́rin máa ṣàlàyé tí sàlẹ́sà ti máa ń jò tó jẹ́ pé tí ò ṣe àǹfààní fún mọ́tò alákọ̀ọ́kọ́ àwọn pipe rẹ̀ yẹn pipe yẹn gùn láti òkè désàlẹ̀ bọ́ wá níbi tí gbogbo wọn ti pín èyí tó jọ ọ̀nà mọ́ à ń pè lágbẹ̀dú tó lẹ́yìn ibi tí gbogbo pipe yẹn ti jọ tí gbogbo pipe yẹn bá ti ní àpalára tó jẹ́ pé iná ti dùn tó ti fẹ́lẹ́ tó bá ti gé a máa jò ìgbà míì kẹ̀dẹ̀ rí bí apẹta ti fi ń gbálẹ̀ ta fi ń wọlẹ̀ ibẹ̀ náà ló ti máa jò dáre ọmọ another level ọkàbọ̀ sórí ètò tó bá di pé òun náà ti ń jò apẹta ti fi ń wọlẹ̀ a máa jò láti bẹ̀yìn ṣé wá rí agbedu ti oloyinbo npe ni port ni pe ti ohun ba ti gbo sinu be ni awon ni kan kan wa na ti je pe ohun control ariwo e ko ma ba po ko ba de pe ateni te wa ateni to koja legbe ko ni ti pe ah ariwo ise wa je nkan to ni mo npe ni unpleasant sound to pe ni gbo ti e a ma paru now se wa ri ariwo yen e mega je kin gbo nkan te ni fe so mo hello ta lo wa be hello hello
1: hello
0: e ka son
1: hello sir
0: yes sir
1: e ka son pa
0: e ka son
1: awa ti mo WhatsApp ni lori properties kan ti a fe ta ni bi second week ni ona wo la kata
0: ta le fe ba soro gangan
1: sa
0: ta le fe ba soro je kin bere ta le fe ba soro
1: mi ko yin o
0: ta le fe ba soro gangan ta le fe ba soro tori lagelo 96.7 okay gajo okay emi o ke nta property sugbon ona kan woja be ni sir te ba gbe wa eyi te fe tare ti mo de we to fe ba yin ta eyi ti kemi ti gba commissioner mi ko ju be lo 0912370 8675 abi 0819291 0086 te ba fe pe broda Olusola Ajawo enu e kaabo sori eto awon ti elo ta lo wa nbe
1: iko ti mo sa lati so ni pe a ti post property tele sori WhatsApp number ni
0: ma binu a lo wo nsin se o ko lo poropo yo lo ma post a lo wo nsin so ma get back sin ma lo wo nsin a get back sin hello I get back sir awa lori eto awa lori eto e ma je ko jawo nira omega ba mi yankee mo da lo si yankee awa lori eto bayi e je ka pari eto yin wo lo sori WhatsApp ma lo ba yin check so oro temi se lo e mo ke mo ti kuro lori pipe mo ti bo sori agbedu lati inu agbedu inu agbedu awon kokan wa ta ma npe ni be a pipe ninu agbedu na net no wa me tawon na ti no ba ti dun ngba mi won ma run jejejeje to pe to ba disalensa ba o le affect engine to ba dis to ba ti run o le affect engine now iko na ti wa ta ma npe ni net se ni kon ti net wa fun ni pe ohun dabi spring ti moto ba bossi bi sinu koto is like the pipe yen ma fi di pe nkan to nkan ako lole apada wasoki event by T love how are you good to see you so to no ba lole apada you understand to ba lole apada net yen ngba mi ti o ba ti koja yi bi ti o ye ko wa na ma ja yin net ni spring la ma npe ni wa te pe spring ni wa te pe net ni to no to ba ti nipo a ma je ki moto ju a ma dun bo eyi ti o wa je pe o ma je ki opolopo awon mechanic na ma koja yi won ko dero police station kon gba be dero ewon won ni catalyst be ni catalyst wa ninu gbogbo moto to ba ti n bo ti na yin na ti e ba ri na to ma jade ninu moto to ma gba moto ero abayi e kokan lara le te ba won te ba won moto lara le ti e ba ri bi ti na ti ran fun ka ka ka di ede ti o esegun te darapo mu wa lori Instagram esegun now she the by lekan kan ti ina iba jade lara moto e ma o pe ah ina lo jade le enu salensa moto na se ri gbogbo na ara kan ti catalyst gba mu ra ni to je pe o ma je ki ohun moto ko lole die o le se je pe nigba mi ti awon mechanic mi ba yenu moto ton lo ta a de pe won di ero agun olopa mi alomia ma dire omo nigba yen Justus Richie owo nbe lowo re thank you for joining me now e to wa se koko nu e to je pe abulani beni abulani won ni money phone ton ba yo money phone to mo ba sun ti moto ba koja ti ni money phone legbe olorun a je ki jiri gbo mo tori o ma pa ro ni pa popo kuwa pa be gede le gbogbe le no se anfani ninu moto e lo ma pa oro challenge se wa gba now awon kini kan wa te pe o kere be ni mo dabi ti en ba se be ti o ba fi adun obe si yen yo e mo pe ko ko ni ni awon parkings manifold parkings Salesa Park Ola Judy Ola Judy all night won o se to dara po mo wo awon to dara po ninu e se gan ni or something na se rawon parking yen bo se kere to mi o le je 1000 mi o le je 500 mi o le je 5000 ti o ba si ni gbogbo bi ti o ko wa Salesa ma jo then Salesa ma jo now yato si pe o ke o Salesa jo o nje po ise moto ngba ni gan a ma je ko daru ngba te pe Salesa ba tin jo to ko ngbo patapata ni gugu bi ti o ba ti wa moto now ogoloko gba ni ma o pe wa ni Salesa si wa je ni moto awon ko ke kan wa te pe ti e ba to ba fashu afoju di ninu moto a pe kini kan ni seal ya to ba do se ko to ko ma so seal moto seal yen e to won ju 2000 naira ni sir 2000 okay kin te so pe won so pe original le ba 5000 naira you understand seal yen ti o ba fi le baje nibi to ye ki o da oil duro o le no ke engine moto zonta ni 1.7 million eyin e wo lati bi 500 di 5000 seal to pe wan ju on ju oil to tete jara mo to tete jara mo to ko 45 ju pe ma se lotun la o le gbowo nla lowo so bo Salesa ni mo soro e leni bo ba ti di ose to bo abojo mi ma menu ba yin so gbogbo bi ti Salesa to ti champagne won ko ti so mo ti ni je ko mo latoke manifold awon V6 ni left and right mo wa lara cylinder waju ati eyin awa leyin V8 na 4 plug ni ko lo ma ni iwaju nikan iyan alakoko ni elekeji ohun ni mo ti so bia catalyst o depend lori remote de banlo ti catalyst ba tele eleketa awon Salesa kan wa te pe won ni net te ko ma spring ti moto ba bo sinu koto ste ti pipe fi ma kan lo ma je ko kako ko dije pada ko kako ko de wa to lo nbo pin ni spring ni o ti di mo ti so manifold mo ti so catalyst mo ti so net ka to wa lo si awon pipe yen ohun gun ṣugbọn o ni ipele ibi to ni mo ti n pe mi break pe ọmọ break emi lati waju ogun deyin now eyi to wa se ni agbedu moto mi wa te pe agbedu meji lo nlo moto mi wa te pe agbedu nla lo Mercedes Benz na igba ti mo n kọsa lọwọ agbedu Mercedes Benz o to bibi ṣiki agbedu Mercedes Benz well oyinbo ma je n pa rotan oyinbo n ṣe bẹbẹ won wa bere si wo won improvise won gba kini ti to bi ja sikikere si ele to bi ja sikikere si mo se bere si ni jeans awon quantity awon kini ni ko se quality e quantity e kon bere si yi wale bere si yi wale de bi pe o wa je bi pipe to jade sita lenu gangan gbogbo awon kini lo se pataki ni inu moto ta ba re nikan to je pe ibere kan loju to mo pe ha olu se fe soro moto ki le se mi gbogba mo lo ju Salesa mi gbogba ni Salesa roba na wa de pe o ma fi sara moto be ni ara moto Salesa si body moto left and right ti ba ti wuke a je ki Salesa ma gba body a je ki Salesa ma gba le so awon Salesa roba na o da ki meta ni ti ma ri be ni depend oru moto to ba je ten lo yẹn ṣe pàtàkì well o ma n kere ni ọjọ́ rú báyìí o ma n dùn ṣùgbọ́n mi kì í fẹ́ kó pọ̀ so that a lè jáde rẹ̀ tábàárẹ̀ nìkan tó jẹ́ pé nkankan lójú lórí ọ̀rọ̀ mọ́tò panel beater ló ń ṣe Salesa but our mechanic náà mọ̀ n pa panel beater ló ń ṣe Salesa ẹ lè pè mí sórí nọ́mbà yẹn mi sọ pé 0023897901 lẹ́ẹ̀kan sí 0023897901 ba wa ajagbe equidot oku wale ni abolorin kankan to je pe o gbedani iwo n se mi ri isa kan fun gbana ibadan ninu wa o ibadan ninu wa e baba mi nle ti e ba mi nle ibadan olorun se orin lona mi a lo se lona mi n ka ife lati paso omo wa ti gboruko mi awon pe olorin agbaye lode but sibesibe na ogun bi te ba ti wa losan teni ejo tori olo o se pataki omi se pataki lara eje ki a ma mu mi Rotimi Johnson mechanic lori afefe donkey o dejoru apade layo atalafia mega oya bi si won lara.

0: yomo
1: owo bela re
2: melo la
0: ori re
1: owo bela re
0: pe wa ku ma ko yomo
1: ama se o ko design ba ga
0: ori re pe rara bo je le ya lo
1: lo ni
0: wa ja
1: wa ti ja pa wonu ra Boje ni ya lo duro ni wa ti ma sire
0: gun alabia
1: legun ni am
0: labia
1: am
0: oni duro wa se
1: oni laila ilala mama duro sibila laila ilala mama duro
0: sibila
1: eni rere mo wa o
0: eyi rere mo npe
1: abi yeria eledumare ba wa se o Ani rere la npe
0: Olafa
1: Ajagunmale oseje ose osomaje osona igbo ntaja
0: kikan ta
1: oro hunun hunun inu elede lo ngbe ojo abi mo tuntun
0: lawo mo tuntun kolobo tuntun
1: isuse tuntun salu tuntun
0: igbo mo tuntun ijodo
1: tuntun
0: kankan tuntun
1: awo tele omo tuntun
0: ibose tuntun
1: file olokun tuntun
0: Ijododo tutu.
1: Kini igbeso ma tuntun.
0: Igbamat kini
1: igbori omo sogoru eyin.
0: Oja tutu.
1: Ma soso ku so o. Omo to da yo do wo voice mail o.
0: Oje omo
1: tuntun.
0: Ti gba ya tutu.
1: Ti gba ori re tutu tomo muri.
0: La ma gbeso ma tutun lenu.
1: Tutun lenu. Ti eji o le suke ti eji o loka ori.
0: Tola

0: sala
1: meje
0: takbi lokan didirin
1: lokan
0: oponu tek allah wa ba
1: ma wonu quran bi oni epe
0: emi go fo ile
1: ma wonu al quran ogota
0: emi go be emi go be ile pe gidi
1: emi wonu al quran iwa bi oni epe yes inu
0: so,
1: bi mi
0: so lalafia
1: so se wo limani nbo ti ri n to npe un
0: a je nbe ile pe mo ko dani wa o
1: o doge ma isoro ni ko ma
0: doge meje

0: hallelujah ki pe
1: lo je nu ma gbe mi sit coming in the den kaka ko so je nu iwon ba ti mo ke
2: ka mo paro fun ra wa
1: aran nu me ti yiwo
2: ka mo paro se nje o
1: aran nu mi
2: ori gbogbo nti mo ti ke late kan na
1: ale ada bo ti bo gari ati
2: ko ko biskopu ke ni pe eyo sa fun do ri eto ke yo lo se nu onu omo
1: olodun ki ari ti mo
2: pe asa ti so bi pe wahala ti ola baka ki a gboro de ori eto ke yo mo se bi be ko hallelujah 13 king gan bo se ko lo ni
1: ko ba kankan no
2: bi bo se ko lo gan ni pe
1: every day ke la la la wo la we le won jaye
2: we bi hallelujah se ko lo se bo se ko lo gangan ni call the shine awon mi ati e lo lo bayi
1: hallelujah olori ire omo
2: ati sultan baba solad solad
1: olori ire omo
2: o ti ni ki
1: kikene
2: ati asale o ni
1: ya mi mo sese se record
2: toto tutun yen a play le so yen
1: ya mi mo sese se record
2: solad ba wo network yen network
1: gba gba ye ni mo ti bere fun
2: ya sele yen ba ti wa okay
1: ya le balu
2: ya lori titi la yori lori won se orin kan toto jade
1: ya re mi ati re mi
2: to ba gbo orin
1: Olodumare
2: to ba gbo orin yen
1: kabiyesi
2: ma a play orin lo san
1: UK mo ti ko gbo ni igba ti ore mi nfi play gbe mi lo personal play in lolo mo wa gbo mo wa bi pe lo tani sister to say
2: wait kini nje personal play
1: kini problem e
2: dede kini personal play wa
1: ogwa ni UK
2: ni UK
1: to ba ti ku ni dubdin
2: Wait, UK wo ni bo nja UK.
1: No ma gogo e lo sori set e ko wo be now. Kini problem e? UK leni yen wa. O de gbera lati UK o ja wa ni dobbi.
2: Ba mi so itumo UK yen fu mi ne pede le la pede le.
1: Eh kini problem e?
2: UK kini won pe gogo.
1: E so fe lo gba man lo ni abo fe mo ru eni yen. Don't ask me about the foolish question.
2: Ni UK ni.
1: I'm telling you the truth.
2: Fu mi ni UK gan.
1: Rara. Rara.
2: Ha, omo.
1: Oran yan ni.
2: Opolowo e.
1: Felele ni. Oje ni
2: so de UK ri ni
1: rara mi o de be ri mo wole lale ana kini problem e ti ani nko fe wa no back mi si wo tori mi e so dale
2: wala o de airport
1: what are you telling me
2: airport ko wala airport o de be ri
1: ma jo e loju eni ajo de nbo lori eto si
2: wala
1: Deborah Abiara prophetess wuli Abiara omo bibi babeska Abiara lajode ma jo e loju wa gba guest lani
2: to ba lo UK yin kan meji ni
1: e kan ni sin
2: de de rin
1: kan ko wa so de ba
2: UK to n so e
1: photo ta ya
2: o le lo
1: kilo wi
2: gbọn ninu ko lo loju ala
1: o ro mi pe wallahi aburu omo ni o
2: isida ko lo loju
1: o ni dagbere
2: tabi loju ala
1: woli lo mo bi mo se rere ajo
2: to ba wa dijo mi for your information iranti mi fi
1: nibo
2: ni la kaya to po loju o lo ni
1: nibo
2: sori to ba soro UK next time won se ma pede le ni pe
1: anti arrest e lo
2: united
1: o niyan
2: wait didirin
1: e wo bi
2: tori ijo mi
1: e mo ma le
2: won soro UK next time ti mo bi lo
1: so lori ni
2: won fu mi ni pe mo se ma lori ma gbo se ma pede le ni united kingdom UK united kingdom
1: so wo no we ni abi
2: united so USA na pe ni united states of america oya kole oya say after me united
1: kene
2: state

0: a ma ma fi le ke je mu ko tun eni tutun tutun aja bale se mama titi layo ilori osun make e ma ti fi style kale e kan lo sori audio mark
1: e le ka
0: lori audio mark e ma ri nbe
1: won ikaru e
0: e kan lo te soju e e lo lanfada ti download e
1: awon orin to ye ke ma fa koko igbo niyan tori pe nkan emi la fi wo temi
0: lemi
1: beyan ba yonda re sinu ara ironu opo ila koja ri opo
0: won ni iyen be awogedengbe
1: olohun
0: oga wa antony bodurin tony bi
1: eh
0: adupe lowo yin kan oni ise mi yin o
1: emi ri ogo
0: agbara olohun e pe fun wa o
1: bo ti se lo to fe se lo to dalara
0: fashoro
1: mama adubanika mama
0: ore oluwa elepo lolere
1: iya olorire
0: nkan oni se yin mama victoria ogun bi yi e mo be lalafia
1: lagbara olohun
0: baba wa
1: aisan oni se yin
0: Abdul Kabir Jalaludu. Lagelu fans club rapata e ka sun gbogbo yin laki o a o lolodi e ni kankan adupe lowo baba sultan solad Ambali Aziz Radio America dupe lowo yin Akins Stone Cold we parapata
1: Abiola Yali Yali
0: Abiola Yali Yali
1: awon omo wa nu olide o change environment o
0: tun lo gba lede it is well
1: emi yin ogun o e la se ori o
0: italo ma ba wa to tin se faji
1: Olorun oba ilu ye yato
0: adupe lowo gbogbo yin parapata gbololufe re mi ati re mi te n duro ti wa baba nsoka baba ogo ni somi
1: ni somi
0: mama victoria ogubi yi
1: banki sheri alagbo
0: ekins adupe lowo yin
1: akiyin o
0: e ka san e ku de dasiko yi o
1: n o ko le salai maya lede ti wa nti wa baba waris alaja ya waris tinuke 10 by 10 alubarika odun le ya nbo yo ba ila yo atalafia akim omo pasola auditorium to lagbara to kichile o ni sare iya to ti de feyin te fe mama te fe sodo ayo ninu le ni nibi kibi new site ni e bo be en awo sin to wi
0: adupe lowo olorun tori pe dada la ba yin losan ti ni bo ni oju ojo seri salafia le wa saje nwogba e ka san le kan si ojo wednesday le ni
1: olorun
0: ini lojo ketala kan ba ye
1: ti o ba ye nbadan
0: ninu osu ke osu karun 2026 akiyin o loruko lo tueto yi kenneth gbeje ke
1: buki incoming senator
0: brown sugar
1: 2027
0: handsome man of god
1: long
0: kuni baje
1: irun gba yen ni njije
0: emi gan ko je ka ma paro
1: oni special bros
0: sori bo si wa yen ke buki e ka ni mo je obirin ni
1: bo se wa jobe nko
0: fresh gan
1: bo se jobe nko ma fi gbowo ki gboro o pe o
0: ki fi ke bugi buru ka
1: o ma gbe kini
0: a sound now
1: no excuse me o tun le
0: no a sound now
1: entertainment o ba dale wa gbe wa wa invite am obirin yes
0: e ma for gagbowo
1: iro ma fi gbowo
0: se ke bugi buru gan to so
1: no kini kini o le gbo nbe omo to jade to wo no poster la ye ko je ma fi gbowo ah fi gbowo

e ku role o asiko ise lataro iroyin agbaye la mu wa se ti gbo yin lati kan ni lagilu 96.7 fm ile fun bala o felele nile ibadan abi demi akande lo ni royin yin saju e gbo koko to wa ni royin na lejo ijoba apapo kan lo ti ran eni ti ise alakoso leka agbara ni igba kan ri maman lewon odun 85 egbe awon agbagba ni ipinle ekiti o na ni won ti pepe fun imo fare ni jin fun orilede eni ati imomo ni iwa tare ni nikan yi ti se opakutele fun idagbasoke awujo gbogbo ijoba orilede South Korea ni won ti bere fun iranwo ile ise omo ologun ori omi ti ile America lati je kan won se aseyori lori oko abe omi eleyi ti won se lowo leka ire idaraya iko egbe agbobolu ni orilede Egypt ti se agba oje Ismail SC ona ni o ti jaborele si ipele keji idije orilede na igba akoko laarin odun 18 ti won ti dahun sile iroyin na re lekun rere.

ka ma kira wa ku dede akoko yi ni gbogbo bi te ti lanfani lati ma gbo ikanni ikanni ti lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajoke leun bala lawa ladugo fele le nile ibadan adupe fun olohun oba ile to so lati ose ile to koja lo ta de tu wa pada wa sori eto yen ni osan teni awa kan so ni a kan so njejo lasan ni olohun gba o mu re le ase o si fi se dede adupe lowo olohun o to se ni na a tu du gbagbon ma kan si e bo se ma je niyan niwon ba ti e ba ti si omo e dada mo to ba ti je wi pe olohun oba ni a ki gbogbo eyin ololufe ikan ni lagelu efe a tu ku dede akoko yi o loruko la tu eto yi oga wa Tunde Olawuwo Alex Ferguson niyan bakan na megeche lowo lapa bi te fi lori ofe lati ma gba mi kaakiri agba nla aye leyin ba tu fe wo e ma lo si ikanni bani dode Facebook ti ikanni ti lagelu efe lagelu 96.7 to ba ti te gba mi dada o lo sori Facebook we o wa te lagelu 96.7 fm yo gbe wa fun e bayi sun gba ni o ri bi gbogbo e se mole to ntutu mi ni jojo to ntutu mi ni jojo o bola o bora tan ni e ke ma sere bo se je niyan be ba se wa wo ni ke ma share e ma share e bo si asia e bo kokale e bo kokale e bo si asia iyan lapa be yan e ma share ni jebe e kuku ti mo bo se nlo e ku ti mo bo se nlo abi ehn la kasoro ni eni mo soro ju o da ko si laburu o bo se je niyan lapa be yan yin ti wa si ta ba dogbe ojo ape ba de josu osu ako ati wanu osu ta so fun yin o ati debe ke ku le gbe ko so fun toko ta do gbe ko lo re ro fo be ojala de di salami bi na gbe jo wa ati denu osu ohun bayi ei uru kere ti bere mozulumi aye ta koto abo e je ka mama de wa se mozulumi aye ta koto abo e je ka mama de wa se anabi ibrahim ni jo si o sade hun fun sati oba oni to ba fun lomo ohun wa fi rubo fun anabi sumala lolohun oba fun lo ba mu lo sori erekusu kan o fe pa fi si ka fo boluwa o di loju o ma be lati pa ni eran ni ma lakawo ri la ba yo si o la na bi ibrahim ko gbagbo fun fun nene ibrahim ba na wo si wa lai tala na bi ba gbagbo fun fun nene ibrahim ba na wo si wa lai tala na bi ba gbagbo fun fun nene o ba ji sun ma la loju o olohun o pa e mo olohun ti fe ran ropo fun mi ni musulumi ba fi hun pa gbo fun leya ati wanu osu re baye o su ileya o ti ko lagbara olohun oba eh ileya tan wo lokan yi won ni gbe oku wa won be a jo se layo ati alafia ni eh wa ri ni bi ti bi ora dedo baye ka se won ti gbe aragba yamu yamu owo de o pe ki awon olorufe ikanni lagelu fm ke fi se leya asiri wo bo agbara olohun oba sugbon e ti mo pe ka se ototo la je loto la je ko to lo fa la yo fa si lobi oto lori ni ti ka se igbo ojo su to koja workers day o la se e wa ri osu yi on the 26 50 million naira owo leya o la fe pin lori ti cash e sugba kankan to wa nbe ni wipe

0: My first show. Hello. 091-230-0865. 081-424-9106. Hello, my first show. Hello. Hey, Mama Kansan. Hello, Lon Seto. Kayode ti gbogbo eyan ma si po ni gbogbo magana
1: o so ire
0: ni gbogbo magana wa
1: ani badan bi ni tetaska wo sa so pe magana lo nlo o da ti oda po mo
0: o da olo Chelsea le je o Chelsea fans ni yo
1: eni
0: Chelsea fans ni ya bi sa
1: be ni
0: ah won ti mo awon Chelsea won ni oko won tu wa ni inagije won mo pe Chelsea fans le je popo ni gbogbo magana
1: o
0: gba ara magana nko
1: alafa alawa
0: mo o da ko si laburu eyin ara magana e mu bere
1: mo number 5 e ba mu number 5
0: ibere le kanu abi
1: bere
0: ibe lodun 2015 iko wo lo gba idije FA Cup ni le gesi
1: be 2015 Ah, well, I'm getting by my gun. I'm getting by.
0: Hey, what did I do? Oh, what's it law? As I was in law, what's a gun in your lap, my baby?
2: I don't know what you need, Niger.
0: 091-230-0865. 091-230-0865. On number, take place. Start 347. Star 1004 star 2 #. Network yen lo san abi. E le lo soju opo, e le lo further won POS. Bo ba ladugbo yin won le ti close bayi. Te ba ni e fe ta cash. Won ti bo se ba yin se. Bo se je niyan, ka ki olojo bi eni.
2: Eyi ti na boli o pado.
0: Olojo bi eni.
2: Gbogbo elere to ba bi.
0: Ya Abdul Qadir Aderogba Alafida.
2: O ti niyan pado.
0: Ya fi gbe mi sola alake aderogba eni lojo bi baba happy birthday to you long life and prosperity igba odun ojo kan ni lagbara olohun oba o se je niyan iya fi gbe mi sola alake aderogba aibo wa ni orisa bi iya o si tani je somo olomo lore ajumo bi te si ri ko kan tanu afi eni olohun ba ran si ni se ni lore o se je niyan lapa be yen igba odun ojo kan ni that is ebo lateyin ri asa lasan ni lagbara olohun oba bo se je niyan lapa be yen star 347 star 1004 star 2 #. Star 347 star 1004 star 2 #. O le fi ta cash e 081-42-491-006. Hello, my first show. Hello. Eka san sa ki loruko yin bo le tin pe wa Gafari Opeyemi lati ilu seyin
1: Alabida
0: Oda Oyemu bere
1: o bere le kini
0: ibere alakoko ki loruko balogun fun ko Newcastle
1: balogun Luka
0: captain en to je captain mo fun ko Newcastle United Mr. Gafari ti ya hello ka san sa
3: Hello, sir.
0: Eka san sa ki loruko yin
3: Ayo kore de lati owode
0: ki loruko balogun fun iko Newcastle
3: Gumare
0: ki le pe
3: Gumare
0: Bruno Gumarez abi
3: Benny
0: Bruno Gumarez ni e gba Bruno Gumarez ni oya e mu bere elekeji
3: number 2
0: ibere elekeji
3: Benny
0: ibere elekeji le lanfa lati lo ibere elekeji le lanfa lati lo ibere elekeji le te lanfa lati mu lodun 2017 iko wo lo gba idije le adulawo AFCON idije le adulawo AFCON
3: Ivory Coast
0: abi
3: Benny
0: lodun 2017
3: Benny
0: oda eshi orile de Cameroon lo gba ke Ivory Coast Cameroon ni sir Cameroon ni
2: for this dance.
4: Super Eagles waiting they have
0: 09123-708675 08142491006 ni number tell am fa lati pe si *347*1004*2#*347*1004*2#. E ma gbagbe pe mo ni eyan merin losan teni lamu lati fun ni ebo card lawon to ba share ju lori Facebook kan ni Lagelu FM se ti share mo ti wa nbe bayi e je ki kan sawon ti a to wa loju opo ikanni ti Lagelu FM ka kan si won se ti share e ma share o e ma pe mo ti so pe oso se bayi na lamo lafa lati ma mo awon to ba share ju e lori eto wa lori eto ta lo takin e ma share be se wo life and direct yen
4: milo ni ko tell me where you dey erikejo for me
0: awon ye mi Michael Odun Ayo up my you loju opo ikanni Lagelu prophet Oluwadare eri adimula Adeniya Yanfe Emmanuel Alemotito
4: you tell me where you be I got wonder make you tell me where you be Okoronpo make you tell me where you be Sigaru
0: Bakana Musari Kodri loju opo na lanfan lati wa nbe Godin Godin o na wa loju opo ikanni ti Lagelu FM Adebayo Said Sunday Adebayo Said Sunday Abraham Iroko Oluwadamilare lati Iwerele lati Iwerele of Chelsea awon ti Chelsea niyan lati Iwerele awon ti nwo wa lati Iwerele e ma share be se share yen eyan merin la fe mu lori eto losan teni eyan merin o la fe mu lori eto losan teni o se je niyan ah eni bere pe alafida where is the game lele tun bere mo bi e gbe tojo meta ta ti lanfa lati fa won yen game lo sugbon awo gbo kan ta fe da si ni ta mo ti o tun mo je game lo sugbon mo wo gbo kan ta da si ni boya a ni WhatsApp group kan a wa awon ti a tan mo lanfa lati ma ri game ta ba tin seto kan mo fi be ni bo si je boya n ta se na nu ni mo da bi pe ta ba n wa sori eto lo so si awon yo mo bere game a kan fi be ni e wa mo wo lori kan ni Lagelu FM e ba si se nu ke to pari eto in pe number te pe si e wa n group lowo kan e nu mo fi e ma fi omi lo be ba na se fo mi lo e mo pe DJ fi eya agbaye na tin bo bayi ah awon ti a won ya pa yaski bo se je ni se ti share won wo be se share la pa bi o koko ba mu eni na Adenrele Yunusa Adenrele Yunusa o ko ti e ti wa nbe baun eni akoko nu o ku eyan meta ta fe mu si Adenrele Yunusa latojo opo ikanni Lagelu FM o ku eyan meta o se je ni la pa be yen e tun ki olojo bi eni eyan mi dada my personal padi mo yibo o fi ikanni Lagelu FM ko fi sereri ate to ta lo takin fi sereri Jeremiah Oluchi Glory mo yibo to nwa poshi happy birthday to you long life and prosperity igba odun ojo kan ni emi e to se le na yo si opolopo e laye mo yibo to ti pada di yoruba tan finally abi eyan ba ti lo 10 years na le yoruba na o ti di yoruba like ile pe o ti di na nu igba odun ojo kan niyan o agba olohun oba mo ga su lo mo je nlo ko sa we mo bo se je ni yen la pa be yen *347*1004*2# o le bi lanfani lati fi takashi lo se ni e ma gbagbe o on the 26 e ti ma gbapo lowo lotun lo si o ni 15 million naira yen yo je pepin sugba ojojumo bayi o le mo lanfani lati mo je cash lori gbogbo eto wa ojojumo loni bayi enikan na o tu gba owo losan eni enikan na o gba owo *347*1004*2#. Hello my face show.
5: Hello.
0: Hello Kasan.
5: Ba Kasan o.
0: Yes sir, ki loruko yin?
5: Latif Ibrahim Latorita Challenge.
0: Mi o gba nkan te so sir.
5: Abdulatif Ibrahim Latorita Challenge.
0: Abdulatif Ibrahim Latorita Challenge.
5: Yes.
0: O ye mu bere sir.
5: Number 20.
0: Ibede number 20. Iko shooting star ti pinle Oyo. Hello. Iko shooting stars ti pinle Oyo. Ipo kelo na wa lori akaba tabili.
5: Number 3 na wa bayi.
0: Ipo eleketa ni shooting star wa bayi.
5: Lo lo
0: bẹ́ẹ̀ ni ipò kẹta wọ́n dẹ̀ ní 60 points oní láǹfààní láti ní ó yẹ agbóbẹ̀rẹ̀ yẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì sá.
5: Aya fún mi nọmba.
0: Sá.
5: Nọmba two nọmba two.
0: Ìbéèrè nọmba two ti lọ.
5: Aya fún mi nọmba 28.
0: Nọmba 28 ìbéèrè nọmba 28. Ìbéèrè nọmba 28 ẹ kú òbí tariwo wà sá. Lọ́dún 2012 ẹ dárúkọ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tó gba ìdíje FA Cup.
5: Chelsea ló gbà 2012.
0: Lọ́dún 2012 mo sọ o.
5: 2012 Chelsea ló gbà Chelsea.
0: Chelsea ló gbà àbí.
5: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ikọ̀ Chelsea ló gbà bẹ́ẹ̀ ni ikọ̀ Chelsea náà ló gbà ẹgbàá ikọ̀ Chelsea náà ló gbà 5604 ló parí nọ́mbà yín àbí. Ati mo ti mu nkan ti mo fe mu e se o.

0: pro
1: say
0: baba niyan up ala madrid joba atalo olon ke joba atalo pupo madrid o se dada sugbon manju olon tun fi se gari ti afun won ayu se dada madrid o ba mo se dada ti ma ba ti mejejo gboro mo si se mo ni ti mejejo ba ti se mo ni nkan de sibe ti kan ba nsi se eh eh ti keje wa nko le ah mo pa mo fun mi lo ala madrid gbo bo sano ah adiola yanri de aro won lati seyin awon ta loju opo ni e se nsi are ami eyan ni se e mo nbo na

0: se je niyan ta lo ni number yi o tun ti gbe nikan wa o tun ti gbe nikan to se are ju wa olorun wa pelu mi Matthew JP olorun wa pelu mi Matthew JP eyin lo pon sunkan o ti mu yin o adelele yunusa olorun wa pelu mi Matthew JP o de eyan meji o ku eyan meji ta mu bayi o ku eyan meji o ku eyan meji si bayi ta mu loju opo ikanni la gelu efe o ku eyan meji ba eyan meji lo ku bayi o eyan meji lo ku bayi eja ba sori opo ti cash e talento ni number talento ni number talento ni number owo lokan loro mi rabi olohun owo lokan loro mi rabi olohun won fe da mu oba ya rabi mo ti se wahala to ni le duniya si ju anu wo mi tori tanabi owo lokan loro mi robi olohun olowo laye mo oluwa temi dowo re gbogbo lala eda nitori owo ni je ka ye mi dun so mi ki le jeniyan tete fona rami ma je kin olo pam pam pam Oh, 69 lo pari e 6969 ori mi mo pada leyin mi o eda mi mo pada leyin mi irawo yi pada leyin osun ori mi mo pada leyin mi o 6969 hello sir e ka san o oruko mi ni Abdul Qadir Aderogba Alafida lati kan ni Lagelu FM.
1: Okay.
0: Eda se ta ka se leni sir.
1: Ora mo se ntani sinsin.
0: Aye se ntani sinsin.
1: Ben.
0: Oda sir. E ti je 25,000 naira lori eto ta lo ta kini role yi.
1: Hey.
0: Na wa ka se o pe lati gba kan number yin, won pe lati gba kan number yin sir. Yes sir. Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. E se ge sir, yes sir. Bose jeni ye lapa be yen 3347 star 1004 star 2h o le fi takashe ah ojo ti lo sugbe je sare pe awon mererin ti won lanfa lati gba kawe wa lo san tini eni akoko aderele yunusa semiu abib olorun wa pelu mi Matthew olorun wa pelu mi Matthew bakan na Tommy, eyin mererin ti opon mu lo san te ninu egbo mi daada lekan si aderele yunusa semiu abib olorun wa pelu mi Matthew JP Tommy bo ba tu dola na eyan merin na tun ni bo si je ni e lapa be yen e mererin yen e drop number yin soju opo ikanni Lagelu FM number te lanfa lati pe sire leyin eto ati eyin ti game group yen eh bo si je ni e lapa be yen 090 50 27 5364 090 50 27 5364 ori number te la fa lati pese eyin te je card e send number e ka send card yin si yin o bo se je niyan titi ola ta ti jo pade lori owo to ga yata Abdul Qadir Aderogba ruko temi alafida goodbye lo nje be lede indi lo lede india ipade dola e ku kale

ni melo gbogbo eyan badan ta gbogbo e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa dada dada ni ṣugbọn ni gbata daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara o oju lo bara idi pataki re ti ajo charity year foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni charity year eye care foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofese layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju fun rorun gbogbo olukopa to ni pe nija oju lati sagbe kale charity year eye care foundation nigba to tun wa gba bi to ti ra anu gba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won nfa ni tete phone loju popo la fini o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop ni tosi olowo din fo sanu shopping complex iworo ibadan lojojuma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 0905444 8444 oju lo bara oni din do mo wa lagbari

kore jajo ma se ladura gbogbo abi amo aye pe to okan meji meta igba la ba won bi lomo nu aye ma so awon omo wa domo ya usa ko la yin lo bayi nitori eledumare opopolopo nkan ti o sele laye atijo lo tin sele lode toni nigba ti o ba so mo iya mo baba wa nko ki la so si ti won se bi gbede bi ogun iya le pe ti o ba pelu la kare lopopolopo igba isoro yan ro awon agba ni pa baale alugusi eje kaluko keko eko ponu oro to nbe nbi ta sale yi eya je ya ira je ora eje kaluko sepin ka tenu saka pin eku mo fa siko yi oro to lagbara gan ni ngba ti mo ba gunle re ode je nse bayi to dikun fe ka won yen ba mi da si daada ni ro leye je kin gba bi wole ko le ya ni papa apake le lanfani ati da soro alagbara eleyi ti mo fe na sawe fe fun ti ro leyi e ku ikale omo nigeria e ja lo nu emi oro ibare le dumare ojogbon ni aye kase kan nile eyo kan to kun nile gan o mi diro diro da nigba miran won apa lo we pe eni ore bada ko ma se binu tori pe eni abini bi gan pada dani o so re mo o sa lajo bi mo o salajo se mo be ba won eyan dajo papo dajo ba ti fe pari lajo o daru won wa mo we buruku wa won le ni ori e fe buru ni ba won ka ko jo akogbe ile aye sha me wa nbe loke pe lopolopo gba ma se mi le mo lọjọ wo gan lomo ara yo simi ogun igba wo lomo eyan o ku ninu laasigbo abi un ti mo nso oye isele alagbara kan lo sele nle ibadan ye lati bi odun kan abo seyin to si ngbona girigiri omi tutu ti joni lowo wai wai ya agbalagba kan agbegbe kan ta ba koja abere ka to de oja oje adugbo kan laaye yi ni mama yi ngbe ohun atoko re nigba aye won iseda si ran won lowo igbeyawo won ladun tori pe won ba ko won si babo bo tile je pe obirin na fi sakobi obirin na lele keji eri okunrin ni won sa sugbon gba ti mama okun lele keta ibeji lo fi bi lokunrin kan se wa laarin awon omo yi ti won pe won ni abila won ope ko jine leyin gba ti mama ibi mo ele keta tan to bi awon ibeji tan loko mama yi papoda ise oju merin tabi ka so pe se eyan meji o pada di tenikan sosoro

re wahala temi na lagbare Eledumare omo Nigeria oro ni ba mo ko mo ro wa bi mama e se nko awon omo yi kaakiri re eyi to kawe mewa to duro eyi to ka

0: ti ra le o ti ko le fohun o da gbe ti opin ose won ti la won bo wa ohun ko lo le ohun ti tun o o ya nu mama lodun ladun o di ni o ati e mo nta ba pe kayefi to tun wa wa nbere gugu akoko igba ti won kan le yi lowo ti won ra lekun ba won to lo ba ra lekun ba ti ra lekun o ko oni ka ko si e koko ya adua si o ba ti awon ni okuku gbe be won ba ti ra asbestos o ko oni ko nu receipt e koko ya adua si nigba mi hun ti o ba se ni a ma gbonju ni lo iye ni mo fi ni ki kalu ko ke sara daada oju ta fi pin yen ko la fi pada gbo be e je kalu ko keko nu sele to nsele sa won yen nu aye ma so pe na lai kokan e o le mo hun to la le so kojo ola o da fun gogo wa ni eh awon yo ti ma fura pe oro yo ma pada le ku roman ni fo yo ma pada ni fanfa e je nwo e ka ipolowo oja na mo nbo ngba nba pada de ki nwa wa ko re gunle ke le ba mi da sugbon e ti ma ri apere pe hun to mo kunrin igbe kan nai yo lata
1: Lagilu FM 96.7
2: I'm in love, bro.
3: Hey, what's your fellow? Sonia Tomato Sachet. Oh, Sonia. Mo fẹ́ràn Sonia Tomato Sachet gan. O rẹ dodo, o ki, o dun. Ti n ba fi sebe. Jollof rice tabi spaghetti. Awọn ori atun yo. Ounje mi a dun si. Sonia Tomato Mix n je ki ounje

0: ayọ si Ọlọrun ẹyin ilẹ gbogbo ẹ mu ọlá oruko rẹ ki ẹ korin si ki ẹ si mu iyin rẹ ni ogo ẹ wi fun awọn eniyan pe iwo ti ni ẹru to ninu iṣẹ rẹ ani nipa ọpọ agbara rẹ le awọn ọta rẹ yo de fori balẹ fun ọ gbogbo aye ni yo ma sin ọ ti won o si ma korin si oruko rẹ ani oruko eyin si oruko mimọ rẹ ogun ni fun Ọlọrun loke ọrun o
1: hallelujah
0: baba ayeraye Ọlọrun imọle gba ope wa ijile fe a to fara ti bi oke adupe nitori ori ofe ta ri gba ni asale yi lati tun pade gbogbo okan alayo gbogbo okan oloriire awon eni irapada gbogbo okan ti idunnu ati ayo ti o mo subu lu aye won gbogbo okan ti oni ba won sokun lai lai agbe oga nitori pe o tun je ka lori ofe ati padira lale yi oruko Jesu gba ope wa
1: amen
0: ni akoko to le wo bo si arona bo si lodo ti osan ni lodo ti tabi ale eh owo oro le ba mu la wa wa yi ago mejo lo koja abele nja yi oba agbaye gba ope wa o titi lai la o ma yin o ogun ni Ọlọrun loke
1: o hallelujah
0: Ọlọrun agbe oga lori gbogbo awon to wa ni le wo san lowo nitori pe eyan Ọlọrun ti o je onisegun la o sise iwo san ninu aye won e o to won lo e o de mu won lara da ẹ o gba won ko ninu iparun ti satani ati omo ogun e ti se oruko Jesu gba ope wa
1: amen
0: lo ni akoko yi omo Ọlọrun oga ogo o ya darapo mo wa
1: amen
0: gbogbo okan ta tun jo npade iyin re mojo tan lenu wa
1: amen
0: ogo ni fun Ọlọrun loke orun Jesu oluwa wa amen ah David Olatoye o ya eyin je ayin baba yen tori pe Ọlọrun wa to yin o to gbega agbe Ọlọrun ga gbogbo eyin te n darapo mo wa yen e ma share tori n ta fe lori ofe ati gbo tabi wo ni akoko yi o ni agbara pupo eyin awako eto ti wa nle babi David Olatoye ti wa nbi jala Jesu
1: won
0: wo baba se bo ti mo Adeyeye Oyedele God bless you iya wa Lady Evangelist Dr. Kehinde Oyebode awon ti wa nbe be na ni Israel itunu ara iko ito ni o na wa nbe laye re Moses oludare ara iko ito yi ni David Olatoye
2: baba lo niyin lo lope o baba lo niyin lo lope oluwa lo niyin lo lope o baba lo niyin lo lope ore lomiran

0: ki orun de dara fun wa nteto iwa fun niyan en jo wa si lo aye rorun torun o da fun bayi san ba mu eniyan e ri wi pe gbogbo ko si to le mo lo lagbaye to le kan mo yo kan ma wo su ni gbogbo en te wa ni ipo aisan lale yi tabi akoko to bo si onisegun laye owo yin san
1: amen
0: gege bi akori emi laanu kan wa ye onisegun la loruko baba to mo te mo yo da si oro yin
1: amen
0: to ba to akoko a fi awon fonran kan wa to ba ta koko tori dixin tunu mo mo pe yo ti mo mura ati pe o fe doke lohun to ba ti lo ta ba pada de lagbara lowo olorun a fi awon fonran kan wa to je wi pe o ye ka kiesu nta ma je ohun ta ma mu lagbara lowo olorun emi ati yin atenu je atenemu ko ni pa wa o
1: amen
0: ajire kayode oyebode yin na ni o ta ba lo ta ba parade a ma tesi waju bolaji adebayo god bless you over there
2: Javis PR iCare Foundation lo n lo gun tatata wi pe ti yin melo gbogbo eyan bada tagbegbe e ja ma n ra wa leti pe gbogbo to luwa da da ni ṣugbọn nigba ta daye ona kata bi ona mi ta n gba lo ra wa o ma n sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara oju lo ba ara idi pataki re ti ajo Javis PR Foundation se n pe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to n lo lọwọlọwọ ni Javis PR iCare Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale kun mu nira dani 1000 naira pere lowo kaadi ofe se la yewo reading glasses lofe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe laye fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju lati sagbe kale Charity PR iCare Foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si nira owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won fa ni tete phone loju popo la fini o ma lo tara lo saye oju re ni number 94 opposite unity bank Charity Council building yana agbala bus stop ni to si olowo tin fowo sanu shopping complex iworo de ibadan lojoju ma ni o ago mesa aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 090544 8444 oju lo bara oni dindo mo wa lagbari
3: o la la ro mi olorun tan gba adura o la la ro mi olorun ma jemu
4: gbogbo eniyan darapo mo wa ninu ajo to ma jemu anu to ma nwaye lododun ninu ijo sese onibore area monotan iworodu nbadan bere lojo aje monday ojo ketadinlogun si sunday ojo kanilelogun osu karodo 2026 pelu akori imuse majemu anu ago mejo oguro ati merin abo irole lojojumo leto ojo kejilelogun ni shauru la ago mewa ale pari gbogbo e nibi ti ajodun o ti ma sokutu wowo gan lojo sunday ojo kanilelogun ifororoyan atayeye odun mokanlelogoji pe omo baba onibore la ma fi sami idupe ajodun todun yi la mejo wuro gerege awon agba iranse olorun bi pastor dr e o mosobalaje pastor md bamidele at awon iranse olorun mi lo ma sise iranse nla lojo na please celebrate with us at cac onibore onibore area monotan iworod ibadan on monday 17th to sunday 24th may 2026 ninu ajodun todun 2026 yi majemu anu wa si imuse o si fa ogoke loruko jesu omo baba onibore fun re woli si ke oduwaye lolugbalejo
5: Ronya yo tun lele yo fun gbogbo yin te tin bere fun layer special promo ti le se mi okeke global engineering company limited toni le great estate to wa ni adebayo area oriyo le local government ibadan ta tun le gba aye ko lomi yana oje na debe ile ta nta ni 1.2 million lowo lowo 950,000 naira la ta fun layer special promo todun yi pelu ebun aye so die die na tun wa laarin odun kan pelu asan le 50,000 naira ko si wahala omo nile tabi din charges awon eyan ti gbe ni great estate not debe ona si da debe ile ise ikona nba ni yawo na ile igbalode ba ni kole se record copy survey to dodo ojoba be la nta block fa won ni bara wa permanent office wa ni mkk multi purpose building atere agara odureja second mosque steel garage ibadan fun alaye call on whatsapp kale fi bs state na se ri gele sowo si yin 070 5393 6013 070 5393 6013

0: adupe e ku kale pada ha se ri n te fe wo yi o pe ki emi ati yin ikaki esara ni mo so fun wa wi pe gbogbo n ta ba nje ta ba mu lo ni nkan se pelu alaafia ara wa Olorun si da gbogbo ohun to da fun wa lati ma je lati ma mu sugbon jeje mo wi pe awon kan wa to je wi pe won sa fe make owo by all means nti won ni won o si ko ki ile o ma sulai la gege bi asa yoruba won ni ko ko ki ile ma sulai la yen ni daji ki ile o tun sun daji pada kan sa ti rowo nti won kan ti rowo Let Evangelist Bolaji Adebayo, God bless you. You are there. Olorun wa pelu yin. Ya fi Medina Debra Muki yin o, God bless you. Ruth Unwolum ya Olorun yi e ku atijo, God bless you. Loruko baba tomo ti e mimo, e ma share re fa awon eyan, e ma share re tori nte fe wo yi. Eyan ori wi pe awon eyan oko gbogbo ona tan ba sha ti fe nfi make owo e lo sori Facebook lagelu won fi han wa bayi e wo awon nkan e wo ona mo so pe ta ba lo party eni won ba fun ni soft drinks yo ma wo tabi yo ma wo en tan ba fun ni wine yo ma wo bi igba tan ba ni pe o nikan la dale aye fun pe du category wo la won wa to fi je pe eye yan wa social media e ba n gbe si ke wa wo bi ti awon kan tin pon wine ni bi ti awon wine gidi wa e wa wo bi ti awon kan ti lo n pon wine ti won si lo pu ti won si n ta si gboro tawon eyan de nra ti won de mu ti won mu keti keti la e wa woru e mo ranti ijo kan anyway e je kin je ki won fun wa ni inti mo wi na iso eye eyan wa social media e ba mi juicy e je ka won eyan wo bon se npon ka ba le mo nta mo ra original wine ni wa fake wa sugbon je je mo wi pe beniyan o ba mura hey, mo ranti ajo kan ani alejo kan to se pataki la ba gbe wine fun emi na o ti idamo la ba gbe fun igba ta gbe wine fun iya yi bi iya yi bo sa ri pe iya yen kan fe nu kan tintini won ba fi ile awon won ja fun ra won o won ba le won ba fi ile eh mo kini ni won ni ah e wo ko ti e ti bi eni po wa won mu po la ba wo pe ah owo ta fi re ko toro oni ja le sonu la ba mo ba emi na ba bu cup kan ni mo se gbe sanu ba lo da mi igba ti eyan ba mu mi kini mo fe ni mo mi mo ti mo le fi pe o wo nu agbari mi lo fo ah ba ni kini yo ni se mu lo to lomo na ba ni daddy I want to drink but it seems very harsh o lo na ba gba lo ni je daddy this is not good nigba ta ma wo a ri pe alumoni in tan pe la lumoni fake original wine ni wa fake wa bo le si damo eh nipa jesus so pe nipa eso won le fi mo won eh mo reti eyin eyan wa ni social media lohun ni o mo reti yin ko to di pe this it not wa tun le wa ni kini bayi eh seri e wa wo awon kan ti won arrest won arrest awon eyan won yi yo ja yin lenu nigba bi won tin pon kini yi inu bi tan tin so pa won pon gan oni agbara pupo inu ile ti won tin so pa won wa ko drum tan fi pon mi kale won wa oh my god loruko abatomo ti e mo atenuje ko ni pa emi ati yin o e je ka ma sora ohun ti o ba wonu wa lo e je ma sora ka ma wu daradara ka ma ba mu wolu tolu oda won sise lowo lori re ni social media lowo ni won sise lowo lori e sugbon gbogbo eyin te ba ni fe si emi ofic te ba ti e WhatsApp mi number ti mo fi nse WhatsApp mi na ni number ti e mo npe si yen te ba ti pe so e ba ti lo sori e ma gbe sibe e lori ofe lati wo te fe ka send e si je ka so pe send e to me e le mo wi pe ki se gbogbo n to ba n jade ni nsin yi ti awon eyan wa owo lona kona yi abodo mo ti bo enu wa ati fi han yin orombo to je pe o dudu kiran penapu to dudu kiran sugbon won ti ni chemical ogede dudu won ni chemical kan tan wa ti bonu e bayi yo si pon wa we tamo eyan o si ma je awon nkan won yi kido mo ma se fun ifun wa ki lo mo ma se fun kidirin wa eh loruko aba to mo ti emi mo mo tin so atenuje ko ni pa emi ati yin loruko Jesu Christ ti Nazareth o na ni eri opolopo arun to wa nta loni ki se wi pe satani lo nse awon eniyan lo nfa e to opolopo ti o je pe afo fa awon eniyan ni loruko Jesu mo tin so atenuje oni pa o loruko baba to mo ti e ma atenuje oni pa o dabe ni ko won o ti ba roju tu kini yen ni ni social media lodo won nbe ni oni segun nla baba abani daro o wa nbe opolopo lo ti tipase jije mimu wonu aisan opolopo lo ti tipase irunu wonu aisan ti o gbogun opolopo lo ti eriwari niru aye isin bayi eri wi pe eni nwa fa bi eni nwo fo ni o ni sofo emi o gbogbo kan to ngbo wa a ni sofo emi mo fe ni gbagbo pe ba pe nkan o sele pelu fanran yen ni oje kan o ti tari re si wa ni oje won o ti tari re si wa ka fi le ori lori social media yen won won ba jija kadi lowo sugbon kini mo fe so fun wa o na ni pe emi ati yin lati ma kiesi ohun gbogbo ti a ba nti bo enu wa a n lati ma kiesi ohun gbogbo ti a ba nje awon eniyan ti gboro ni isin nita gbogbo ona na fi n wa owo bibeli de so fun wa wi pe ife kufe owo ni gbogbo ohun buburu gbogbo e ri pe ohun buburu gbogbo lo gba ta ni isin tori pe awon eyan n wa owo ni ona kona won n wa owo ni gbogbo ona ti won ba le gba ri won wa ko ohun ti o sele senikeni ti won ba boya n ti won ta lati je ni boya n ti won popo lati mu ni won o worry won o kia ki lo sele siru awon eniyan be sugbon in ti mo mo ni wi pe e je ka sora atenuje ko ni pa emi ati yin loruko baba to mo ti emi mo atenuje ko ni pa wa nigba ti won ba lo si abala ikede ta ba de a lo wo won le seto ka mo nkan to nsele sugbon egbo Timothy kini ni ori kefa lati ese ikefa yen o so pe iwa bi olorun pelu ite lorun o ni ere nwa ni anywhere to ba lo si party mo fe so fun e wi pe so n to mo gba mu nibe orisirisi lokun ta nisin awon gidi wa o o dun mi mo ti ku ni mo ti so pe e ma yaworan jo kan ma yaworan be se le da gidi mo ati fake mo a le wo ki se lati boja enikeni je sugbon fun alaafia e ri pe awon ti o wa ni ipase ohun jije mimu gan won arrest awon eyan kaakiri eleyi ta ri aworan awon ton lo arrest ni ti won lo arrest bi won tin pon agbelero nibi dan ti won tin tan fi adiro oro sinu igo tan de nle ti won si le pa te ba de ri ti eyan ba mura ko ni le da original mo yato si counterfeit loruko aba to mo ti e mo oni tori pe ife ku fe owo ni gbogbo buburu gbogbo oni sugbon awon ti won fe di oloro won ma bo sinu idanwo ati idekun ati sinu were ife ku fe pupo ti pani lara iru eyi ti mo ri awon eniyan sinu iparun ati egbe ewo ta ba lo soke lohun ta ba padade amo tesiwaju God bless you
1: amen.

0: adupe adupe gẹgẹ bi atin so bo hey mo tin ri awon eyan tin ko soju won tin ko soju comment ni pe o ti sele sawon ri o mo re evangelist fun so idowo johnson won lo sele sawon ri won nigba ta won mo tan oju ba nta firi won si ko si lara te o mo wi pe te eyan te ro pe wine na le fe mu sugbon beyin o ba ti damo ko damo ni o sugbon ki la nso ki se lati fi bashe tenikeni je sugbon lati fi pe akiyesi wa awon ijoba wa n gbianju lotun lose awon ti won wa fun eto gbogbo nta nje ta mu awon na wa nbe ti won se gbogbo eto wi pe ka ma si je karun ma mu wa lorile ede ki da mo de ba wa sugbon sa wa tori ati je ati mu ka ma ko arun bi eye eyan wa social media mo reti yin o mo reti yin o mo reti yin an reti yin lati pe ki e ba wa ja si an reti yin pe ki e ba wa ja si lohun e je ka wo ohun to nsele e je ka wo ohun to nsele nbe eye eyan wa lo sori e lo sori o ti wa nbe bayi o ti wa nbe bayi e lori ofe lati ri e wo ibi ti won tin pa awon kini o e wo ibi ti won tin pa won o e wo bi tan tin pa won o on le nwo yi o lori social media yen e lo sori lagelu 96.7 fm tabi be ba lo sori k technical e ma ri nbe e ti ri e ma wo won o e ri won e ri won e woju se ri nkan eyin te wa lori radio e le ma lori ofe ati ri sugbon n ton lo nbe la nso fun yin yi awon egona ro le re yi won de se lo so de bi wi pe eni ti o ba damo yo ti dan kan mu tan in to wa buru nbe ni wi pe te ba ri bi ti an tin pon kini yi won fi be han yin sin o e ri gbogbo awon kini ise mu ko e ba ri loja inu yin o dun e ri won era won osise ti won pon nkan buruku fa won eyan mu e ri won awon na foju pamo won le foju an gbangba won foju pamo won le foju an si gbangba wo nkan ni si o e ma wo bo se ti ri e ma wo bo e ri nkan abe wa ri e wo ba se se lo repete to je wi pe eni o ro pe ifatri gidi le tin ri nkan wo e ri ran wo e wa wo bi kan o e ri bi wo de bi kan ni si a kilo de te jo won ja ni social media e jo ma lo be e ri era gba ti won pon le repete ti won wa bu nkan won wa joko lori apoti ni an fowo bu sinu igo na si nlelenu papo ni an lelenu papo biru nkan bayi ba nlo e ri wi pe opolopo aisan ni awon eniyan ma ko ti o de je pe awon eyan le ti be wonu iku aitojo lo to la n pariwo aisan kidirin a n pariwo orisirisi gbogbo eyin te n wo wa n le te n gbo wa loruko baba tomo ti e mo alaafia pipe okan eni to simi le oluwa o ni olorun yo fi fun enikokan wa o atenuje ko ni pa wa atenuje ko ni pa wa o e ja sora fun ta ma je ta ma mu awon ti won wa leto ohun jije ati mimu won gbianju o won lo kaakiri awon nafdak won lo kaakiri lati awon ni won lo ti won de bi ti won tin pon alumo wine yi e ti ri e ri ko se ri nkan e wo bafu ti won fi ro nkan eyin na e wo nlele e wa won agba ton pon mi si e ri won e ri nkan e ri bayi e ri bon se seal gbogbo e pa loruko baba tomo ti emi memo adura mi ni wi pe a o ni si je
1: amen
0: a o ni si mo
1: amen
0: olorun tin be ti emi e wa gbogbo ọjọ́ ayé wa a lò nínú àlàáfíà pípé ọkàn ẹni tó sinmi lé olúwa àwọn ènìyàn yóò kọ gbogbo ọ̀nà ẹ̀rí gbọ́n bá ta gbogbo eléyìí sọ́jà ẹ̀rí páwọn ti dolówó bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn sì dá láìsàn nígboro ẹ wo torí àkókò wa ẹ jẹ́ ká torí àkókò òdòdó ẹnìkankan àmọ̀ bàdé bẹ́ẹ̀ o
1: hello
0: àwọn èèyàn ti wà ń bẹ̀ só ti ṣẹ̀yìn náà rí hello só ṣẹ̀yìn náà rí só ṣe yín rí to ba se yin ri a fe ki e ba wa soro sike so se yin ri so se yin ri wo ba nsoju opo yen fun won ba nsilekun ki oju opo wole hello
1: hello
0: e kale na
1: oye lati ayo mi de ni o e ni si so o
0: ami o
1: e wo lo mo so wa bi je ku je da mo ye nkan mi go nje gan teyan ra je gan teyan mo ru omi tan tin se
0: abe ri nkan
1: o mo je je ku bi o pa wa ani si je o
0: ami o
1: opo ni pa no opo ni o a pe wole ri o
0: e pe wole ri ero be baba nbe te ba ti pe wo kele ko ko yin
1: e ni account mi na ni
0: eye mu te ba ko yin
1: oye lati ayo mi de
0: oda ni number 4 to gbeyin
1: Rebecca Ade Adeniola
0: oda number 4 to gbeyin kiakia
1: 3156
0: oda e ku nbe pelomi kama e ma wule comment lori kini ma e kan daruko yin to wa e popo ba ni yan hello
1: atis mi ba boruko renato yo o se ri ni ni la momu ibo ti mo ba di aketepe ni ni la ni momu
0: ese ki le poruko yi
1: asis
0: mu ibat okay number 4 to gbeyin
1: 74 16
0: okay o ese ewo asale idaji kan pelu oluwa ago kan oru ni lagbara olowo olohun lohun tun ti seto ona abayo ati itusile fun awon eniyan e ma de je ka gbagbe emi laanu kan to nbo ojo keta ojo kerin ati ojo karun ninu ijo papa oko tutu iyen ijo ti olohun fi awa na si awa ranse olohun lojo friday ojo karun yen ni laago mewa laaro ranse olohun nikan lojo yen wa fun nijo friday laaro yen to ba wa di ale ni showru sugbon lojo wednesday thursday gbogbo awon eniyan patata fe fun ilera ta fe adura fun ilera kilo n la koja e la ore ofe lati bi ka jo pade ninu Green Pastures Holiness Bible Church oju oluwa ni adegbayi ogunbade nbadan oju opo ti e fi account number yin si 08057929941 08057929941 asale idaji kan lo pelu oluwa lo tun da o God bless you
2: amen

0: jẹ ki agbadura baba wa tin be ni orun ayan agbe oga akepe ope ose oluagbope gba yan wa igbe aye emi wa emi memo mo je sokunkun bi aye emi wa emi memo ba wa tun se bi aye emi wa emi memo mo gba fun isu lati ba je ni oruko jesu oluwa wa amen akori oro olorun to nene idiwo lo fi ye ka ma gbadura idiwo ni o fi ye ki a ma gbadura er pon gbogbo laye lo ma ni idi ta fi n se won sugba adura ta n gba e ta ti e ma tenu mo e an lo bi adura an lo bi adura a fe gbadura kini ti gan ta fi n gbadura mo fe so awon idi die fun wa ma se fi idi re mo lenu bibeli loni a wa mo pataki adura wo pe a gbodo ma gba lasan so gbogbo awon kan won yi e je ki yanana die fun wa ni ale idiwo lo fi ye ki agbadura awon di won yi ati awon idi miran to se pataki fun igbesi aye wa ni o fi ye papa julo fun wa lati ma gbadura gege bi omo leyin kristi to to idikene netro gbo olorun pa lase fun wa idikene niyan adura ase olorun ni fun wa e ja gbon ti iwe jeremiah ori 33 verse 3 e je ka gbon to wi jeremiah chapter 33 verse 3 oni kepe mi emi o si da olorun emi o si fi onla ati alagbara han ti iwo ko mo e ti ri de akoko olorun wa lo soro nbe yen o oni kepe mi o le mi o da olorun e ri pe ti o ba kepe ko le da olorun sugbọn to ba kepe nu okan funfun e n ba kepe lori ohun to ba ofin olorun ati lana olorun mu ati to ba ife olorun mu olorun ma n dahun o ohun lo so nbi yen oni kepe mi emi o si da olorun emi o si fi wa ohun nla ati alagbara han ti iwo ko mo o ti ri bayi awon asiri to mo awon to pamo fun onirin ajo to ba kepe olorun o ti olorun so nbe ni pe ohun funrara ohun ohun ọdọ olohun ati ri idi kini bayi iye nikan ko e je to fese bibeli mi gbe ti a fun mo pe olorun lo pa adura lase fun wa luke chapter 18 verse 1 jesu olugbala wa soro kan na nbe luke chapter 18 verse 1 o si pa owe kan fun won nitori eyi yi pe o ye ki a ma gbadura nigba gbogbo ki a ma si saare sati gbo bayi ki a ma saare nigba gbogbo ati ri pe ase olorun ladua tori pe ti a o ba gbadura a o ni le mo ona yi o ti a o ba gbadura ati lodi si ofin olorun ti a o ba gbadura o ta ma wa kiri oto ni o o to ta ku olorun la ma wa kiri ta ba ko ti a o ba gbadura iwe orin rere wa kan so wipe opo alafia la nsonu o la si ti je irora pupo o toro pa afia ohun gbogbo si adura ni iwaju re ohun keji niyen o ti oluwa pa lase ninu ori kini ti mo ti n ba wa soro niyen o wipe tori pe olorun pa lase fun wa ati ri idi keji bayi ti olorun fi pa lase e ja to po idi kan si ti olorun fi pa lase fun wa olorun pa lase ni tesalonika kini ori ikarun gan ẹ jẹ́ kí kẹsẹ̀ kẹtàdínlógún fún wa chapter 5 verse 17 ó ní ẹ máa gbàdúrà lé àìsinmi ṣe ti gbọ́ bẹ́yẹn lé àìsinmi ẹ ti rí pé àṣẹ olúwa ni ọmọ ọlọ́run tòótọ́ àdúrà gbọ́dọ̀ jẹ́ ológun o ọmọ ọlọ́run tòótọ́ ọgbọ́dọ̀ máa fi àdúrà wá ojú ọlọ́run tó bá fi àdúrà wá ojú ọlọ́run ọlọ́run fún ara rẹ̀ ó ní ètò tó ti ṣe sílẹ̀ fún àwọn ọmọ rẹ tó bá kepe lọ́sàn àti lóru àti pé àṣẹ ọlọ́run ni àdúrà tí ọlọ́run pa kíni kejì ká lè ṣẹ́gun èṣù ẹni tí mú wa ṣìṣe ní gbogbo ìgbà ká lè borí ogun èṣù ẹni tó mú wa ṣìṣe torí pé tí a bá borí ogun èṣù àdúrà nìkan la fi lè borí rẹ lẹ́yìn àdúrà kò sí tá a fi lè borí ogun èṣù o ẹ jẹ́ gbọ́ tí ìwé fèsì wí orí ìkẹfà gan mo kà látẹsẹ ìkẹwàá sí ẹsẹ ìkejìlá ìwé fèsì orí ìkẹfà ẹsẹ ìkejìlá ó ní lákòótán ara mi ẹ jẹ alágbára nínú olúwa ati ninu agbara ipa re o ni egbe gbogbo ihamara olorun wo ki e ko le koju ija si arekereke isu ne toro pe ki si eje ati erara le awa nba jija kadi sugbon awon ijoye awon lola awon lase bi okukun aye yi ati awon emi buburu ni oju orun verse 18 oni pelu gbogbo adura ati ebe ni ki e ma gbadura nigba gbogbo ninu emi ki e si ma sora si ninu iduro sisin gbogbo ati ebe fun gbogbo eniyan memo e ti ri bayi ati ebe fun gbogbo eniyan memo idi keji ta fi gbodo ma gbadura niyan kini idi kata ni pe nitori jesu pelu gbadura e ti ri bayi jesu oluwa wa e ri bi oba gbadura ko si nti o se ti oba gbadura ko ni ki ise ami ise iyanu ko ni o ma se latowo e sugbon nitori pe adura o se koko luko ori ikefa eja gbo ti ese ikeji lawi iyanu pe nitori jesu pelu ogba adura Luke 6:12 o si se ni John 1 o lo si ori oke lo igba adura o si fi gbogbo oru na gbadura se olorun ati ri oro yen o fi gbogbo oru gba adura se olorun so tori na ara jesu gan gba adura o de fe ki emi ateyin na ka je aladura ka fi adura kora sugbon ara loni yi ba oni igbe aye adura wa ba o lo si ri se gbe aye adura wa so tesiwaju ni abon reyin sunday ku ni abon po si kini we mark ori ikini gan ese 35 eja to gbo to so we mark ori ikini ese 35 o si dide le owuro ki ile to mo o si jade lo si bi ju kan nebe le si n gba adura ara e ti pe jesu fi adura sere abajo ti aseyori re fi po nigba to wa ninu aye ara ki emi atẹ na ko le ni aseyori rere ki ohun gbogbo ti a ba dawole ko le yori ese ti awa na be adura lọwọ e si olorun wa ko le gbọ ti wa ki ohun gbogbo ko le ro wa lọrun jesu oluwa wa o gba adura ni gbogbo ojo aye re o saseyori o si joba papa julọ lori esu ati awọn ogun re o si aseyori awa na yo saseyori ni oruko jesu kristi e je ka gbadura baba wa ti be lorun asopo se gan ati ri koko adura ba ite ta fi gbodo ma gbadura to ba ri be adura ti mo to n gba lowo lowo yi lori okan to sami mo so ni oruko jesu lato ni lo adura yin o ni dena ma loruko jesu gbogbo te fe ka adura mu jade fun lato ni lo ile ku si fun be ni ati o ni lo ni oruko jesu kristi mo so mo wi testimony ko bere lati sisiye lo ni oruko jesu kristi oluwa ati olugbalawa amen ero ibani soro mi ni 080-233-947-96 o to di ojo mejo ni oruko jesu
1: yesu ni bawa
2: Ijo ihere di tutun ninu Christi be new in Christ Evangelical Church isade mima iwa mima ijeri oke lojo wa logun anfani wo lo ni ko jeri aye ko wa so emi renu abamagbeyin ko ni jate mi ati ti e ami idere ta bi pe gbogbo eniyan sinu die lara awon eto sin wa to nwaye ni gbogbo e kanile yi ati loke okun olu ile ijo wa kale si eyin ibadan boys high school odia oke bala nbadan gbogbo ajo isago tuesday osose eko bibeli ti wonu eti lo fe tro fe ijoba orun sereje lago marun role ojo wednesday osose counseling ni bi ti lanfani lati ri baba wa ninu oluwa apostle pa alimi loju koroju lati tu edun okan yin pale ti jesu si nje ona abayo si isoro gbogbo lati ago meji lo se di merin role gbogbo ojoba thursday osose wakati yanu re o miracle wa ibi ti oruko jesu ti se gbogbo ogun pelu eri oko ojo kan gbogbo ojo sunday ile eko ojo sin bere lago mejo uro si mesa nigbati isojo sin mi waye laarin ago mesa si meji lo san bakana eni ayoju sawon eto wonyi o daju pe ti oni soro se telephone 0023394796 be new in Christ evangelical Church ni pastor baba wa lakosu agba apostle pa alimi lo so pe igba lo kan re ni odun mo baye re
3: la gelu fm jagaba gogore ti o

se mo pe lowo lowo bayi awon mo ya wa won be ni Saudi were were won lo were were na won o si de lagbara Olorun adua ti won lo se lohun Olorun ba yo je ko gba awon oni se won lo lasan Asidu Mari awa ti a fi le layo anu de layo ati alafia la Asidu Mari tori Olorun ni si ni won ni lo lofo won si bo lofo an ti ambe ni Saudi mo se adu leyan fun tori o se pataki owe ni esun oro oro ni esun owe bi oro ba sonu owe la fi wa an baba wa laye igba na nigba na awon baba wa mo fi sire to ba ti je mo owe tori awon owe hun oye mo pe ire ko awon mo fi se lale oni egbo owe meji yes ba me too eyin ti e je agbalagba ti e fi sere e ba mi tu so mi siwaju mo se nbo so mi siwaju

ti yin melo gbogbo eyan bada tagbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa dada dada ni ṣugbọn nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo charity year foundation se npe akiesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo ma eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni charity year eye care foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofe se layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to fe ma bi oro ku si ni pa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni ipenija oju lati sagbe kale charity year eye care foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma dani ti won nfa ni tete fona loju popo la fini o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop nitosi olowo tin fowo sanu shopping complex iworo ibadan lojojuma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 0905444 8444 oju lo bara oni dindo mo wa lagbari.

0: yen gba ipe kan si meji si ojo sare ni okodo de yan. Hello.
1: Ati
0: ma kale.
1: O kari o ne ba se lagbara olo.
0: Ami, ami.
1: Ba dilo ni jona.
0: Ami.
1: Pelu blo ni te ni bi o.
0: Ami ta lo ni.
1: A ko wo te mu wa. En ko wa logbon. So, te ri ni a di e to wo ni tin bere.
0: Mm.
1: Ala la gbara da na.
0: Be ni.
1: Te wa ni bu o ya ni pere lodu.
0: Mm.
1: O bi a pere ni fu. Ya ni olowo. Ko lo wo Damascus. Italika kọlọ wa Ankara Ankara to wo ni sin to wo bata to se bi ada si ngbara ga na ni
0: beni beni
1: o lo ko lo yo ni joba o
0: ami
1: e se owo ya lati ya lati
0: e se e se eni ka don kale kun ojo sare tori emi ati magaji ti mani konele ade kunle musiliu ati lola lajo wa lori eto te gbohun lenu won lale eto ni ti mani magaji Cornel Cornel Adekunle Musiliu ati Lola awon ni magaji agbole kusinde ni alekuso ni bere ibadan ajo aluri eto ni egbo won lale eto ni tori mo fi sire ojo sare awon amatekun ye so number merin nu won ekole awon amot coordinator won ni o coordinator won ni joba abile ko kan egbota le eto ni ogbomoso south okun lola akanji awon ni mo fe so number won yi 07033728745 akanji okun lola ogbomoso south 07033728745 number 1 Ogoluwa Pupola Paul 07087323303 Pupola Paul ni Ogoluwa 07067323303 Ekole Oriire ijabile oriire jobabile ebe Oladejo Johnson 08101344955 number 1 o se parak ene lowo suru lere Oladipo Olusola 06340 3488 Olade pupo Olusola awon ni won ni suru to lere 06340 3488 number 1 e ma fi sere eni lowo ipe won pe olohun ni je kari buruku emi ati ya oni sirin number 1 e kole asile yan kaaki bi yin sirinu so mi siwaju mo si nbo

se mo ko ye ki npulu oja tori ojo nsani ni mo si ri oma je baba loja oja di labu mo seju si mi pe akimaki mo ri adanla ni ti ma ni adanla ni bulu waji adanla ni bulu waji ana seju si mo si ri gbogbo won ifi olorun ni won ni o ifi olorun won ni ti a fi seju si mi lori fonu pe akimaki o ti bere eto oju ni ti yekulu oja mo si nbo

0: ti ayin ti en gbo wa ninu ile gabo sori eto lawujo agba bayi mo ti wa ni odo magaji agba kan ti won daruko won fun yin ni ekun rere magaji e ku ojo mi ijo meta o
1: enle oruko temi ni ogagun colonel adekunle musiliu ati lola magaji okusinde compound ni alekuso ni lubada
0: magaji okusinde compound ni alekuso ni lebada
1: agole okusu
0: agole okusu ejuwe agole yin fun awon ti won bo wa na ile won le mo pe ah looto ni
1: agole ohun o sumo bere laarin bere ita merin ni alekuso wa wa ni center 2 ni address John ta ni C2 so 66 Okun Ola Street Alekuso Ibadan ni arin gbogbo lu Ibadan ni
0: eyin ni e fe je landlord fun awon ti won ta iwe ti won tun ra iwe ni bere
1: won tun ta kan tura ti te turari ti ati visa du agbogbo e lo wa ni waju shop ani shop nita
0: magaji okun ki gogongo koma ni bi ti won ti fa wa e je le ranti ibi oku sinde ti de ile bare bi ati
1: abi apa la wa ti wa apa la ti
0: tapa le npe
1: tapa le npe
0: magaji se le ranti ila tori ila osimo
1: jan ba ni
0: jan ba bi ati wa ila un baba re mu so
1: gombo ba mu la wa
0: gombo ba mu afadori
1: gombo ni gombo gombo
0: magaji asa ti se le karo jire o tin tan lo die die ko de dun mo kabisi olubadan le ibadan ati awon loba loba le ibadan ninu pe ka ma jo pare se asa ti se sokun ni le odo yin ma bi osi kankan mo
1: o wa asa ati se abinibini ohun ti a ti bi yan mo eyan mo deba eyan o si tun file eyan o si fi lomo lowo bi o se wa nu titi tayo fi pare awon ebo kan lasa e mo awon fe fi chali ti won fe fi size joye ni josi e ri pe won se tutu fun e won fi ebo ebo gbo pa fi bibeli won fi quran jo pe won fi sa wa a tin ta bi wa mo ko gbodo parun asa wo gbodo parun
0: imo wa lo gangan nu magaji ni ile odo yin asa wo ni be nbe bayi tori atako o amo
1: osun la wa nbo lagbole wa asin body sin bayi olosun ni wa la
0: osun ni awon ebi agbole odo yin gege mi ti baba wa kabi osun olubadan oba rashid adewolu ladoja ati awon loba loba le ibadan ma so te an ba fe do le bi mangaji ni pe se an pe mangaji le mi na ntele ti mo fi sun sun sun pe ile ti awon baba wa ti fun awon eyan tabi ti won ti ta ki a ma tan pare ari ari elu ti nu jo ma binu jo ni do ma nu mangaji ke le ri so si arin to je pe an mangaji mi tori ile gbigba jagun gbalẹ yan fi role bi mangaji
1: e ma ja je joye pe gbigba ti eyan le ta ba le ologbo se die se mo ko yo le gbogbo won danu a gbodo se be a gbodo joye otu otu ka basare je en wo ba ti lo o ti da feyin tegun fi so ohun awon baba ba wa ti ta tabi won ti funyan a foju fo e to ba ku a fi gun otoloto en ba to si ke se pa fi pa gba lowo enikan fe enikan en ba to si lori itan ile itan nile itanile
0: itanile
1: tenile so ade to ba ti to si na ni o gba
0: kone e je ki ma fi eleko gege bi magaji ni odo yin eyin o le je magaji ni ile ko ma lu ni oko nibo ni oko odo yin wa
1: ijo loko tu wa
0: ijo abile ido
1: ni aba adegboye
0: adegboye
1: ni ido
0: ni ido lo wa tele
1: lọ́wà dì sí
0: lọ́wà dì sí
1: bẹ́ẹ̀ ló kó wá wà
0: ẹdùgbẹ́lọ́wọ́ kábíyèsí àti àwọn lọ́ba lọ́ba nílẹ̀ ìbàdàn
1: kábíyèsí o
0: kábíyèsí
1: imperial majesty ọba rashid adewolu ladoja àti gbogbo àwọn archive àwọn lóye lóye nílẹ̀ ìbàdàn àti àwọn mọ́gàjì ìbàdàn àgbààgbà kò dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wọn kí a dọ́pẹ́ lórí
0: ẹ ṣe ki mo sere ki asa ti sese pataki leyin igba na ile kile kabisi oni igba an loba loba oni igba ti an ba ti ta tabi abule kan lo ni mo pe baba baba baba to bi baba aya mi nkan kan baba oni igba kabisi agba baba Rashid Adebolaloja oba ti fo baje en ti o dun mo won nuju ni pe gbogbo badan ko mo lo leto leto bene ti an ba do laun lori ile eh mo fi sere iwo na gbianju mo fi sere aye nbe iwo pe mi akemake o ri pe nkan kan ati nkan kan yo sele je ri na mo gaji atawon ti mo o ti wa lori eto lawujo agba mo gaji asun ya de poju ariori aripoju ariori ni arego mo gaji ile ibadan olosapitu arego wonu ni gbogbo ile ibadan mo gaji mo gaji mo ni gba alaji basonu said vafi jabi ni oja labowo basonu gbogbo benu oju ni tin alaji sopuru ami agbe sapuru akomiji omo sa omo baba sakeso olugbe ni josi ni labowo oju ni tin mo gaji atine latif enile mo gaji ojo ni tin ojo si ni fi ojo si ni lo sile taju yin mo gaji agbole rinle ta le pada ni bon photo alaji tafik yakin adekunle mo gaji are oje ibe to ade oje ibada ise o mo gaji abi onugbolagade mo gaji agbole lato ni oke labo ojo ni tin bale yin to ton ko ni lato ni waju amuloko ojo ni tin bale taiwo magaji ramo ni abiola raji magaji agbole sado ni odo yin bana akiyin o amne snacks la bi ala se ba ku ni kuri to de yale oju ona kanran oloni gbagbe yin oloye victor bi npe magaji agbole opo gba ni awon gangan ni alaafin aremo oju ona rita pinrin oju ni tin magaji doctor ladosu ogun bi yi magaji agbole atere ni tamaya oke foko ese o onadebu adedapo olami ko si dapsin awon oni photo kabisi do anade badanu dapsin oju ni tin peter taiwo kakaki odubadan le badan ese o onabu machidi lamid nindo local government olone gbagbe yin alaja temi to gbe konotika awon gangan ni only ti ma ni le le teyin ti jeun tinu ri odun lojudo omo wumi food carton olone gbagbe yin o akion maki number mi ri bi o se lo lale eto ni o tun di ale ola lori eto ti awon ti o ye nkan aye ijon 08062440996 08062440996 tabi 08058350994 08058350994 o tun di ola la se dumare o daaro

All right, eyin eyan wa e kaabo. Life akoko sofo e ma gbagbe cash e. E ma gbagbe e e dakun. O ye ke mo pe o ye ke ti ma ta cash e e mo ye ke ti ma ta. Eni ba ta cash e lale o di dodan pe wa je owo to po. Wa je owo pelu 20,000 wa fi 20,000 naira 500 naira I beg your pardon wa fi je 20,000 naira 500 naira shop 20,000 naira owo ti wa fi se kini ti wa fi gbadun ara e lo ma je lale cash e e ti di pe o tin tun aye awon eyan se gidigidi gan so e tete se kini e tete bere sni ta bayi tori kini ma sharpali life akoko sofo ta koko ba ti to ma je ki e se kini ke gbenu si kiakia adema yikoto tabale ti yikoto bayi ko ye yin taba ti yikoto kari wa ka loku beyen abi ko ye so ocho ti ye yin sha so e get ara yin ready lati se kini lati je cash e ni kiakia wa nbi o mo monitor yin o be se nta mo ri o mo ri o be se nta mo ri sugbon e ti se bo se ke se se ko ba le ri bo se ye ko ri e kale cash e cashing money every minute

0: Hello.
1: Hello, Akale.
0: Yes, I call it, sir.
1: Akweto.
0: Hello, Akweto, sir. Okay, I'm going.
1: Okay.
0: Okay.
1: Abi o bene to ba je gboro to si to fa e gboro to wa oko so wa le ma wo be be to fi si ti je na o da gidigba seri ileke ti won lo nisin awon omo ti ba sese bi omo wo o ni won ma sin ileke were fun o fi si won di won fi si olorun owo. So okay na na fi se
0: okay
1: so ti ni aye oni oni ti e o ba lo yoko lati jo bebe yen na ma lo
0: okay
1: ba bo la le waju ta oko re ta obirin lo da mi si lara yeri ati bebe yen lo ma wa lare ati osoro na to ro mi lori won se wa fun laso mi ti o fi se nji wole o ti ni se aye ti di aye leke ileke oran lopo nta ni isin.
0: Ileke oran.
1: Ileke oran lopo nta ni isin.
0: Okay.
1: Iseleke gidi.
0: Mm.
1: E ba wo ileke je ba gbe dalo mi obo leke oran owo re. Tabi tun to fidi. O mu wa. O ni ye to wa nbe. Se o ba le kan ni kini kan. Yo de kan kini kan.
0: Mm.
1: So Olorun mo wa. Ba pa le di mo lo.
0: Ti o ba le kan ni kini kan yo je kan ni kini kan.
1: Ya obirin buruku ma mo bele buruku ja ta kiki mama.
0: Hmm.
1: O ti pon ta ni se ko lo fi ta nu wa ni.
0: Hmm.
1: E to ba ti ko se lo wa to gba ti le gori won le kan na bayi. To ba ti le so kale. O ti bo le aye mi.
0: Hmm.
1: Olorun ma fun se o.
0: Amen.
1: Ki okunrin na sora.
0: E se gan sa.
1: Mo mo ara won obirin na o ti sora e.
0: E se gan
1: sa. Obirin mo obirin o ti obirin si. Pe iwo na lo se bayi.
0: Hmm.
1: To ba ti le fi si di wa ra to ba fe ko to ba gbe 1000 lo ba bere lowo e. Ti gbon 10000 fo o ni mo.
0: Mhm.
1: Lo o ma fa se lo o ni mu wa o. Aje ti da yo laju o. Ade ti ga ni iloruko temi o.
0: Ada e se gan sa.
1: Ati le kire.
0: E se gan sa. Daddy iso oro kan nisin won ni kolo ma je ki aye omu wa da e se e won nitori awon eyan nfi e won fi nse nkan nisin e buta kulopo awon eyan ko wa ti e pe won so pe nkan to ba won eni to wa se ni ko se si ibe pe kokan awon won ni kokan awon won ni awon ma de be ni sa e je ka gboro lenu eyan wa kan anbo
2: buye.
3: I am a kale brother mi.
2: E kale ma. Se wa pa. Ah, awa o.
3: E gbo won so pe ileke to bi ni ba wo ileke si di pe ma nto ni okunrin.
2: Ah, ori ma ntele.
3: Ah, ori ma ntele.
2: Okay, e ka zun bayi.
3: Eh.
2: Nbe re fun omo yen doggy.
3: Hmm.
2: O ti ko wa ni a body di to wa ti gbo e to tobi.
3: Hmm.
2: E mo ke o ni di gbe tayin yen se ma nse.
3: Hmm.
2: Ileke ma wan be.
3: Eh.
2: O ye te se n gba si fura teyin.
3: Ke
2: ma gba.
3: Okun.
2: Ileke ma se papa. Ah. E wo mi pa ko si as in very sweet moment ni.
3: O mi ta baba ko ba
2: le. Oh god, o bi to wole keke lo gin.
3: Eh?
2: Mi go se godo come bi awon se won tin se ko se to come mu like.
3: Bo won so ko won sin kini sile pe ileke ba.
2: Problem en to ba guide are le ma sin kankan fun.
3: Eh? So okunrin gbo da guide.
2: Ah, e ma worry. E ma worry chikito. E ma worry. En to ba guide are. Na ma so pe ileke kan mu kan. Pelu ko to lo si a ma run.
3: Eh?
2: A ma run.
3: Eh, jona. So to ba lo nkan si
2: ana a ma run.
3: Wa run.
2: Mi fe so pe si mo si wa.
3: Eh.
2: E ma worry.
3: Eh. Se pe o po nle.
2: Ah, ise mo je da. Ma ah, ma kon le ton. Ton go ma mo pe o tun ni scope kun. Te se ton ma tun mu le kin di e ma fa le kin. E ni ja o, e ma fi scope fa. Wa se yin de ma gba si mo da. To ko ni ah, oh god.
3: O da o je.

0: mi o ro pa awon daddy UK n gbo wa o onku biji ati awon daddy UK se n gbo wa sha okay gbo nkan tawon eyan so e mu tin ke wa nkan te ma fi ma gbo awon eyan hello
1: chichi
0: yes sir
1: mama di mama
0: my person
1: mama wa kan yan jogbon wa pa o mo tra lati wa pa ala fi afun reto
0: e kaabo
1: omo ba gbin gbagbajumo asiwaju patapata ka fata lati ra bare mama se lebo lohun so e to ni o tin ton le se fidete oorun e je ko ba yin pe oloju oke to lokin legun pe nbe mi anti ti
0: an gbo yin an gbo yin an gbo yin
1: oloju oke to lo ngin legun ti o ni ja sina ko ki sa wa dada mo le mo ogun mo ri ta mo ogun nkan ni le teyan yo e to ni to le npo ri leke ni obirin eh ngbe moto tuntun fun kan won fun ale ri jemo iro do wan be so mo gba de pupo mo si wa pelu yin e ma be to bo ala
0: e se
1: lori to
0: e se gan ni e se o oda awon mi o mo pa awon eyan ni fe si ileke bayi o de dun mi pa awon daddy UK ati uncle biji o gbo wa but ko si problem ko si ba se fe se hello hello hello okay eni awon ni wa ko gbo wa

0: e kale bo da bibu bra shupo e sorry
1: e kale mo
0: eh bo de ni gbogbo eleni
1: adupe mo
0: e gbo so to ni won ni obirin to ba woleke o ma nje ki gbogbo dede ne okunrin dide to ba ri
1: 100%
0: 100% bawo ileke ni ileke nje se akiri lori ibi to ba hangi esi logun pa ati ati agbe ni
1: o yato si rajari iya mi
0: bo lo se yato
1: ileke yen o ra pe bigba ton sin yen ni
0: eh
1: bigba ton sin yen ton sin o tirin o yato si awon ileke eniyan
0: eh baba o lo se ma kilo wa nbe ni ileke pobirin wo ileke sidi eh oko ma ma dide
1: eh ko ti e wa je to ti e wa tun ni idibamba
0: awon abo
1: eh abodi
0: eh
1: kidi en su
0: eh
1: awon kini mo le pe na idiaraba
0: idiaraba awon dede ne
1: awon dede ne so iru nkan be yen a kan ma e mo a kan ma ni mo bi o se ori ori okun ya daru afi tori o ba pe lokun
0: ba lori okun se ma daru tori ori leke ndi ogun
1: o ni agbara iya mi
0: o lagbara
1: o ye lagbara
0: se pe se lo to nisin lo won kan nisin ti okunrin ti okunrin ti okunrin ba ti ri leke ndi obirin o ma je ko ri okunrin yen tashi
1: yo tashi o
0: eh
1: iya mi yo tashi o ko ti e wa je
0: ni leke na
1: be ni o be ni ki se ru leke sosi ta nlo abi ta nko si orun
0: eh iru ewo wa ni
1: awon yen tirin bayi ni mo si like awon yen ti o ti e wa je kini ba ti e ri ni di obirin ba ori mi mo yi ni ori mi mo yi
0: eh bo se sa mo ko won ni won sin leke nisin
1: ah eh won sin bo a ka na ni ko lo sa nu wa
0: eh
1: ti fe so lu iru ilu ti mo ti wa
0: eh
1: be ni a ka
0: eh e ka
1: a ka
0: so to ba lowo kan to ba sin leke to de gbe dede na wa e ma je nbe
1: ah in je to mu you got to see ya mi
0: eh
1: in gentle mood you guys is ya
0: tell them ko sin kini dan so yi
1: ah e ma worry e fi yen le fun e fi e fi
0: e fi gbele fa gbepo
1: e fi mi le fa gbepo
0: eh
1: be ni
0: o da ise e se gunsa e ka le bo
2: e bu ye
0: a e ma ka le o brother mi
2: e ka le ma se wa pa ah ka wa o
0: e gbo won so pe ileke to bi ba wo leke si di pe ma nto ni okunrin
2: ah ori ma ntele
0: ah ori ma ntele
2: okay e ka zun bai
0: eh
2: ibe re fun mo e doggy
0: mm
2: o ti ko wa ni a body di to wa ti gbogbo e to tobi
0: mm
2: e mo ke o ni di gbe teyin yen se ma nse
0: mm
2: ileke ma wan be
0: eh
2: o ye te se gba se wa teyin ke a ma gba
0: okun
2: ileke ma se pa pa
0: ah
2: e wo mi pa ko si as in very sweet moment ni
0: o mi ta baba ko ba
2: le god o bi to wole ke kilo gin
0: eh
2: mi go se godo komi bi awon se won tin se ko se to komi mo like
0: bo won so ko won sin ki ti le pe le ke ba
2: problem en to ba guide are le ma sin kankan fun
0: eh so okun gbo guide
2: ah e ma worry e ma worry jikito e ma worry en to ba guide are
0: eh
2: la ma so pe ile kan mo kan pelu ko to lo si a ma run
0: eh
2: a ma run
0: eh jona so to ba lo nkan si
2: ana a ma run
0: wa run
2: mi fe so pe si mo si wa
0: eh
2: e ma worry
0: eh se pe o po nle
2: ah ise mo je da ma ah ma kon le ton to go ma mo pe o to ni scope kun te se so ma tun mu le kin die ma fa le kin eni ja o e ma fi scope fa wa seyin de ma gba si mo da to ko ni ah oh god
0: o da o se ye eba
3: takun takun no
0: e ka le o Mr. Deji
3: e ka le o yawa dada lawa o
0: e dakun gege bi agbalagba won ni ti obirin ba woleke bo ma nje ki gbogbo ori okunrin tashi
3: ah
0: se o to ni
3: e se po yawa
0: e ka
3: seri lo to laye di aye olaju taye si daye isin ileke lilo fo mirin o yi me isin to mo tete bere in to ji bere ti pe ni o lataye awon baba wa to fi wa ma wa bi ta wa na dagba de yi ti obirin ba lo ileke ko se pe ya pe gbogbo obirin to ba lo ileke lo di pe si nana fi se o lati je ko lati fi se ko ri ya fun okunrin boya ife ife to ti ndo bi odun mewa odun bi me marun ju be ndo to di pe wa fe mo re ife lára ọkùnrin tíyàwó náà wá wò pé ọkọ mi kìíní bí ti ń se mí tẹ́lẹ̀ kò se mí bẹ́ẹ̀ mọ́ ọ̀nà owó mọ́tò lè gbà láti dídí pé yẹ pé tó di tuntun lójú ẹ tó bá lọ lórú ìlẹ̀kẹ̀ sí ìdí láti jẹ́ pé yẹ láti jẹ́ kọ́kọ́ kò tó máa gun orí òun kọ́ máa bóun sùn ìlẹ̀kẹ̀ nílò gan sí ìdí fóbìnrin gan ó ní ọ̀rọ̀ tí màá sọ táwọn àgbàlagbà mọ̀ torí kò sí bó ṣe di pé ọkùnrin ó máa di pé yóò máa bá obìnrin sùn tí ilẹ̀kẹ̀ ó máa di pé yóò máa dún yóò tún wá jẹ́ kó jẹ́ kó rí yá fọkùnrin so kò sí nǹkan kan tó jẹ́ pé nǹkan ẹ̀sẹ̀ ń bẹ̀ tó bá jẹ́ pé ẹ̀pọ̀ kè pé ọkọ̀ síyàwó ló di pé wọ́n jọ ń lò tán ni ẹ̀kẹ́ wọ́n jọ fi ń gbádùn ara wọn so ilẹ̀kẹ̀ nílò láti di pé ẹ̀pọ̀ kéèyàn máa lò ó tún máa ń jẹ́ kí orí ọkùnrin tó wú láti di pé kí agbára ọkùnrin tó dìde sí i ju bó ṣe lè ṣe lọ ni so bó ṣe rí nù lọ́dọ̀ títí.
0: Ó dà ẹ ṣe gan ni sá ẹ ṣe àdúpọ̀.